0: mga patal na mana. Maging tutuusan na nga ni kita. Kung baga dapat, kung ako man sana, since bagaan sabi man ni Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party List, uya na. Ongoing na ang rehabilitasyon na ginigibo sa satuyang kooperatiba, tanganing itong funding, billions of pesos allocated by the national government, marealisar na mamatean tana. Hilingon tamo na lugod, sige. O tawan-tawan chan sa ang national government. Kunbaga, nag-infuse din pondo to rehabilitate the substations sa ralidahan ang mga turumbado ng mga poste, so mga kabling ralaylay, magkaharali na, and eventually they get to be replaced. Hilingon ta. Pero to introduce the same line of thinking that it's only through privatization makakasalbar ang satuyang kooperatiba. Ano naman kita? Ano na? Ano na tayo? Di kitang karayaan? Tapos kasuod ba, nadangog ko, or the other day, nadangog ko iba na ang linyahan ni Pali. Ang sabi ni Pali, mangyay ko nagsabi kaya. At lamang. Ang gibo kaya nindo, you are testing the waters. Wani man kay Congressman Caloy Loria, with due respect. Pigiling ko man talaga, medyo maluya. Ako naman sabi personal, maluya. Bago ka magpaluwas kay mga statement tabi Congressman Caloy, although first time meron mo pamansan ako, kunay man ako experience, but you know, bilang haloy naman sa pagbo-broadcast and a political science major, isihon mo ng maray. Ano baga ang istorya ka ini, natatanag palyar ka ito ang Aleko? I'm sure you are also privy to the information. You read. Mag-backread ka. And relearn all those things that happened, why the electric cooperative failed in the past. Perhaps, kung nanoodan mo suleksyon ka ito, iday mo na uutruhon, Manoy Ryan. Diba? Kita ugari ng mga Pilipino, pag-abot sa history, luya ta. Malilingawon kita. Yung baga, lalo na ngunyan, inali na nga ni ibaga sa curriculum ang Philippine history, hindi nga ni kunigwa pa sa kwan, college. Sabi kahit bukan maestra ko dyan sa Bicol University, ang problemang dakula ko nata ang mga Pinoy, dahil nakakahali sa pagtios, taday kita nakakanood nin leksyon. Manoy Ryan. We never learn our lessons of the past. Pigpapara uruot-ruta sana. We repeat history. And we never learn the lessons from it. And that is why we are doomed to repeat, repeat, and repeat it again. Tama na kamukan mga privatization na intan man. Anong pagunan nindo sa mga Albayanos? Patalon? At lamang. Dumanlad ako, high blood na naman ako. Kapangaran po ni Manoy Tope Kasubago na pinagtrukisa naman ni Manoy Ryan. Salamat, nakauli. Natakuton ako pag-chat ni Manoy Ryan kay Manoy Tope.
1: Nagpupungak-pungak na yan.
0: No, manapaka. Kaya nga ni Noy, pakarepakaman sumukan damulag mo, no? Ini po si Papa Rod, Rod Perez. Salamat, tunon. Marina pag-aaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996,
1: ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: makalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mag-aawiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
3: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bigulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: The most memorable songs.
7: Ballerina girl.
6: Playing one after the other.
7: Let me tell you now.
6: Down memory lanes.
7: All that's on my mind.
6: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May Silymarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
7: Isa pa!
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya!
8: Lady Ligaya!

0: kasama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: 90.7 oraga na niya. It's 9:34 in the morning. Uy, batiin natin na ang ating mga certified listeners. Hello dyan sa Rosales Itri kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. And of course, batiin natin si Joven Estanio and si Joel Llamoso, ang pagbati from Lady Ash Multivlog. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga drivers na nakatutok sa atin. Maraming salamat. And dyan sa Ilawod Daraga, hello dyan sa Irish Karinderia. Batiin natin dyan ang mga drivers ng Legazpi and of course Rawis Biruta. Hello, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Uy, happy happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Si Ma'am Nani pala, birthday kahapon. Happy happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Basta yun, nakita ko sa Facebook. Yes, yan naman kayo. Just sit back, relax. And here's I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Dragon.

0: Patigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Pasabikulado o ragol?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturoy ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsalit talaga sa part.
9: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

Tayo na rin po in 7. Oraga na niya, it's 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Hey mga kaoraguan, eto ngang si Tropical Cyclone Inday. Formerly, tinawag nating Super Typhoon na ay humina na into a typhoon but continues to bring rains over major parts of the country. Ayan, patuloy pa rin siyang nagpapaulan sa major parts ng ating bansa, mga kaoraguan. Pero eto yung good thing dahil humina na siya. Manghina ka na ng tuluyan, Inday. Hindi mo kami kaya. Pero at humina ka na kasi may nakaano kami, nakaabang kaming secret. Secret, walang clue. Sabi ni Kuya Ryan, huwag ka nang umulan kasi hindi niya ma-enjoy huling hirit sa tag-ulan. Ay, unang hirit sa tag-ulan. Plakada. Dapat pala ganun. Unang hirit sa tag-ulan 2026. So, yun mga kaoragon, ha? Yan ang sabi ng pag-asa. Yan, weather specialist Leanne Loretta said, yan ang sabi niya sa kanyang weather advisory. Ayan mga kaoragon, kaya patuloy tayong magbuni at sana ay malusaw na. Ito ang si Inday mga kaoragon. So, magdala pa rin ng payong, ha? Dahil ito'y magpapaulan pa rin sa maraming parte ng ating bansa. And ito, rains with gusty winds may prevail over Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, and Capanduanes due to the typhoon. Hindi na super typhoon, thank you. Thank you to the Lord. Ayan. Basta yun mga kaoragon, tama na tayo na... Ano tawag dito? Tama na, sat-sat. Mas manatiling nakatutok, eto na ang pinakahihintay-hintay. Pinakapaboritong kanta ng mga technicians ng Radyo Oro. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Lumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Masabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

7 oraban, and yes, it's exactly 10:15 in the morning, and kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello, hello po and hi sa inyong lahat mga para pa rin sa mga nais bumati dyan, sige na push na send na sa amin number na 0961-355-6393. Here's a song na I'll Be The One by Trademark. Stay tuned in only here on WINF.7 Orado.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

99.7 Oragon and Yosa, there you have it. Kasalanan ba? Bakit ba minsan marami yung nagpapatulfo? Iniiwan nila yung lalaking totoong nagmamahal sa kanila, binigay na lahat-lahat pero iniiwan pa rin, no? Para sa isang taong ginagamit yung taong nagmamahal sa kanya, di ba? Meron mga ganung cases, mga ka-Orago. Grabe, mahal na mahal ka ng isang tao, tapos magkakaroon ka ng isang relasyon dun sa isang taong gagamitin nyo pareho yung taong nagmamahal sa kanya para lukuhin, di ba? Para pirahan and everything. Ah, ganun katanga yung mga tao. Kaya ganyan, kapag nahanap nyo na yung tamang tao, na huwag nyo nang sisirain yung tiwala. Huwag na huwag nyo nang lulukuhin. Lulukuhin? Kasi kapag dumating sa inyo yung karma, Diyos ko Lord, mahalin nyo yung mga taong nagmamahal dapat sa inyo. And ako, eto nga guys, grabe naman, etong si Regine Alcacidor, ang ating Asia Songbird, Regine Velasquez, inanunsyo na ang kanyang day 2 for upcoming concert in October will be free for all fans. Oh, in all fairness, ha, for the first time in forever. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganito na ililibre yung isang araw ng concert. Diba? Yung iba, kahit na pagpapasalamat yan sa kanilang mga fans, pero ay bayad pa rin. So, eto, the concert is scheduled on or for October 18, 2026 sa Asia or sa Mall of Asia Arena. Alain mo yun, siya yung gagastos para sa kanyang concert, tapos libre. Yan, eto daw guys, yung way niya ng pagpapasalamat sa kanyang mga supporters sa apat na dekada sa industriya, and will mark her final major solo concert. Ay, final na, magpapahinga na siguro itong si Regine. Kasi nakakapagod naman kumanta talaga ng mga birit. Napaka-biritera pa naman itong si Regine Velasquez. So anyways, mga ka-Oragon, para pa din sa inyo mga greetings and messages, tuloy-tuloy lang. At eto, pre-registration for the finale concert will open on July 30, 6 p.m. The complete ticket registration process is available on Regine Velasquez official social media accounts. Grabe, paunahan talaga to kasi libre, di ba? Kahit sino naman talagang makikipag-unahan. Palakasan ng internet. Palakasan kay Lord na talaga namang makapag-register sa ganitong klaseng concert. Kung may bayad nga, hindi ka makapasok-pasok. Sa libre pa kaya? So anyways, yun lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here's a miss na miss kita. Manatiling nakatutok dito lang sa 7. Ura!

0: Marites, kanang Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam.
5: Ako po si Gemeline Botanario.
6: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
7: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
6: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
7: Day ka nabiginaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturo po, may marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok po.
8: Ang Means Mola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
11: Mga alaala.

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

90.7, orago na nails, it's exactly 54 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagkamorning. Kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya, and there you have it, a song by Kitchi Nadala, Same Ground. So, paano ba yung oras na naman para ako ipansamantalang magbabusha? Abangan nyo ang programa ni Manages Magayanis, ang programang New Normal. Yes, mga ka-Oragon, 11 till 12 noon yan. Mamaya magsama-sama tayo sa programa Oragon sa hapon, alauna hanggang alas 3. Kaya babush-babush na muna for now. I love you guys. From the bottom of my heart, please, sabihin mo na manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya.
7: Tukuran Tire Sales and General Merchandise
8: also offers tire condition check and rotation, tire restoration services,
9: wheel balancing, battery charging and testing.
10: Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong
11: sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise,
12: located at Barangay Tagas, Daraga, Albay.
13: Para sa biyahing sigurado,
14: Tukuran Tire Sales and General Merchandise,
15: owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Ano oras po mga tugang sa Radyong Aragon? Eksakto na pong 2 minutos makalisan na lason sinin pagkoto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
3: Inida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal. The New Normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
0: Oy, liwat man lang mga tugang kita po magsarabay-sabay. Digdi sa programa ang Bagong Normal. Alo kita ngunyan mga tugang ni na Webes Pitsan. Webe na po kita kan bulan na Hulyo 2026. 20 orong alaw na sa mga tugang. Oblas na naman po ang bulan na Hulyo.

Just mga yanis po ini kasabay ko man sa Lado Technical, si Manoy Ryan Salcedo naman sa Tower, si Manoy George Valderrama. Kung nagwa po ka man yung komentaro at sun switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa mayang text line 0961-355-6993 asin mga tugaw sa kayong cellphone number 0950-445-6083. Tagali pong sarabay-sabay kitang unya na pagkautodig di sa programa mantang marirahe na pong unya ng kamugtakan kan panahon na medyo mainit o maliput-liput na mga tugaw nagpuna po kita kasabi nga ni mga tugaw aning hanging abagat. Together.

0: believe.
1: Ini po ang team song kan Mike Amigo, bako mangato kong Troy Dor.
0: I could move a mountain, someone to turn it to.
1: Ang linyon niya mga tugang, ang linyon hill niya mga tugang gigibon na tourist attraction di sa probinsya kang Albay. Para dakol na mga tugang na mga negosyante ang maging ganyar, makakatabang na sa ekonomiya kan probinsya. Aw iyo, o hay na kayo sunog pa para kontra, anak kayo sunog pa para boss mga tugang kamtanong pailawan so pa ano kang baba kang linyon hills. Ngunyan daw tabi magtaram ka mo? Kung ano man lamang ang salong na mamatia na planong pailawan daan Lingyon Hills, plano na mga tugang ipa-develop kay provincial government of Albay. Para na mga tugang mainganyan sa mga sedyo mga negosyante na magbuktakan sa ilang pagninegosyo. Diyan mga tugang sa babakang Lingyon Hills. Magtaram naman tabi sumanagpaparakontra kanina. Uy, magtaram.

And of course, mga tukang ang sagod ng palalawigan kang albay sa pangilat mga tukang ni Vice Governor Dideco kasama na po tabi ang kinatawan kang tulong de sito kang probinsya ang sakuyang pinakamabotas at pinakamatibay na amiga. Kinatawan, Carol Sigaso and syempre mga tukang si dating board member Big Sigasel. Good morning, miss you so much my friend. Ang pangbato kan si Gondor de Sito Canalbay dyan mga tukang sasanggo ng palalawigan Canalbay kinatawan Melissa Badesa sinuman sa third day si Kagawad Brian Arandia. Kagawad Brian, yan tatalay mo natatapos ang session pag misa nag-iinot ka na.

0: Ang pinagigibo mga tugang na hearing o niyan kan kamara, ang pinagigibo o niyan impeachment trial kan na kausenado para mga tugang kay Vice President Sara Duterte.
1: You.
0: Oy! Si Sayan, laugundig di mo sa maray sa... Si, laugundig di sa ano ang announcement butang ulo?

0: didn't care.
1: Bata na ganyo, pag una ko may nahulog na lamang yan sa lao. When we were together, it made the dream. Ako yung man talagang pigi niya nakit ko kirayan. Purkit mako ako babae, hindi ako pigtatawan kay Indian Mingo. Nagpapanatsaga ako dyan, duman sa muya, kada ko lang Indian Mingo. Kaso lang pag nagkaon kanhali kan bagong pudo, dahil mo maraman kong inog na. Pinabagal ako dyan, supig patos na baga tulo 20. Tapos si Jilo, nagpuprograma, sabi ko, isalamat niya ako, badus na naman si Jilo. Kaya nagkukurakaw niya ako Indian Mingo. Kaso lang, may bisita na siya ngunya, dahil mo siya pwedeng magkaon niya kay Indian Mingo, ta may bisita siya. Uy, hindi na talaga makarugan kabuoan talig di sa Radyo Rago, ano?

Kan ako Lino Komo, dahil lamang ako sa'yo mo nag-review, nag-sorosodya. Ito naaraman ko kasabang gisala, matunong tabi sa mga tawang nagmamakulog sa kuya. Naaraman ko anong klaseng tao ka. Hay nang nga tabi, Jesus, mga timso ngayon ni Sir Errol niya pag nagduduman niya sa bugtong. Tortoro niya ako, sabi ko, ta-play ko nila niya ako sa paboritong timsong kasi ako yung amigo na pag siya mga tugang nagduduman sa bugtong, ito sa'yo duman ang kipaboritong timsong. Kaya sabi ko, tortoro na tabi, tayo loob ko na lang tabi sa pinakapaboritong timsong. Siyempre po, ano ka na gobyerno kang Legazpi sa pangyot mga tugang ni Mayor Isham Ismael, kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggo niyang paglungsod, nalang mga tugang kilang na amnesia. Councilor Alan Rañola. Ano nga yatabi, Sir Jess? Ano nga yatabi, Jess, ang timsong ni Sir Errol pag minapasirin niya sa bugtong? Tortoro na tabi. Oy, good morning, man tabi. Kaya Ate Lisa Bahilio.

sa maabot mga tugang na pizza pizza 11 igwa mga tugang kipag igwa ki sabi nga igwa ki ano outing ang mga miyembro sa Radyo Oragon. Mailinin mga tugang si Ryan pag naka-swimming trunk pala mga tugang si Ryan, Diyos ko na sana. Yan po tabi ang paboritong team song ni Sir Errol pag siya mga tugang minapasilin niya sa Barangay Bugtong Canligas.

Asing good morning mantabi kay Brad Edwin Ponciano diyan mga tugang sa asa ko yung pagiribo niya sa Albaica Sidwal. Kung kamungunyan mga tugang mapa Xerox ay man kinakay po na ipa-certify Xerox in Lulilanta Xerox lang unyan mga tugang garira.

pag ikasarong abogado, sarong litigating lawyer, yata pag nagagad kay mga dokumento, nagagad kay mga dokumento, certified Xerox. Tapos mataram ka impeachment, ang maserox na ngunyan mga tukang gari na mas is considerado ng original. Tik mo, unta ka lamang dyan. Marasa pa, ano may mga tawong arog kayo? Ako may mga bisalban mga tawong arog kayo. Ang makamakon mo, nag-ibo mga tukang kiresolusyon. Basically, yung article, section 3, pagkatapos mga tukang, aputon mo, bako man pala siya nag-ibo, ika-ati ka na. Parehas man niya, submission chairman, ay move for the adaptation ng ministrong nakarang sesyon. Mga committee report man mga tukang, mabasa na sa nasaral to pa. Marasa pa talaglog ka muning arog kayo.

Your Lips, sugar. Huwag mo lang ako mga tugang pag nakakadangwag ako mga tawang chismoso, chismosa, ingitero, ingitera. So mga tawag may magpertin sa buhay ninda. Kaya sabi ko, nagibong sa mga araw ka na tao, tek mo untabi ninda mga tugang, kami tayo nindong patawad. Yeah!

Hoy, sana nagantabay man ngunyan si Aling Junisha. Sabi mga tugang ni Aling Junisha, agari daw ngayon akong pang-arkilaki bangko. Ano? Ika na nga niyang binisita, ikapan maagad kay Yuda. Ay, hindi ka dyan, Aling Junisha. Hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taxi. Hello. Man da mga tugang makakadesisyon tan mga desisyon da mga tugang mapili da kan mga magiging kandidato sa barangay diyan sa Banwaon in talaga si Caloy na Loria mapasan ang resolusyon para mga tugang aliun ang bulkan mayon digdi sa segundo sa Albay asin nilipat mga tugang kundi man kilugar ano ang accomplishment mo sa laog ng sarong taon ano na lamang ang pwede mong ipagorgulyo sa mga albayano sa mga taga segundo distrito na nagtabang sa imo ka nakaging eleksyon. Ano yung kanalaman kinadarang proyekto para sa mga taga-second district ang pig-implementar mo mga proyekto pigpo na yan, mga tugang kang nakaging administrasyon, particularmente mga tugang ni Congressman Joey Salceda.

Sarap, yan mga tukang, yan man po tayo ang paboritong team song ni Kagawad Warren Miraflor, Kan Barangay sa Agpon, Kan Daraga. Pag siya mga tukang minapasiling niya sa Barangay Kay Bugtong, Kan Ligas. Lalo na mga tukang duman sa Lady Anne. Kasabay niya mga tukang Serafino Rodriguez. Pag sinda mga tukang nagpapaipli duman sa Barangay Bugtong, Kan Ligas. Pag yan po ang sedang team song. Makailing ka mo duman mga tukang pigbubuat na tukawan. Kailing kabunuman mga tugang kay soft drink sa pig iipit sa na mga tugang. Ang problema ko napasala mga tugang sa pagkatukaw na kalao gabus. Oy, so mga nagarapot pala mga tugang kanakaging alda, may nagarapot paano sa kuya kung talagang kasabay si Ryan. Duman mga tugang sa pelikula kang sex bomb. Iyo po tabi, kompirmado. Siya po tabi ang kapatid naman ni Rochelle Pangilinan.

Sa mga paroma, panasira sa kabus, sa gwadyo, nakantabi ng unyan. Sa mga ugakon empleyado kan gobyerno, good morning. As sinuman sa mga tultol empleyado kan gobyerno, keep up the good work. Ipagpalago sinu mga tugang sedong kamawot, at ipagpalago sinu ang sedong trabaho. Dalanta saludo kami sa indo, dalanta ang saro, kada bulan mga tug, may bawas kami ng taksa sa muyang sweldo. Napapaduman yan sa mga tabong dapat na makinabang. Alagad mga tugang sa mga miyembro kan for peace na nag-aasa na sa mga tugang. Pagabot sa kaipon sa eskulan daing pangbayad pero mga tugang igwa sila kipang load. Igwa mga tugang kipang Facebook. Sa mga negosyanteng bukas na kansayad ang establishment, good morning asin sa mga retired na mga government employee, lalo mga tugang sa mga miyembro kan Philippine National Police. Good morning tabi kasi

Adolf. Sir Adolf, good morning tabi sa imo. Asin mga tugang ang pinakamaurag na tagaban Pandanda. Nagpapabot po ni good morning si kagawad Marlon Espinas. Ang masulod na kagawad kan Barangay Pandanda. Nakaago mga tugang ning Baluwal diyan mga tugang sa Barangay Budyaw na para tsenda ning Apay. Doon na gano'n ka magpabiktim sa love. Maray pa kamon, maray pa ikan mabiktima bako ka sana makabiktima. Sa difícil ng mga tugang pigapod na karma at ang karma mga tugang pwedeng good karma, pwedeng bad karma. Ang samuyang pinakamatibay na amigo, dating ngunyan pa rin mga tugang pinakamauror dyan sa Tesla Regional Office No. 5. Good morning, tabi kay amigong Warren Baliktar. Ang paborito ni Imagine mga tugang ano, ang Xerox copy pa lang ngunyan mga tugang konsiderado na asa original. Kaya tabi, kung kamo mapanotaryo, kung kamo tabi mga tugang may hearing, magduman kamo kay Attorney Limutan o Ligutan, tanganin din na po kamo magpa-photocopy. Dahil na kamo magpa-certified Xerox.

Yan po para yan sa mga tawang in love na in love. Don't believe no. Para man po yan kinang Mila Lorilla, ang pinakamabuo at ang pinakamatibay kong amiga. Saro sa mga aktibong miyembro kan senior citizen kan kanya ko ng Mila, good morning. Siyempre, mga tugang sa mga estate sweepers, sa kabus-kabus na nagkantabay ng pagaga sa mga GRO sa Minamaratapa sana, nagbabaraba ng mga tugang sa Tugdunan. Good morning, tabi sa inyo, kabus. May lamang tabi akong mag-request, sabi, ako ang mismo ang minakanta. Sabi, mga tugang kan mga nagtitirek sa Kuya Pagkabanggi. Pag nawawara na mga tugang si Kagawad, Warren Miraflor dyan sa Barangay Sagpun, yaon da mga tugang sa ano? Yaon da mga tugang sa Barangay Bugtong ang paboritong kanta Victims of Love. Sabayan pa mga tugang kang Heaven. Sabi po ni Kagawad, warin ako ngayon nasa Heaven na kangayade naman ako naging Victims of Love. Kaya ang sulamintime yung dapat mailingin ay nubaka na balingoy.

Asin naman tabi sa kapag mga barangay official ang solamente itataram ko sa inyo ang barangay Pigtatabangan de mga tugang Pigtatabangan tabangan nindo bako na tabagan nindo. Kung maimplementar ka muna yung project pagyaw nindo mga tugang sa tamang pagbibuilding. Kaso sa kuyang pinakamaurag na amigo, sabi nga ni mga tugang, grabing tabang na itinasaya pagabot mga tugang kanuras inudas, kinarma, suspendido kinuang bulan, may maabot pa ng kaswali mga tugang sa Office of the Ombudsman. Oy, nang Mila, nakibayin ka kagabi ng Mila? Sa 54 barangay Kandaraga, good morning notabi sa inyo gabon. Sabi mga tulong ni Mayor Vic Perote, asin good morning man notabi, sabi po ni Kagawad Babagalona. Ang kagawad na may alam, ang kagawad mga tugang na solaminting ganara magtabang sa mga namamanuan, magtabang sa mga taga-daraga. Kaya kung ano man tabi ang siyemong plano, Kagawad Babagalona, pag-abot kan 2026, count me in. Ang kagawad na may alam, good morning tabi kagawad, ayan makasinag. Asin man good morning kay Kagawad Pilo Dilomen. Sabi nga niya mga tugang ni Kagawad Pilo, action ba kong tabil? Ngunyan nga day pa akong action talipa man akong itinabil. Ang sa kuyang padaba, sinamong muto na barangay sa panginginot mo ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagliba sa council. Sabi ko nga ng mga tugang pig-orgulyo ko, pigugma ko na naman ako mabuuton. Ang kapitan ko mabuuton. Ang SK chairman, ang station manager, may mga tugang mabuuton. Kaya sabi ko, magtrabaho ka ning tultola, tanganing ma-appreciate ka. Bako na magsip-sip ka, bako na mangraot ka kisaya mong pagliba. Bako! Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Roland, asin ang mga maigusming senior citizen na. Lalo na po kinang Tisi Velasco, kinang Irling. Good morning, Mantabi, Kimanay Belma. Hoy, Manay Belen, nakaluto ka na, Manay Belen. Ang birthday tabi niya ng Mila sa Hulyo 13. Ano ng Mila? Nakibaili ka ng Mila kagabi? Ikaw, Manay Belen, nakibaili ka man, Manay Belen? Siguro ng Mila, ang birthday mo, Pizza Trisiano, gibunta na sa ng 18 ang pabaili, tata. So, libre ang pag-iriba man, oh. Bonus kaya, ako na, kung okay sa'yo mo, ako na, ba lamang ang kiproblema. Unong parang manay bilin ang pigluto mong pang ano? Nakibaili ka manay bilin kagabi?

Imagine mga tong bata kinan apelyido mo kanitong na litong-litong pampigtara mo kasawapon ruban sa Senado leng kamugtaki nasaruan ka sa mga tugang ni Robin Padilla na nag-graduate mga tugang sa UP University of Prison ang makasubog na mga tugang siri sa antivirus ano? Diyos ko na sana ang nag-apot man mga tugang siri sa antivirus nagulpitulos mga tugang it used to be so good we had no Maray pa si Harry, sabi mga tugang ni Harry. Ay, ino, Ben! Oy, good morning, Tabi. Sabi mga tugang ni Harry Lagelias. Good morning daw, Tabi, sa sayang baby love. Yan sa barangay Biga, si Anne Nedeline Dagta. Na nagluluto na kay Pangutuhan. Pikadilyong. Anong pikadilyong? Pikadilyong terapya. Kapit sa 11 pa ng barayli mo. Awang birthday mo. Siram sa naman ni Tami. Masiram naman ni Tami. Sut native bagang tinutungan. Tapos may baso, gumagot, mga sumanok mga tong. May bangot na tapayas. Siram sa na. Siyempre mga tugang sa Kabuskupang Kabarangay, mga taga Purok 1, Purok 2, Purok 3, Sipuntipon, Riles. Good morning. Sabi po kan mabalik na kagawad kan kilako. Good morning, Tami. Maloy Tami, umulit. Kapon, paglabos ko, raman si Maloy Tami. Ang maigos, matibay na kapitan kan Barangay Balinad. Good morning, Tami. Kap Malo, Mirandilla. Wala man ngayang naginibon ngayon kapitan sa Balinad. Kita daw tabi so CCTV ninyo dyan palibasa CCTV kaman chismosa kaman di mo na re-refaro sa CCTV may proyekto mga tugang ang problema di pa ka muna kakaigwa ng cover court di pa ka mong lote pero mga tugang ginibo na ni Kap Maluan Gabos para makaigwa ka mo dyan kay cover court kaso lang mga tugang garisala gariso na agyan paano mga tugang kan tower kang linya paano kang ano Nagyan pa ano mga tugang kanlinya kan na in Giuseppe. Bata makusugon ang ano kayan mga tugang. Makusugon pa ang ground kan ano. Makusugon mga tugang ang ground kan in Giuseppe. Lalo na po tabi kung nag-uran-uran. Diyos ko. Baka tabi pati pantunindukan. Masabit duman mga tugang sa wire. Dahil maraman ngayang naginimuan, salbata na bungka, bukla talabon mata mo. Diyos ko na sana, dahil mo maako. Ha? Kaya kamutabi ng mga taga-Balinan, sabi nga yung mga tugang ni Kapitan Narsing Kampandan, bakulang nga mabuto ka muna, arog kanya, arog kanya, arog kayan. Dapat igualamang kipagkasabot, igwa mga tugang kialama. Kaya sabi nga ni Igwa, kiplano nga nagibulid ang mga tugang at least sa college level or high school graduate ang magiging kapitan para na mga tugang pagabot kan oras. Bata ang DILD ko talaga, may mga programa man salto. Nagpararos doon sa bangko ko. Siyempre mo ba ang pinakamabuot kong pag-inibo sa council. Good morning, Tabi. Kigawad, RJ Makinya. G, good morning. Advance happy birthday, Tabi, sa emoji.

Ano baga mga tong ano, pirang taon na kami ni Kagawad na di magkasabay sa council, walong taon na kami magkasabay. Mabuto nun yung pagriba ko mga tong ang bako lamang tabi sa pag-ambog. Simpleno na silang buhay kay ni. It used to be so good. Pero mga tugang pag-abo sa trabaho, talagang malalao man si Kagawad RJ. Ano nga pag-iriba ko, si Kagawad Teng, si Kagawad Roland. Sabi nga yung mga tugang, simple sana, ay magkinakay po na maging karag-kadagon ka na pag-abuting oras, ay magkilaman ang pigigibo mo, bako? Doon sa Balilano, kanakol mga tugang proyektong pig-implementa dyan si Kagawad Malo. And syempre mga tugang, good morning, mantabi kay Kagawad Balin Imperial, kan barangay, humapon kan ligasmi. May trabaho ko ngunyan, Jay. Uy, nagsasalit na sugalston ko. Pwede na akong makainom. Namimiss ko burumang gibaga makanta ka. Mapasiling ka dyan sa dampa. Mapasiling ka duman sa puro. Duman bagaray sa puro. Masira mo duman ang pulutan sa kambing. Masira mo. Maski kaya tuloy ako nagkakaon. Diyos ko na sa napakanamit ko. Nalingawan ko sa apelido ko. Eh, ato man, sa kapatong mga barangay official, room doon tabi nito ang barangay Pigtatabangan. Dahil mga tugang Pigtatabangan, magtabang kamo bako na magtabag kamo. Kung ika-appointed sana, mag-alat ka kanil sa taong manlato sa imo.

Ano tabi ka mo dyan sa accounting office kan daraga? Nagimata na ka mo? Ha? Nagimata na ka mo. Nyata tapig dutulurate nindo. Ang aram na nindong may problema ang mga barangay treasury nyata tapig dutulutugutan pa nindong mag-transaction, magkaiguan ng transaction sa barangay. O bako? Kaya ako pigurgulyo ko man bilang sarong taga-media, bilang sarong barangay official, na sabi ko nga ni Ryan, nyata tapig dutulurate nindo. Kung may problema man yan, kung kapal pa kanya, madamay ka mo. Kaya napot ko ngayon sa mga taga-kuwa na raga, kuwa ka mo o audit? Audit ka mo o kuwa? O ngayon. Sabi baga, di nila nakakatransaksyon ngayon, so nagkapir ang barangay na iguan yung problema. Trabaho nindo yan. Pigbabayadan ka mukhang barangay, bata sala na pala nga niya ang computation nindo. Ha? Sala na pala ang computation nindo man sa pigisingil sa barangay. Na pigbabayadan mga tugang sa mga bookkeeper. Magtulong-tulong ani kamo ta kami ako personally mga tugang abo ko naman magpara komentaryo dahil ta ang trabaho mi po mga tugang sabi nga ni Boys Buhay dahil mi aram pagabuting oras paglos mi digli sa istasyon tigbako na sana kami badilo na sana kami ayo pwede kaming makasuan mga tugang kay Libel but di man kita mabuhi kay ano man natataramo na di kita mga tugang kay magkakanigong basihan iyo ili nga so amigo ko mga tugang nga so amigo ko pwede kadayupot kong amigong kapitan. Sabi nga ni mga tugang, kang inot, kang nakatuglun siya sa likod kang karabaw. Pag mati niya mga tugang, siya na ang pinakamaurig na tao sa kinaban. Nagkataon siguro na silaw. So nagtabang saya, hinudas niya. Ngunyan kinarmaray. Ah? Suspendido na siya mga tugang, nasuspender na. Nasuspender na mga tugang. After kang suspension, igwapad ang maabot. Baka na mga tugang malabosa na. Oy, nalingawan ko si Bet. Bet, good morning, Bet. Sa mga matitibay ming barangay tanon, Kipaling Rocky, good morning. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, Kinong. Nong Marino, good morning. Asiman Kerbert Barceta, dyan mga tugang sa barangay. Santo Cristo, Candaraga. Frontline Glass, good morning. Saan pang location kan Frontline?

Amigang Edin Daria, good morning. Asin good morning, man. Tabi, mga tugang kirik, kini Bruce Lomirio. Nalagang tabi na po, kunya na pagkaaga. Ano, bet? Nakabay ni kabit ka, kabi, bet? Sa Legazpi, ang transaksyon mga tugang kanbarangay, talagang sobrang igpit. Ang mabalik na kapitan, kanbarangay at kalakapitan, Mr. Landisa. Kaya ako mga tugang saludo ako kay Barangay Captain Toto Barcoma. Si Barangay Captain Toto Barcoma kan ba Barangay Tula-Tula mga tugang kan Legazpi. Bago nang gan siya minapir makan cheque. Bago siya mga tugang minapir makan pa ano man na transaksyon sa barangay. Iinot mga tugang ang chairman kan Committee on Appropriation to be followed by Barangay Treasurer and the Barangay Captain. Si Kapitan Toto Barcoma talagang si saro-saro mga tugang ni Kapitan Toto. Kaya saludo ako sa iyo, Kap Toto. Sana ang gabusto, Kapitan Arog sa imo. Napagabot mga tugang sa transaksyon sa barangay, talagang pig-ingotuhan. Si amigo ko, napaano ka tabi, amigo? Napaano ka, amigo, na may suspension order kada sa implementasyon kan project sa barangay mo? E di nasundan pa mga tugang kang ano? Nasundan pa mga tugang kan mga pig-purchase na sa barangay. Ngunyan yan, pagkatapos mga tugang kan suspension, may panibago pa. Baka na mga tugang malabosan ang mapababa sa pwesto. Asa di ka na makakandidato kaya ano man elected position. Kaya makatakot. Sabi ko mga tugang pigpaparataram ko na yan. Kaya ito po mga tugang sa barangay at sa syudad kan Tabaco. Igwa duman mga tugang kisarong barangay official man natanggal mga tugang sa pwesto dahil mga tugang sa transaksyon sa barangay. Kaya ako po personally bako mga tugang sa pag-ambog. Ako po as a public official, as a media man. Talagang sabi ko mga tugang ang pag-ingat ko sa sarili ko, taabo ko mga tugang na akong nagko-komentaryo, ako ang pigko-komentaryo.

Kaya kapa, kaptuto, saluda ako sa imo, dalang ta, sabi nga ni talagang ikpit. And yan si Kapitan Danag Vipa. Kadakul-dakul kita mga barkadang kapitan from sa 15 munisipyo sa Tulong Siyudad. Kadakul kita mga tukang, siguro direkt naman kitang nakikipag-uron sa nagkapirang official kang gobyerno, especially mga tukang sa Department of the Interior and Local Government, sa Commission on Audit, sa Department of Budget and Management and others. Kadakul-dakul man kita mga tukang, yan lang po ang karahayan may, yan lang po ang advantage ming taga-media. Na kami po mga tukang all walks of life, pwede may mga tukang makaoron. Pero kung abuson misal to, we don't believe no. Ano man ay offer, may nagtama na lamang man ay offer. Ang impeachment trial mga tugang kan gobyerno. Alos mga tugang, sir good mo, sabi ni 3511, sir may problema po kami digdi sa barangay me. Taso, pig-recommend po tabi na mga eskola na makareceive ng 20,000 gabus palpak. Di man kaya pinaisi so pagiriba, nagbuot sana. Yan, yan po sa rupes sa lakulang problema. Yan. Bako mga tugang sa pag-ambog. Sa rupes, mga tugang sa lakulang problema, kung paano ninyo yan mara-resolve yan. May paliwanag man ang mga tugang ang DILG, may paliwanag man ang Liga ng mga Barangay. Niya tatangon niya sila kamo magpapaliwanag, kaninot makuta na bago kamo nagpasubmit, naggustaram na kamo kan mga kaipo ng mga dapat naliwanagon. Bako unang niya na, iyo? It used to be so good. We had no understanding. Dapat kayo ito, pabago ka muna nagpaluwas yung arog ka yan, iyo? Maski ano pa ang gibuhon nindo mga tugang, agadami siya sa bindang. Kung igwaman mga tugang kilugad, napila na kutaan ng mga tugang ang lugad. Maski po pigisabing napila na yan, may anumang giraray. Ha? May piklat na mga tugang, hindi naman mahali mga tugang supiklat. Iyo? Paano yan tabi, sir? Oh, yan po, bahala sila kaan magsimbag. Ako personally man, mga tugang, igwaman na arugan sa mo. Bahala sila. Yan, natakay puhan kami kang naghanap ka mo, nagpaisi ka mo sa mo. Dahi, bahala ka, resolveran mo magsulo. Ako? Kasi po kaya nga ni mga tugang pig-apod na council. Pag inapod mga tugang na council, dahi ka pwedeng mag-decision without the concurrence of your pag-iliba. Kaya ako po mga tugang, aloy naman kitang naging barangay official, nagpon kita mga tugang sa pagiging SK Chairman Kapitan Kagawad. Maski puro paano mga tugang, pigbabasa ko man ng mga provision sa local government code. Kasi po ang local government code, yan mga tugang ang Biblia kan mga barangay. Oy, sa mga beach, double news na tabi kang barangay Bungalon. Good morning tabi sa Induka Boss. Siyempre po, good morning pala tabi kay Mading Dores Lostado. Mau. Nagantabay mantabi ang mga BHW kan Barangay de La Paz. Oy, sa mga taga BHW kan de La Paz, good morning tabi sa Induka Boss. Lalo ng mga tugang kay Gawad Grace Maralino Matonyo. Sabi mga tugang nitro 0911, tama ka po tabi wa Jess ang barangay pigtatabangan di pigtatabangan Jess po, tabangan nindo, bako na tabangan nindo. Yeah. Oy, sa kuya mga palabang kabarangaya, good morning tabi, salamat ulun sa pagmakulog nindo sa kuya. Ako, bako ako sukiriw kiniwon, ako, hanggang kaya ko lang. Pero sabi ba ni Fernando po Jr., kapag puno na ang salop.

0: gibo.
1: Ata napaulog nga niya ako sa bagay mga to kang sabi baga kang mga gurang kung dahil kang gibo dahil kaman kita tao yo. We don't believe no. Ray, ano ray, dagos na sa pagpelikula nindo kasi ano? Unog mo na kapag may mga elected officials magang day ka nga no, day ka na iling na, day ka na iling na bad record, makog mo mga tugang pagdangugon, iyo. Kaya ako man sa dalaga, minatarama ko pagamot mga tugang ning oras. Na, kasi kami na nakagawad, Bob, since 2019, magkasaramay na kami mga tugang. Kaya pag misal ang pigigibo ko mga tugang, pig-implementar ko sa sadiri ko ng mga programa, yan po ang naman ako kaya Attorney Rodel Batocabi, supposed to win Hiran for Mayor sa dalaga. Nasayang lang mga tugang tanaula lang tabi isubuhay dahil mga tugang sa kagigibon kan mga tawong unas dun sa pwesto. Kaya kagawad Bob, count me in. Ilinga po nindo ha, kang nakamanga na nakaaging bulan mga tugang controversial ang illegal na sugal sa daraga. Nagkaigwa mga tugang kete ko operasyon kan weteng. Nagpuon mga tugang sa operasyon kan weteng dyan sa daraga sa barangay Sipi. No, pigko question kayo mga tugang sa operasyon kan bulangan diyan mga tugang sa daraga. Tasabi nga ni supposedly Saturday and Sundays man lang mga tugang ang operasyon kan bulangan diyan sa daraga. Nagkaigwa kayo mga tugang na raid pigraid mga tugang sa operasyon kan weteng diyan sa daraga sa barangay Sipi. Bilang sarong kagawad na malinig mga tugang ang reputasyon, malinig ang pagkatawo, dekang nadangog mga tugang na deka lamang kinadangog na binding corruption. Nag-resign siya mga tugang bilang chairman kan Committee on Games and Amusement. Arog kan mga tugang ang kay puntang servidor. Arog mga tugang kigagawad Bob Magalona. Day mga tugang kirecord na nga ba? Day kirecord na nangutong or what? Day lamang mga tugang kirecord na nagtalikod. Ako, sabi ko, ako minataramling tapos. Kung ano mo ng plano mo sa 2028, count me in. Kansaro, dakulo na nag-arapot sa kuya. Ngayon tabi, what, Jess? Ano daw ngayon kung mag-ano na kita sabi ko sa kana? Magad muna kita kabindisyon. Sa mga may gusto mga tugang na beach sa Bulus, good morning tabi kay Maling Alma Loria si Manang Bilog na Familia Loria kan kaya ko. Salamat nung tabi sa palago sa pagkantabay. Tabi kanyang nag-text ako, well, tabangan mo tabi kami ata, kulang pa ang pangbayad. Ay po. Ang tao ka, dipisilo na no? Pag buhay ka pa, sakrifisyo. Pag naghilang ka na, sakrifisyo. Pag nagada na mga tugang sakrifisyo, may mara na yan sa imo. Pangdagdag pangbayad sa kabaho. Pangdagdag mga tugang saro ka ng pangangayip. Ayun po tabi, I do everything na matabangan ka mo. Tapos mga tugang nakakaigwa kita ngunyan kihiring kang impeachment complaint against the Vice President. Ang pigagastos sa mga tugang 25 million per day. Basado yan mga tugang sa report. Ang 25 million na yan, Ryan. Kung pigtao mo na lang yan kitabang, ilinga po nindo ah. Duman sa, oy, ang akubikod palang tabi mga tugang, padagos mo na nagtatabang sa ngunyan. Di tabi ka magparatubod ka mga nagluluwas na informasyon na din na nagtatabang ang akubikol. Nagtatao tabi mga tugang ang akubikol. Kung kamo po tabi nangangayip mo ning tabang, magpasili na lang po tabi kamo duman sa embarkadero. 25 million mga tugang per day ang nagagastos mga tugang sa impeachment trial. Alagad mga tugang ang purpose dyan, bako man lumuwas ang katotohanan, kundi ang purpose dyan mga tugang rauton si Vice President Sara Duterte. Kaso lang mga tugang nagkataon lang na makusog ang buot. Dakul mga tugang nagtatabang kasaya. Kaya ako ngunyan minadeklin ako, yan ako po oh. Minadeklin ako ngunyan kasaraman. Kasi nailing ko mga tugang maski babaya yan, maurang. Yan man ang pignataram ko kay Council Kinatawan Karon. Sa ngunyan, grabe po ang pressure na sanggo niyang paya, panlalawigan, kung aram lang din doyan mga tugang. Kaya sabi ko, ang pigigastos mga tugang everyday is 25 million. I-time 7 months mo yan. Sabi ba ganin, damaduran mga tugang kay 7 months. Pig-compute ko kasi bago, it cost na 33.2 billion pesos. Now, ilinga po nindungo niyan, ang mga nag-aragad ng tabang, may nakapila dyan mga tugang maagading tabang, kadakol-dakol na nagagading tabang, dai ka mo kaanak ko konsensya. Kung pigtataonin yan mga tugang sa DOH pang bakal kibulong, siguro mga tugang kadakol ang matatabangan. Kung magdyan ka mo mga tugang sa nagkapirang hospital, nag-alokar lamang ka mo dyan kipondo na pwedeng gamiton. Makakatabang ka mo. Although, minataram kita na magayon na ang serbisyo mo niya na pigtatao kang BHRMC.

Sabi kanya nag-text sa kuya, maurag ka talaga, binasabi ka tulos ko din ka talaga pag-abuting oras. Yes po. Ako pag sinabing pula, pula ako. Pag sinabing puti, puti ako. Everywhere. Now, ilinga po ang makailak mga tugang ang sitwasyon na kapila-pila, maduman ka ang pagmalwa sa mga tugang ng hospital, maraming anit ang nagkapit ng private hospital, binarekomendar mga tugang, digdi ka ngayon magagading tabang, digdi ka magagading tabang, pero mga tugang ining 25 million per day na pigagastos mga tugang sa impeachment trial, siguro kung naitabang na lang yan duma sa mga tawong nagdatios, dakula na sigurong kaugmahan yan. Now, kang nakaaging Lunes, sabi ko, nagkataon lang mga tugang na bakumampu sa pagbuhat kantukawan. Ang alkalde ni Ryan Digdi sa Legazpi, maswerte. Because mga tugang, baguhan sa politika. Ang gabos mga tugang na problema kan Legazpi, natatawan kay magkakaligong solusyon. Inapot ko siya. Sabi ko, Mayor, ano po ang kampanya kan lokal na gobyerno kan Legazpi, duman sa mga tawong may diferensya sa pag-iisip. Kasi po, pagminsan, nagiging assure na. Ilingan nindo. Kasod ma, after may program, kasi mga tugang Miyerkules, nagsimba ako sa Redemptorist. Pagsimba ko dumanray, nailing ko sa gwardiya, si Kanduro Dalagan, ito pala may sarong bua, kansaro ula sa mga nakatambak duman na kandila, pigsuluan. Siguro nagkalayo. Now, ay sure na yan mga tugang. Imbis na nagiging tourist destruction, kaya sabi ni Mayor Isham, mata o siya kay magkakandigong paagi, makikipag-coordinar siya sa mga barangay official to identify ining mga tawong may diferensya sa pag-isip, asin ma-refer sa opisina kang CSWD, asin man sa City Health Office, tanganin sila makagibo man kay magkakanigong paagi. An iba, dahil mo niyan pigdatawan kay importansya, dahil mo niyan mga tugang matabang sa mga tawong arokenta, dahil man ngayon makakabuto sa tuya. No! Kung ika matabang, magtabang ka, bako na magtabang ka. Narumduman ko mga tugang ha, sa barangay Mikaito, may kabarangay kami mga tugang na nagkaigwa siya po kay Helang. So nagparadakula sa tulak niya. Tapos, sabi niya kay to, Lemon ako nagtataram, Lemon sa ko nagtataram kung ano ang problema niya. Igo siya mga tugang kihelang na mayuma. Duminakulaon ang sayang tulak. Nagpaparaniwang siya mga tugang, nagpaparaniwang, hanggang duminakulaon mga tugang sa tulak. I do eh, sabi ko, don't worry. Pag ako yao na dyan, ikaan inot kong tatabagan. So, amogmahon ako. Kasi mga tugang no-operan siya 2018. Till now, alive na alive. Kaya sabi ko, bako naman ako Ryan Barangay Official, at least may legasiya lamang ako mga tugang sa barangay mina, may tinabangan ako na pigdugtungan ko ang buhay niya. Ngunyan, mailing mo, makaugma po ang kamugtaka niya. Iyo? Bako tabi, kang pig-o-opera na siya. Nag-50-50 ang buhay niya. Bako sa pag-amog sabi, hindi, mabubuya ko, Dok. Di yan si Kagawad GC. Pag minsan, day mo maisip, makakatouch na isipon mo na nakadugtong kaning buhay, magmao sa pagmati. Ngunyan, pag nakikita ko niya, ako sobrang kogman man because pigilin ko, ini ang tawong natabangan ko. Raba ko masa, malaw ka bilang sarong barangay official na aro kayo ni kiru kedu kadig, ni kiru kedu kadu man, kunwari may programa ka, ito palang pigukaw mo masala sa pundukan barangay. No! Hindi ka mo maging ungano. Hindi ka mo magpakatotoo ka mo.

0: Ako sa kuya ordinaryo nang sabi niya, napapaluha ako kampig na tara mo. Yata man po. Kasi po kita prangkalan kitang matara. Pasensya po kam, ako talaga prangkahan. Pag ako iuragan sa'yo, ngunyan pa sa'yo, pamati ko na sa'yo, kaysa iuragan ka na, ngayon, pangontinuar, no? Kaya si Tabak Festival, magampangan kita Tabak Festival. At akagmahan ko yung mga tugang na nailing ko siya ngunyan, arog kaya, no? Mailing mo mga tugang tinabangan mo, makagma. So, sabi ko ganyan mga tugang, may nagdigdiman sa muya, nag-agad baning tabang. Sabi niya, kaya sir, pig-refer na nga ako sa ibang, kada ko lang yung pigturo sa kuya. Gaya man nga ako natatabangan. So, sabi ko, ano po ang problema mo? Kasi po mga tugang, digdi po sa istasyon, pag may minadigdi sa kuya, anapod ko yung mga tugang bluff para maaraman ko kung talagang totoo ang problema niya. Alos, so apot mga tugang na baralagbag. So later, pigtawan niya ako mga tugang kaya magkakanig yung papeles. Sa si ipinilingin sa picture kang gadaan. Sabi niya mga tugang, gusto ko lang nga sir makauli duman sa Marikina. Ta 10 taon na nga kaming din nag-ilingan kan sa kuyang tugang. Di iyo ginibuan ko mga tugang. So itinaram ko lang sa programa ko, after a minute, after a seconds, may nag-apod mga tugang sa kuya. Ini nga tabi sir, pira nga yan kaipuhan niya. Now, nagdigdi mga tugang sa istasyon, dahil man ako, pinaklaim ko, sabi niya, maritrato siya, kangyaw na mga tugang sa lugar ninda, sa Marikina, nagpakapa mga tugang kipicture, pigsen pa sa kuya. Makakataba ng puso, kasi mga tugang may mga tawo kang natabangan. Kasi bago nga gangani, may nag-chat man sa kuya, ako siya daw sunakasabay ko sa bus, na tinabangan ko. Ah, sabi ko po, lingota na po ika. Pero kung siminalig niya sa iyong grabing drama, tekmonta ka lamang dyan. Kaya ako kay Toray, simple man sana, dahil man sabi ko kinakay po na magparatarama ako, inang gigibuhon ko. Ako kay Toray, sabi ko, kung ano niya ako ang programa ko, yun man lang sa pangaran ko. Jess, Justice, Education, and Social Services. Justicia, yun nakita dyan. Ika, saro kang barang okay, ang trabaho kang sekretary mga tugang mag records de kan pwedeng magtaram de ka pwedeng magimbisigar ng kaso sa barangay. Paano kung ikanaan maka ikana nag ay, nagbibida tik mo unta ka lamang dyan. At ito talaga ng rise of taga duman sa Muyna. Alos day na siya pigurulukan ako niya talaga pigtiyagaan ko. I do everything for here for her. Ngunyan mailong matabaon siya. Pag misan maduman sa ko, sabi ko, uy, ako lingaw ko na yan at tinabangan taka. Ngunyan mailong mo siya matabaon na. Halos kahit ito, pag misan nga, pigpapraurulukan ako sa ospital kung iyo dahito ang agum ko. Tapos kahit ito, at nakalakop ako kahit ito, Ryan, nising kong duling, desin ng pinayadan. Kahit ito, nagpipasakay ko sa motor. Nagluluman kami sa DSW, bibunod sa tula ko, sa likod ko, matagaso na. Pero ilingan ko niya na, ugmaw na ako, accomplishment ko yan sa buhay. Kaya ito sa'yo nagdigdiman kayo ito. Siguro dahil ka pa kayo tulig di sa muya. Na, ay gariyaon ka na, nagkataon lang kayo itong Domingo. Nagagal siya ng tabang. So, tinabangan ko, nag-upload. So, utong ano, so binayaan kan driver niya. So, painanti bagang taga bukid nun? O, kita na kayo ito. Imagine na nakauli sa bukid nun. Ha? Imagine na pag sabi ko, inapulan ko si Councilor Alan. Councilor Alan, tabangin na po kami kanya. Automatic na tabangan na kauli. Yaw na duman sa bukid noon. Kasi siguro nakakonnect naman sa pamilya niya. Pigtaw ko sa pangaran ko, pigsearch ako sa Facebook. Ngayon, sir, nandito na ako sa bukid noon. Sabi ko, salamat. Kasi po mga tugang ang pagtabang, daiman kay Boundary. Pero kung lalansir mo ako, lulukon mo ako, tek mo, unta ka dyan. Itong so, ano mga tugang sa daraga kay ito? So, itong nasa kainitan na kay ito kan waiting. Kaya si Colonel Nunez, ang provincial director kang PNP sa Albay, abo mga tugang makipagampangan sa mga mainstream media. Dalantaba ka mga tugang, maapot mi siya kan kontra sa sayang konsensya o naging paldo-paldo naman siya. Imagine na, kami ang mga opisyo sa Albay PPO, ang pigapatulan mo sa mga balaw-bagaw, ha? Na demo masabutan samantalang kami kayto paglog mi mga tugang sa broadcast sabi mi nga ini mo ni ani pagmisan pag-aga nagurun-urun kami kayto po kan mga baguan kami sa media demi aram kun paano ba ang pagkuha ki bareta paano kami magkaigwan ning connection sa mga tawong ini paano kami kayto mga tugang tapos mabastos sa nakang nagkapila maduman ka ang purpose mo bako ka man maghanap ki bareta Kang Saro, pagpaurulo ka naman ako sa Capitol, sa sanggol ng panlalawigan. Nyata nga niya, sir, ta, aluyon ka na sa broadcast, nagkukuha ka kapakipapel, may note mo ka pa, yes! Yan ang basic rule. Pag ikaw ma-attend din ng araw, dapat may daraka kipapel, tanganing isurat mo kung ano itinaram, magdaraka kibulpin, ta kung ano itinaram, isurat mo. Ang cellphone, ya, i-record mo, no! Katarantaduhan yan. E na-delete mo baga? One time kay to, importante yung interview ko. Tapos mga tugang, na-delete ko pala, mako na yung uragan, malibong supayo ko. Marengan ito, tiniticlon ko. Kaya ako pag minsan, pag nag-attend ka, for example, kang nakaging Lunes, ang kapot ko mga tugang, may recorder ako, may polvin ako, may papel ako. Taganing pag-abot ka nung ako mga tugang, mag-ngurunga nga, baka. Kaya ako, ugmahon ako kayo mga tugang, kan mag-resign si Kagawad Magalona bilang chairman kan Gimsin Amusement. Dahil sabi niya mga tugang, malinig ang sayang konsensya. Siya mga tugang nagtatrabaho, tataw siya maganap buhay para sa pamfamilya. As in mga tugang, para sa pagtabang kan mga tawong nag-aragan sa iling tabang. Yan ang tunay na servidor. Servidor mga tugang, bako kobrador. Bako araw kang nagkapira, naglog ka sa pagiging municipal official. Ang gibo mo, oras samantalahan mo sa munisipyo. Kaya count me in. Babalik ako mga tugang, pakalis po niya nagkapira ang hanap buhay.
1: Basta Piculado Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Pegasol, Subang City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na rin some person blood came po. Puro negative. Yung po.
6: Ang names sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
12: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa Yahing Sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
13: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, Inc. Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano ras mo mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 2 bago mag-12.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Balik na po kita mga tugang. Ay dapat magbakal man ito kawasol. Yan nagpapa, ini pa anong pagminsan. Bako, may ano ba ganig niso? May komportable yung nagana kong tukawan ko. Ini kay to pag ini ba kay to pigbusol ko bagay ni ano. Piglilipat ko duman. Kaysa yun, may mga tukawan man, gani ka man sa nasa coffee shop, gani ka man sa nasa barber shop. Kadakul-dakul baga, pirin na yaon duman sa loob. Kaso lang yan, ato, anong gamit mo yan? So itom? Yata yan ang gamit mo, so gamit din o dyanahin. Igubaga dyan? Na ano? O, iyo, tasaro pa ito, kahit ito sa mga pigo question ko. Dapat taraman tas SM Boss. So magayon na tukawan, so yan na kami nagpaparalos dos. Yan, para po sa mga tunay na amigo. Oy, good morning po lang tabi kay Yuyo Nuada. And good morning man tabi kay Madam Emma Lidyo. Ma'am Emma, good morning. O, ilingan din doon mga tugang nga. Kung dahil nagtukaw si Kagawad Makasinag, dahil mga tugang madidiskobre, negwa palan mga tugang ki mga nagbarakal kilote. Sinaman tala mga tugang sa mga evacuees. Tinawa na mga tugang kidaga, binakal mga tugang sudaga. Piraan official na imwil nagluluwas ang pangaral na nagbakal mga tugang kilote. Di na lamang kamuka nagkasurupog. Ah, nasuppose biin ng square meter na initutugdukan sa ini mga tugang kiharong tapos mga tugang binakal. Subarkada ko kayto og mahon ta nakabakal ning lote 50 mil sana. Ungo nyan na nakaygwaning problema. Na imbisigaran mga tugang bakaw na inguragan ka. Masalo kang municipal official magluluwas ang pangaran mo diyan. Anuan paano ka magdepensa kan sa tao? Ano ang purpose kang naglaog ka mo diyan? Magabas ka mo sa barangay? Ay nako. Ransiyon nino sa mga tabong nagtitios. Mataram ka mo, maturo ka mo kay ibang pangaral na igwaki pagkaram, no? Aram na nino ang mga konsekwensya na pag ginibo mo ini, may biltada ini, maluwas ang katotohanan. O bako mga tugang na inguragan? O ngunyan, kaya ang challenge ko ngunyan kikagawad makasinag, aram ko gigibo niya ini. Na mapanimbag sa mga personang nasa likod, igwa mga tugang kinag-resign dyan, na iyo pala ang trabaho niya. Kaya, so nagtataram dahil naman databi ito makakabalik duma sa dati ang inalian. Taaram lang records. Iyo? Ha? If I had all saro kang public official, personal interest. Diyos ko na sana gari mga tugang makatakot. Kaya ako mga tugang personally. Ang pigtatakutan ko mga tugang magibo ng gada ko ng kalakuhan. I think ang samuyang station manager, si SM Rod, simple hunon sa ang buhay kayan. Pero mga tugang may abilidad, may kredibilidad. Now, siguro kaming mga tao niya, kung makagibo kami mga tugang kikalukuhan, automatic siguro, ako personally, minataraming tapos, kung ako siguro makagibo ng kalukuhan, automatic mga tugang, ma-resign ako, absent without official leave. Maawul ako mga tugang, because personalidad mong nakatama dyan, istasyon lang nakataya dyan. Kaya saludo pa man ako sa nagkapirang miyembro kang sanggunian. Uto nga ni mga tugang, sunotarial fee, na alangkawo ng kantidad. Diyos ko na sana, na paano tarog ka mo kayan? Oy, good morning man tabi ki Jojo Nada. Jo, good morning Jo. Asim nagpapabot ng good morning. Sabi, good afternoon na. Sa bilog ng mga taga Dilapa, si Kagawad Lozano, and of course, si Kagawad Mark Dilomen. San Barangay Balinad, kan banwaanin talaga. Kagawad Lomida, good morning, kan Barangay Matnog. Mapaaram na ako. Na alas 12 na mga tugang. Sa'yo naman kita kayo ni Maturo Tambay. Ang problema kayo ni Maturo Tambay naman ako kayo ni Ray. Makakaon ako. Marani na naman sa sarong babae. Nga, sir, pagalo na yakong tabang pambakal ki insulin. Oy, manay! Umurupundo katako niya kung ano ang piginom kong tabletas 12. Apat sa pag-aga, apat sa pag-counto, apat sa pag-gabanggi. Ika niya ako, nagpaparataba ka kan pakilimos mo. Bako na yung uragan, minaurol mong sa gilid. Awin da. Mas mali na nagsasabi ng tapat, nagsasabi ng maluwag. Prangkahon takatagal yung deka sa kuya ki problema. Yo. Always felt that we were blessed. Sayang mga tugang sa paboritong kanta ni paboritong team song ni Kagawad Warren Miraflor. Times kan barangay Sagpon. Yan mga tugang paboritong ni Kagawad Warren, no? Basa ko tabi kagawad warin, count me in. Maparam na ako mga tugang sa ngaram po ka mga nag-text, sa like sa Facebook. Salamat ulang tabi ning Marhay. Nakasabay ko man sa Lalo Technical si Ryan Salcedo ang may kasaway sa, ang kasaway sa pelikulang Six Bamba. Asin mga tugang si Manoy George Valdorama. Oy, Manoy Marlene Martinez, Moreno to tabi sa inyo gabaw si Mangki Manoy Dante Acosta. Sa inyo po tabi gabaw, Moreno to Bicolanya, happy lunch time.
3: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sangguni ang panlalawigan kan albay
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan. Natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
5: Basta Bicolano o Ragon!
6: Tuhod! Siko! Baywang!
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Coming up next.
6: Engie Mark Camonias.
7: Yes. Mark
6: Camonias. Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engie Mark Camonias.
7: Engie Mark Camonias.
6: Yes. Mark Camonias.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Si Kasanggang Engie Mark Camonias.
7: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
8: Sumasa himpapawi ang programang
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: pangin yung kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa mga kasangga nating laging nakasubaybay, marami pong salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig na mga parents, mga nanay, malusog na umaga?

Senior Citizen, good morning. Welcome po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Ito na may hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Malusog na umaga po sa atin lahat. Kumusta? Kumusta na po tayo? At talaga namang bilis po ng panahon, ha? Ngayon po ay buwan na po ng July, mga parents kong minamahal. Ibang klase ang panahon ngayon, ha? Napakabilis po. Pero ito po ay mabilis sa mga taong sobrang busy sa kanilang mga gawain. Pero doon po sa mga nakatambay lamang ay talaga namang napakabagal po ng oras, hani. Pero sa mga taong naghahabol sa kanilang future, sa kanilang kinabukasan, ay talaga naman mga parents kong minamahal, halos kinukulang po yung oras, hani. Lalo po yung ating mga parents na talaga namang

Walang susuko. Eh kapag sumuko po tayo ay di zero na tayo, honey. Samantalang kung tayo po'y naikipaglaban ha, sa ating kinabukasan, ay magagawa't magagawa po natin na tayo'y umasinso. Marami pong mga talagang matsatsaga na naghahanap buhay, pero sa bandang huli ay talaga namang maunlad po mga parents kong minamahal. Sa ngayon po kasi ang mga tao walang tiyaga na rin eh, ha? Lalo po yung mga tabi sa mga bagong sibol, yung henerasyon ngayon, naku po, masyado pong mainipin ha, gusto'y pera agad ha, gusto'y may salapi agad silang hawak, ayaw nilang paghihirapan mga parents kong minamahal. Kaya yung ating mga parents, ingatan natin yung ating mga anak ha, lalo yung ating mga anak na kababaihan, baka hindi natin alam kung ano nung ginagawa ng mga yan. Kaya dapat mag-ingat po tayo ha. Talagang ating i-observe yung ating mga anak. Anak, bakit ka ba nagkaroon ng ganyang klase ng cellphone? Bakit mayroon ka na ngayong cellphone na iPhone na latest? Saan mo kinuha ang pambayad dyan, ha? Kaya't yan po ay isang pwedeng maging reference po natin. Maliban kung ating mga anak ay may mga sariling hanap buhay, papano kung yan po'y estudyante pa lamang? Kaya sige po mga parents kong minamahal, sana maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Sa mga nagpapalusog nating mga kasangga, alam niyo talaga sa totoo lamang ako'y mapagmahal sa mga parents eh. Sapagkat ang mga parents yung pinagpapakahirap. Kaya pasensya na po minsan ha. Baka may masabi ako sa inyo na hindi niyo magustuhan ay ipagpatawad po. Ang mahalaga po sa lahat, mahal ko kayo mga parents ko. Kayo po hindi ko kayang tiisin, ha? Kaya kami po, ang management, ang inyong lingkod, ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga karamdaman ng ating mga parents. Kaya ang ginagawa po natin, tinutuklas po natin ang mga herbs na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga produktong ikinakalat natin sa merkado. Kaya kung mapapansin po natin ang bagal ng pagdami ng produkto ng ating company. Ano po? Sapagkat unang-una, napakahirap po na maglikha ng produkto na sabi nga effective kung tutuusin. Kaya yung mga produkto natin na nabibili dito sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery na pag-aari ng JMR Herbs Incorporated, yan po ay talagang inaral ng husto. Pinag-aralan po yan, hindi sa pera lang ang pinag-uusapan yan. Yung kalusugan po natin, mga parents kong minamahal. Ano? Walang produkto tayong inilabas na hindi mahusay sapagkat unang-una masasayang po yung ating mga sinimulan, yung ating paggamit ng pera para po tayo'y makalikha. So dapat po ay gumastos na din lamang, ay di ito doon na po, honey. Gandahan na yung produkto mga parents ko. Kaya nakasisiguro po kayo sa mga produkto po natin sa buong bansang Pilipinas. Ano? Kaya nakikinig po ang mga taga Lucena City. Good morning everyone. Malusog na umaga. At mga taga Batangas Province, mga taga Romblon, good morning. Mga taga Marinduque Province, siyempre, malusog na umaga po. Mga taga Batangas, mga taga Laguna Province, Kabikulan, Kabisayaan, sa Infanta Pulillo area, kumusta nga ang mga taga Atimunan? Yung mga taga Atimunan ay nasasakop yung ating programa sa may bahagi po ng Alabat Island. Good morning sa mga taga Alabat Island. Malusog na umaga po. Welcome naman sa ating program, Kasanggat Kalusugan. So yun po, yung mga kasangga natin na nagpapadala ng mensahe, maraming salamat po. Ang numero po natin, hindi naman nagbabago yan eh, 0933-214-5288. Ulitin ko po ha, 0933-214-5288 at 0918-27-7788. Maya ko po basahin yung mga mensahe po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Basta ang ating mga produkto ay pag-uusapan po natin dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta't huwag kayong aalis.
sapagkat ang mga produkto pong ito para sa inyo hatid ng GMR Herbs and

0: Incorporated. Siyempre naman, gusto po namin kayo'y maging malusog. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe, ha? Mag-ingat palagi, huwag laging overtake ng overtake. At yung mga nakamotor, mag-helmet naman kayo, ha? Huwag ilagay sa siko. Para safe po yung ating ulo pagka ina-slide po tayo, ha? So, sa lahat po ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Yung mga bumabiyahe po, ha? Sa mga pampubliko, pangpribadong sasakyan, mag-ingat po palagi. Sa mga nasa tindahan, mag-ingat. Mga nasa bangka, nasa barko, mag-ingat po tayo. At yun po ang ating hangarin sa ating mga tagapakinig. So yun po mga kasanggat, tayo po tuloy-tuloy sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre ako po ibabalik. At ako po muna ay magbibigay ng ilang paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na.
2: Mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Tafe.
1: Kasangga at kalusugan. Manatiling na kanta bay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomonias. Marcomonias.
1: Balik po tayo mga kasangga at atin pong pag-usapan yung ating mga produkto. Yung pong mga nagtatanong na kung ano-ano yung ating mga produkto dito sa GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents. Ang ating pong produkto ay mga inumin, ha? Mga inuming kape na kung saan maganda ang benepisyo sa ating katawan sapagkat ang focus ng company ay makapagpalusog sa ating mga parents. Yung pong kape na narinig po natin, ang pangalan po ay Mark Cafe, meron po iyang tinatawag na 5-in-1 plus 1. Yan po yung may agaricus, blasphemoring mushroom, may panax sa ginseng, at syempre may spirulina. Yan po yung kaping ang sarap ng natural. Marami pong nakikinabang sa ating mga produkto sapagkat maganda ang epekto ng mga herbs na nakapaloob po yung active ingredients mga kasanggahan eh. Kaya't itong company, ang JMR Herbs Incorporated na JMR Marketing, yan po ay nagsimula lamang sa kunting produkto mga kasangga. Kaya nang ito'y magustuhan ng ating mga parents, lumaki po yung ating company. At ito po ay sa tulong ng ating mga nagtitiwala, mga napapalusog natin ng mga herbal extract. Ayun po mga kasangga. Kaya nagtuloy-tuloy po ito, lumaki na lumaki. Dahil po mga kasangga, yung produkto po yung maganda. Effective po yan. Ano? Kasi po mga parents kong minamahal, sa totoo lamang, ang produktong inilalabas sa merkado, yan po yung may bilang mga kasangga. Kapag sa loob ng 3 buwan, mga parents kong minamahal, lumabas yung produkto at hindi na po yan ulit nabilhin ng ating mga parents, yan po ay siguradong mawawala. Hani, talagang hindi na po yan binabalikan ng mga parents kapag masama ang produkto na kanilang makukonsumo. Pwedeng one time lamang silang makabili, pero yung mga susunod hindi na. Kaya maraming mga produkto ang loob sa merkado na mga nawala na sapagkat mga parents kong minamahal, hinahanap nila sa ibang produkto rin yung nararamdaman nila doon sa ating produktong Mark Cafe. Kumbagay sumusubok sila eh. So wala naman tayong magagawa sapagkat may bagong labas. So kapag sa unang tikim nila at talagang hindi nagustuhan, babalik naman sila doon sa Mark Cafe. Hani, yan po'y alam po natin sapagkat transparent naman yung ating mga parents eh. Sasabihin yung isa nating kasangga, tatawagan ako at sasabihin nga sinubukan niya yung bagong produkto pero hindi raw mahusay sa kanyang panlasa, hindi rin mahusay ang epekto sa kanyang katawan, kaya siya ay bumabalik po doon sa ating produktong Mark Cafe. Wala daw makapantay doon sa Mark Cafe natin. Sa mga produkto natin, wala daw talaga makapantay. Hani, kapag ang pag-uusapay tungkol sa mga herbs, ay totoo naman po yun mga parents kong minamahal, ha? Sa bagay mga parents ko, hindi naman tatagal itong ating company at yung produkto kung hindi po yan mahuhusay. Sapagkat iiwanan po yan ang mga parents natin eh. Kung wala namang maitutulong sa kanilang kalusugan, gagastos lang sila. Hani po. Kaya po ako po yung lubos nagpapasalamat sapagkat bago po natin ilabas sa merkado yung ating mga produkto, dumaan po muna sa akin yan. May talagang istorya po talaga sa buhay ko yan. Ano? At akin po yun. At sabagat ang sabi ko nga ay ayaw naman akong painumin ng kape ng ating doktor, eh gumawa ako ng sarili kong kape para sa ganun, ako'y makapagkape pa rin. Kaso naisipan ko na ano kahit ito'y ibahagi ko sa ating mga parents sapagkat ang ganda ng aking mga naranasan at ako ay paedad ng paedad pero ang lakas-lakas ko pa mga parents kong minamahal. Kaya naibahagi po sa mga parents, sunubukan namin sa isang drugstore. Ayun, pinag-agawan po siya sapagkat ang ganda ng epekto sa pangatawa ng tao sa pamagitan ng mga active ingredients. Yan po, mga parents ko, ha? Kaya itong si Marcapin, number one sa merkado po yan, mga kasangga. Kung tayo po ay nagdududa, ay nasa sa inyo po yan. Pero sa totoo lamang, ha, marami pong natulungan ng mga parents natin. Marami ang humaba ang buhay, mga kasangga nating nakikinig, ha, sapagkat malaki po ang tulong na sustansya na naibibigay ng ating mga produkto. Kaya sa ating mga parents kong minamahal, yan po ang produkto natin, Marcafe. At meron din tayong Marcafe with brown rice extract. Tapos itong Marchoco, yan pong klaseng yan na produkto ay talaga pong napakahuhusay. Ano? At hindi lamang po yan, meron tayong Marc Capsule, Marc Up Capsule, Ascorbic Acid, yung Marc C Vitamin C Plus Zinc. Meron tayong Marc Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At meron tayong mahuhusay na sabon. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang parents, ha, pag kayo'y maghahanap ng kaping Mar Herbs, hanapin natin Tatak Marc Cafe. Sigurado po kayo dyan. Hindi po kayo nagkamali sa mga binibili niyong mga produkto, lalo kung ang Tatak po niyan ay Marc Cafe. Ano? Marc Cafe, 5-in-1 Plus 1. Marc Choco, 9-in-1 Plus 1. At Marc Cafe with Brown Rice. Yan po ay sinangkapan ng isang halaman na stevia, yung pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Kaya safe po ang lahat ng ating mga parents. Ano? Yung ating Marc Capsule na pinagagawan din sa merkado dahil kayang-kaya ng kanilang bulsa ay medyo kinakapos po yung ating production, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang iyan ang tunay na kapsula na ating pwedeng pakinabangan, sapagkat yung 12 active ingredients ay talaga namang mahuhusay at piling-pili. Hindi tayo naglalagay ng mga active ingredients na walang may tutulong sa ating mga parents. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang nag-unainom ng Marc Capsule, eh huwag ho kayo mag-atubili, sapagkat yung capsule na yan ay halos regalo na lamang sa inyo ng company. Dahil ang halaga ng kapsula natin ay 25 pesos, pero ibinigay lamang po yan, mga parents kong minamahal, ng 12.50 ang isang kapsula. So may subsidy naman yan, mga kasangga, no? Inaabunuhan po yan ng iba nating produkto para po sa ganun. Ang hangarin naman ng kumpanya ay maka-avail ang lahat ng ating mga parents ng mahusay na kapsula na may pinagsama-samang mga herbal extract na kailangan ng katawan upang maging malakas, masigla, malakas ang immune system, malakas ang resistensya. Kaya nandyan na po yan. Mayroon na rin po yung halong vitamin C, mga parents kong minamahal, yung sodium ascorbate. Kaya sa ating mga kasanggang parents, ha, yan po yung ating mga produkto na binabanggit palagi sa ating programa. Ang mahalaga po dito ay tangkilikin po natin. Pagkatapos ng ating programa, kung wala kayong available na products dyan, puntahan po niyo ang ating drugstore, pharmacy, grocery na malapit po sa ating lugar. Numero unong produkto ng GMR Herbs Incorporated ang mga binanggit po nating mga produkto. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat.
0: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Marc Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
0: E ang Marc Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
0: What about Marc Choco at Marc C?
4: Carlos Superdrug.
0: E ang Marc Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: 36 na sangay
0: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
0: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
6: Carlos Super Drive.
0: Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar.
6: Mga kasangga,
0: akala nyo tapos na?
6: Aba,
0: hindi pa!
6: Dahil ang Jamar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
0: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
0: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
0: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
0: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
0: And Jimar Camonias.
6: Jimar Camonias. Jimar

0: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo muna i-exit mga kasangga sapagkat ubos na po yung ating time. Ano po sa ating radyong pinakikinggan. So, wag nating kalimutan nga pala mga kasangga ha, yung ating magandang sabon. Ano po, may sabon tayong gandang natural, pwede po yung gamitin araw-araw.
1: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.
0: Tatlong klase po yung sabon mga kasangga, no? Yung gandang natural with papaya extract ha, may tawas na, may turmeric pa. Skin whitening soap, 135 grams po ang isang piraso, ang bigat, ano? Yung timbang ko. So, tatlo po yung klaseng sabon, sabihin lang ninyo sa bibilhan po natin, meron po tayong sabon na mahusay, yung pong gandang natural. Ano po, tatlong klase po. Alam po yan ng mga drugstore, ng mga grocery. Ano po, magandang klase yung sabon natin. Talaga namang export quality po yan. Huwag nating kalimutan. So, babati ako ng, batiin po natin pala yung ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday. At sa mga parents natin na talagang nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, siyempre, happy anniversary po. Nawa po'y maging maligaya po ang inyong pagsasama at bigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga kasangga nating nagdaramdam, ano ba yung nagdaramdam? Yung pong nagtataglay ng karamdaman, ang gawin po natin, huwag tayong makalimot na magdasal sa Panginoon. Yan po'y malaki ang may tutulong, maniwala kayo, hani. Talagang naiibsan yung ating malungkot na damdamin, ha? Malungkot na kalooban kung bakit tayo nagkasakit. Ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya. Kung kayo po'y nalapit, syempre naman, kayo po ay pakikinggan, lalo kung kayo po ay talagang humihingi sa kanila ng kapatawaran, nagbibigay ng pasasalamat. Ano po? Number one po yan, mga kasangga. Tayo po ay biglang gagaling kung talagang gugustuhin po natin. Sa mga kasangga natin na nag-live dito sa ating programa, ay nariyan po yung ating kasangga sa FB Live, ay di si kasanggang Hernan Uribe. At dito po naman sa mga patotoo na kinala po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, maraming salamat. At naway may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga patotoo sa ating mga parents sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito naman sa bahagi ng pagsaliksik ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga ingredients, ay kasama natin siyempre walang iba kundi si kasanggang James Banyaga ng Baguio City. At ako po naman yung lingkod, siyempre walang iba kundi si kasanggang Ingimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: pinapakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lid nagabus.
4: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Wellness Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan, Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun, the newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry.
1: And the most requested.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Bibene, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
5: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
4: Mapabaak na punta.
5: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
4: mga bukol.
5: Oo, bukol.
4: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya.
5: Opo.
4: Ano ito, sabi sa imo?
5: Ang, ano niya, ma'am.
4: Wala ng bugol. Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
6: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Pagkas

Hey, Radio Hawaii 9.7. Orago na nails. It's exactly 1:14 in the afternoon at kasama nyo pa rin. Walang iba kundi si Ligaya. Welcome, welcome sa programang Oragon sa hapon. Yals, para sa mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Tuloy-tuloy lang ang ating ligayan here is to love somebody.

0: Gabri, landaya talaga po sa bulang kaswado. Ha? Ano man? Nagsisapan pa kaya mo, Gabri? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nganin, malay ko sabi pa kagawag sa manuko. Kaya pati lugudi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil manggayin pa di.
0: Kasi na. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Basta Bicolano o Ragol!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Uragon sa Hapon.

Radio Kulay 9.7, orago na niya sa 34 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yazilu po and hi sa inyong lahat mga kaoragon. Thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Uy, batiin ko ang nakatutok sa atin yan sa Pacifica Agrivet. Hello sa ating mga certified listeners na sina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. Uy, sa mga taga-dita, Legazpi City, hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, and Bora's family. Uy, magandang afternoon din sa Astillero family, Makiniano family, Gulundrina, and Bahamunde family ng Maroroy, Daraga, lalong-lalo na kay Manay Lidja. Uy, Manay Lidja, kamusta na? And kay Jason, hello, hello po and hi sa inyo. So, anyway, saan lamang kayo ha? Just sit back, relax, and here's There's No Easy Way. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: 89.7 Oragon and Nails, there you have it. How did you know? Hello sa lahat ng mga certified listeners naman out there. Magandang hapon pa rin. Malamig-lamig ang panahon. Hello po sa inyong lahat. Well, sa mga ka-Oragon, oras na para magkape. Sabi ng iba, ayaw namin magkape. Gusto namin magkapera. Bahala kayo. Basta kami ay magkakape lang mga ka-Oragon. And yes, happy yippie birthday yes, sa lahat naman nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Happy yippie birthday.
1: Happy birthday.
0: Yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Hopelessly Devoted to You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. What happened?

0: kamu bes? Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes? Tapos makita mo ragayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Hindi mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o ragod?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba,
7: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: So, considerable pa bilang po?
9: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
9: Ano daw sabi ng doktor dyan?
8: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
9: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
9: Okay na?
8: Okay.
9: Wala na?
8: Wala na.
9: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
8: Iyo.
9: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iyo.
10: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
14: FM.
13: Radio Uragun.

WMNR 90.7, orago na niya, 14 na minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon, at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. Uy, magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Love will lead you back. Uy, grabe naman ang hugot natin for this afternoon. Uy, malamig-lamig kasi yung panahon. It's a cuddle weather mga ka-Oragon. Sino bang kayakap niyo dyan sa mga oras na to mga ka-Oragon? Sabi nila, uno na lang yung tanging kayakap. Grabe naman, nakakalungkot naman yan, Beshi. Pero at least may kayakap ka, diba? Kesa naman sa wala. Uy, sa lahat ng mga broken-hearted today, kaya nyo yun, malalampasan nyo rin yan. Okay na yan, guys, na nawala kayo sa maling tao, diba? And of course, magandang afternoon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Anong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong

0: din.
1: Napapansin ko na itong mga binti ko, mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng biskapi mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng biskapi, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Uragua sa Hapon.

Laynine 9.7, Oraguna Nails, it's exactly 2:34 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. When you say nothing at all, you say it best when you say nothing at all. Ano ba yun? Ano lang guys, anong tawag dito, action speaks louder than words. Naniniwala ba kayo doon? Oo guys, mas okay naman talaga yung ginagawa niya na ng kusa, ng may pagkukusa na hindi mo na sinasabi, di ba? Or yung hindi pala salita pero ginagawa. Alam nyo yun guys, hindi niya na kailangang magsalita pa dahil ginagawa niya na nga. So hindi mo na kailangan pa ng assurance kasi ando na nga, ginagawa niya. You say it best when you say nothing at all. Charot! Uy guys, magiging star-studded ang closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Pangungunahan ito ni na Canadian pop star Justin Bieber. Yan ang magtatanghal sa kauna-unahang halftime show ng FIFA World Cup. Yos, makakasama nito si Madonna, Shakira at BTS. Grabe naman, parang gusto kong pumunta dito. Kabilang din sa 11 minutes na pagtatanghala ang ilang mga stars gaya ni na Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus, Coldplay at Sesame Street Muppets. Nagpahayag naman ang kasabikan na ang 32 years old si Justin Bieber sa kanyang paglahok sa nasabing halftime show. Yan, nasa social media account nito, sinabi niya na ang FIFA ay siyang nagdudulot ng pagkakaisa sa lahat ng bansa. Yan, maguganitang mayroon ng 8 kuponan ang natitira na nakinabibilangan na ito ng Spain, Belgium, Norway, England, Argentina at Switzerland. So mga ka-uragon, dyan lamang kayo, yan ang aking chika-chika. Here's Truly Madly Deeply by Savage Garden. Stay tuned in only here on Big Double I 9.7 Uragon.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Matanong dito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana.
0: Iyo ba gano'y nata? Aw, iyo? Ay, hun ako kaya siyang dayo ka?
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
7: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The sweetest melodies.
13: You are so beautiful.
10: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
10: Played in one playlist. You're on Uragon Sahabun.
14: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of

0: tutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

eh, wala naman masyado yan. Ang importante, kapatid, kasama kita, ha? Oo, sasamahan mo ko hanggang mamaya alas 5 ng hapon. Magsasayawan tayo, magrakrakrakan tayo, at higit sa lahat, maglalabing-labing tayo hanggang alas 5. Orangon Express kasama si Papa Ron.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan kasama sa

0: Kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
4: I had it all, but I let it slip away.
3: And today,
4: God gave me you.
3: You're on Uragon Express.
5: For this.

0: The music of Jason Mraz and Renee Dominic. That's Could I Love You Anymore?
1: Anymore.
0: Saktong 33 minutes down 3. That's 20. 24, right? 33. No, no. It's 27. 27 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Magandang hapon po doon sa mga tututog laang. Doon sa mga kanina pa. Thank you talaga. As usual, nakaantabay na naman sa ating mga suki natin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay na Papa Joel, kay Manong Renan, kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Ate Bing and Manay Josephine, kay Papa Ramir and Nanay Juliet. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa agaran at wala namang kaabog-abog na pagtutok sa amin. From morning till night. Also making a big round over at Astillero Canteen. Nanay Lydia, kay na Manong Jason, Manong Ross. Gandang hapon po sa inyo.

be cold. Yeah, Big Double I 90.7 Radio Raghun Legazpi is out of Gilao. That's Uhau. Exactly 19, make it 18 minutes before we hit 4 o'clock in the afternoon. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod, Rod Rabbit. Magandang hapon po sa ating mga Rapa Homes, mga GP drivers on the road na pumapasada pa rin. Ingat lang ha, bagamat medyo makulimlim po ang ating kalangitan. And I understand it's raining quite a bit in some areas. Basta importante kapatid, parati kong binabanggit sa inyo. Siguruhin lang na gumagana ang inyong mga preno at hindi lang yung puro kayo eh silinyador. Gandang hapon din po sa ating mga kabarangay na katabing ngayon dyan sa barangay San Roque 32. Nagpaparamdam si Ate Grace Pacheco at saka si Papa Rene, Rene Miranda. Gandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you.

0: Do, ako tabi si pasyente nindo ka nagkaanting taon. Ayun, naramduman ko na ika. Nata, anong problema? Ihapot ko lang ko ta, do, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta bikulado o ragol!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: I can't fight this feeling any longer.
7: 90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
7: And today,
8: God gave me
7: Euron Uragun Express.

0: Masiramong bagay ng bigluluto mo, Agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka, may nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Masabikulado o Agun?
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge, located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Alam niyo ba na ang soya milk ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang soya milk ay tumutulong mapababa ang antas ng kolesterol. Nakakatulong din para maibsan ang sakit dala ng osteoporosis, pang-iwas sa pinsala sa atay dulot ng oxidative stress. Nagbibigay ng kaluwagan sa mga nakakaranas ng postmenopausal syndrome. Malaking tulong sa pagpapanatili ng presyon ng dugo sa mga pasyenteng may diabetes. Nakapagpapanatili ng tamang antas ng estrogens sa mga babaeng menopausal. Malaking tulong din sa pagpapanatili ng tamang timbang at kilalang nakakapagpabuti ng kalusugan ng ating puso. Yan ang soya milk. Isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
2: Radyo Oragon.

0: Shirley Bitch.
1: Mas sabikulado, uragon!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
9: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: You want it.

0: Pakidama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, ano pangalan mo?
6: Karoyo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NIMS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: You won.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: the music of Kakay Bautista.
1: Naman.
0: Tingnan mo naman ako. Hindi naman ako pangit, di ba? Iba, marami nagsasabi. Tsaka nanay ko talagang sabi niya, eh, gwapo ako.
1: Yahoo!
0: Yes! Masayang hello, magandang hapon po doon sa mga tututog lang, doon sa mga kanina pa. Maraming salamat talaga.
2: Thank you!
0: Hoy, siya nga pala, ito medyo badges na naman, kabatid, dahil nga sa mukhang napipressure na talaga ang Estados Unidos. Mukhang malabo nang bumaba pa. In fact, tataas pa sa mga susunod na araw, linggo, buwan, ang presyo ng krudo, gasolina, kerosene at iba pang mga petroleum products. Dahil, ewan, ano nga ba nangyari kay, ano, kay US President Donald Trump? Closed na. As in, lana. Ayaw na makipag-negosasyon pa ni US President Donald Trump sa Iran. Matapos nga naman yung ginawang pag-atake sa ilan nilang mga tankers na dumadaan ho naman sa Strait of Hormuz. Wala na, laking problema na naman to sa ating mga Asyano.

0: Yeah, Big Double Line 90.7, Radio Ora con Legazpi, Jack and Tic Tac. It's barely about 4 minutes before we hit a las 5. Thank you for the broken heart. Jay Rice for you. Well, I'm out of here, kapatid, dahil kailangan na talagang umalis. Pero sabi nga niya, di ba, balik naman ako bukas as early as 7 o'clock in the morning para magipagbalitaan sa inyo, ha? In the meantime, sige mo, lapit na. Ikita mo yung mga lapit, bisikin sa inyo mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimit. At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss.
1: Sabay.
0: One more time, baby.
1: Sabay.
0: Maraming salamat po. You have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay.

0: Dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Desiderio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente ka digdig?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun.
7: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
9: Dati
8: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
9: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
8: Mahigit 1 week na po.
9: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
8: Medyo lumiit na po.
9: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
8: Malaki ng konti sa gyulil.
3: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
10: Mata ko po.
9: Hindi mo maibuka?
10: Hindi po. Nahihilo pa ako palagi.
9: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
10: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
9: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
10: Pinawisan na po ako.
9: Tapos, hindi ka na nahilo?
10: Hindi na po. Namulat na po.
9: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
10: Hindi po.
9: O, gagaling ka na in Jesus' name.
10: Salamat, Lord.
3: Ang Means of Health Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
11: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita kids po tayo.
12: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita kids po tayo!
13: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
14: Nagkaroon ng isang PCOS.
13: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
14: Isang beses lang siya mag-mens. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Min.
13: Lumiit ba talaga siya?
14: Opo.
13: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
14: Opo, monthly na siya.
13: Oo, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
11: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita kids po tayo!
13: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
15: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturon ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
11: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita kids po tayo.
13: Anong pangalan mo?
16: Pilimina agna po. Ang matulog inimpiag ko, tapos inimita ako pababa. Saka ang mata po, malabo.
13: Nakailang linis mata ka na dito?
16: Pang apat na niya.
13: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
16: Luminaw.
13: Luminaw? O dati?
16: Ano ba yung sinipaparaluwa?
13: Ngayon, hindi na.
16: Ito pa lang may na po.
13: Madaming dumi. Ano?
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
13: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
17: Opo, si Dolores Lagsa.
13: Nakapirang bulan ka ng detox?
17: Naka-duwang bulan na po akong naka-detox.
13: Kumusta? Anong mga nawara?
17: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tulak. Tapos po yung puso po talagang mag-iana po ang
13: pamati. Mag-iana na ako na mag-abat. So, kung gambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
17: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
13: dati. Dahil ka nakasaka?
17: Nakasakat na po. Kaso
13: pero hingal po. Tapos makulugo ng piad mo, bulabitis mo.
3: Ang Minsud Hunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Minsud Hunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifoske Pilar Sorsogon sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
1: Ano pangaran mo?
18: Edwin po. Ang pipagulang mo pa, Edwin, mata.
1: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
18: Katarata po.
1: Muya, kaoperahan?
18: Yun po.
1: Hindi kayo nagpa-opera?
18: Dati po, Edwin, kumalabuo ng parang alapaap.
1: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na. Nawara na sa alapaap?
18: Nag-nilipis na po ang alapaap.
3: Ang Minsud Hunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Minsud Hunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Minsud Hunga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Side Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
19: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4-5 years na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Kukmi, parang may lalabas. Mm-hmm. So, minagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
19: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang Minsud Hunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Minsud Hunga Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangaran mo?
20: Desiderio.
1: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
20: May nagkukulugan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulog?
1: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
20: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
20: Sa puso.
1: Sa ano pa?
20: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
20: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Minsud Hunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Minsud Hunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Minsud Hunga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
21: Kapatid ko po si Jim Ruan, yung kaparinig. Dati po siya, pinupirahan, may medium niya. Tapos, after 6 years, bumalik yung sakit niya. Tapos, bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang pupirahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinala ko siya dito. Pero hindi nalala ko siya dito, lipay-tay talaga. Halos paglakad natin, tinutulungan pa namin siya maglakad. After 3 months na inyong mga supplements, ngayon okay na siya. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center.
3: Ang Minsud Hunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Minsud Hunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest Marifoske Pilar Sorsogon sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
1: Anong pangalan mo?
22: Herman Pangulan po, taga-Pili. Matagal na kundi nakakatumi ng ayos.
1: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
22: Tatlong araw ho, nakita ko na epekto.
7: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
22: Ah, hindi lang. Maganda.
7: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
22: Magaling na ho.
7: Maayos na? Lumakas
22: ako, hindi na ako hinahapo.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan
3: 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay

0: Hindi ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok ko.
2: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
2: Hello, mama, ano pangalan mo?
4: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo, masakit ang ulo, dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ay, mag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
4: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
4: Wala na.
2: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Ako si Yubi Baranda at may pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lions Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po inaakapin na yun. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. So, ano pangalan mo?
7: Karoyo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwala ang mata po, ang bagat po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
8: Hi, Kim. Kinutin po ko 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas kong nana at saka ano,
2: dugo.
8: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
8: bukol.
2: Bukol. Tapos yung kate.
8: Kumpo.
2: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Love, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpapalit?

0: gamot dito.
1: Kasi po, yung mata ko,
0: malabo.
1: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinis ma.
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw na.
0: Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
1: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
0: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
3: Ano?
0: Oh, tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
0: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
4: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpapablood chem.
4: Yes.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo. Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso po. Claudia Tuso. Ito po noon.
0: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
0: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Apat na beses.
0: Anong makulog? Tulak?
6: Tulak.
0: Very ano?
6: Mag-ausun.
0: Yeah. O nga niya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nadali naman nagpanakulog.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
7: Maria Exaltacion.
0: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
7: 180, 170,
0: pirang taon na po yan.
7: Haloy-haloy na.
0: Nakatry ka na kang kapi ko po. Pero ano sa nasa BP mo?
7: May 128, 121, over 73.
0: Ganyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
7: Ganyan.
0: Mami, ano ang karahayan kang kapi mo sa mata mo?
7: Naglinaw-linaw ang mata ko.
0: Tapos?
7: Tapos, ikulog kang payo ko, nagbura.
0: Di anong gigi mo pag nalulula ka?
7: Hospital.
0: Hospital. Ganyan po na nakain mo ka kang kapi ko. Ano ang kagayunan kang kapi na? Day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
7: Mayo na kung lula, mayong suka. Pati pag ito normal na.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Ano pong pangalan mo?
8: Maricel.
0: Anong na mga nararamdaman mo?
8: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung pagdina ako, nagpapalpipate yung hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang ang tulog mo?
8: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
8: Yung po yung mints ko.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
8: Pag dumi po, dati minsan din, na-adol niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
8: Maganda na po.
0: Dati ihi ka ng ihi?
8: Opo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
0: Ano pong pangalan mo?
3: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Isang dalawa.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Means coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
3: Pag dumi po, dati minsan day, nakadumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Sabi ng
9: tubig para matry niyo po, maganda talaga ang tubig ko. Lalo na pag dyan niyo tinimpla yung inyong kape. Ah, so isang linggo yan na ano na supplement na vitamin C, kaya sabi ko sa mga ano sa mga tao ko magpa-book pag alas 2 ang feeding program natin. Isa pumunta na yung mga nanay para makakuha rin po kayo ng libreng vitamin C at libreng kaalaman sa pagpapalakas ng katawan at resistensya ng ating mga anak. Di ba? Ang ganda-ganda. Ang saya-saya. Masaya po si Ma'am Nin. Si Ma'am Nin. Marami akong mga gustong gawin sa buhay ko. Marami akong mga plano. Marami akong mga

tao na tulungan sila kung paano mas maging mabuti silang mamayan at maging maganda yung kanilang kalusugan. Siyempre, umpisa natin sa mga bata. Kaya ito pong ginagawa ko, itong aking, sabi nga, responsibilidad ko, na alam ko naman kaya kong ibigay, tulong ko sa mga tao. Diba? Alam niyo mga kaibigan, by August po, pagpunta ko sa mga school, makikita ko na kung sino yung mga pinaka nagpuporsige silang makatapos ng pag-aaral at makapag-aral. Kahit naglalakad sila papunta sa kanilang eskwelahan na yung kanilang sapatos, yung kanilang tsinelas ay butas-butas, talagang pinipilit nila. Kaya nga, namigay ako ng mga school supplies. Tulong na yon para magkaroon po sila ng pag-asa. Diba, pag nabibigyan ng mga bata, nagkakaroon sila ng pag-asa. At ngayon, mga kaibigan, meron po akong bagong gagawin. Hindi ko po may papangako na every month to. Pag may dumating lang pong tulong, galing po sa aming grupo. Alam niyo po kasi may grupo din kami. Ano halimbawa, sa group ko sa Kanjen or sa Alkaline, yung line ko sa US, Alkaline Kanjen Group. Kami po ay mga dealers ng Kanjen machine. Ano ang Kanjen water? Galing yan sa Kanjen machine. Lumalabas yung tubig sa Kanjen machine para bigyan tayo ng tubig na napaka miraculous. Totoo po yan. Bakit ko nasasabi? Ang dami na pong mga buhay na patotoo ang nagpapatunay na napakalaking bagay tulong sa kalusugan ang pag-inom ng alkaline water kung kayo po ay acidic. Pero kung kayo ay hindi acidic, ang iinumin nyo naman po ay dapat pag acidic ang iinumin alkaline. Pag alkaline na yung pH mo, acidic water na. So, paano natin malalaman yan? Pag nagpunta po ako sa inyong barangay at sa inyong school, ipapaliwanag ko po yan. At ipapakita ko kung gaano kaganda ang tubig na alkaline. At ang grupo ko po, yung grupo ko ay ang aking upline, ay ang aking pinsan. So, katulad ko, yung pinsan ko po ay napakabait, napakamatulungin, at talagang dahil nga galing kami sa hirap, alam niya kung paano ang mahirap, paano ang nararamdaman. Kaya sabi niya sa akin, tutulungan niya ako sa aking foundation, maghahanap kami ng mga donor or mga sponsor sa abroad. At ngayon po, sa pagdating ng pagbalik ko po sa August, kukuha po ako ng isang bata sa mas maganda high school. Isang bata na nasa high school, nag-aaral na po, ano? Hindi naman kailangang super matalino. Ha? Ang kailangan lang ay porsigido at talagang mahirap. Alam niyo ang ibig sabihin ng mahirap? Yung pagpapasok ng school, naka-tsinelas. Yung tsinelas, butas-butas. Yung damit niya,

0: po si Ronnie taga Sulu Cebuan City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo po lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman, kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Maroon na resulta sa blood game po. Puro negative. Yan po.
1: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
2: Ako po si Mrs. Benelda Esmeza, taga-Huyo po yung Tigon Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po niya. Ang mga supplements, ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
1: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Hello nanay, anong pangalan mo?
4: Filipina. Tag, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
3: Mataas lahat?
4: Yung ano pa, cholesterol.
3: Maganda ba ang detox?
4: Opo.
3: Dati yung creatinine mo ilan?
4: Dati 153 yata.
3: Oh, ngayon ilan na lang?
4: 141.
3: Dati ilan ang sugar mo?
4: 13 yata.
3: Ngayon ilan na lang?
4: 11.
1: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
0: Ako si Ronnie taga Sulu Cebuan City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo po lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Maroon na resulta sa blood game po. Puro negative. Yan po.
1: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
2: Ako po si Mrs. Benelda Esmeza, taga-Huyo po yung Tigon Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po niya. Ang mga supplements, ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
1: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
5: Marites Maravillas po. Yung matakot, yung Makati.
3: Makati na maaratiit.
5: Maduman talaga ako kay Mamins. Ay ispa ako. Taliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung magasabi, tangkilikin ang sariling atin.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
6: Maricel po.
1: Anong mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapalpikit. Hindi ako nakakatulog.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa. Tatlo.
1: Ngayon, ano ang unang kinili mo?
6: Alam po yung minsan.
1: Sa pag mababa ang kolesterol mo, mawawala yung mga sakit-sakit mo sa katawan mo. Especially sa mga paa mo, parang pinupulikat ka dahil sa taas na rin ang cholesterol at uric acid mo. Pero umiinom po ako ng turmeric capsule 3 times a day at iinom ako ng chul, umiinom ako ng Nins juice, umiinom ako ng goyabani juice, at yung mga supplement ko, iniinom ko. Kasi ang hirap-hirap mag-diet sa mga masasarap. Kaya minsan talaga hindi maiwasan. Lalo na yung mga mahilig sa prinito, tumataas ang cholesterol. So, katulad si Ma'am Nins, mataas ang cholesterol. Yan po ang iniinom ko. Kaya tingnan nyo, maraming benepisyo. Yung buho ko pumapal. Yung skin ko gumanda. Ha? So, napakaganda. Kaya, minom na kayo ng Nins juice. O, balik po tayo doon sa ibibigay kong financial assistance sa August. Pipili po ako ng isang bag. Yung unang na gumaling sa'yo.
6: Pag-dumi po, dati minsan day, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Yung pagtulog mo. Sa Ligaya City, sa 17 barangay, kaya 70 pong bata, ang mabibigyan natin ng financial assistance. So, sana po kukuha sa mga school, sa pag-iikot ko. Pwede rin naman na i-message nyo ako at papupuntahan ko yung bahay nyo. Home visit. Tapos talagang anong tawag dyan? Pag may mga, merong mga nagsi-CI. Diba? So, ganyan po. Papa-CI natin kung talagang kailangan nyo ng financial assistance. By the way, hindi po to pera ng bayan, ha? Hindi to po pera ng gobyerno. Personal po namin tong tulong para sa mga hindi po to scholarship. Kasi kahit po hindi matalino, basta nangangailangan ng pera at porsigido, tutulungan namin. Pero, bibigay nyo sa amin yung class card ng inyong anak. Kasi titingnan namin kung kumusta yung kanyang mga grades. Tapos, kung meron naman kaming susunod na mga assistance, priority po yung mga batang bibigyan namin ng assistance ngayong August. Halimbawa, yung anak mo, napili namin na bigyan ng assistance for the month of August. Tapos, after 1 month or 3 months, meron na naman pong another assistance dapat ibigay sa amin yung class card. Ngayon, di ba magkikita yan after 3 months, ano? Kasi di ba binibigay yan, first grading, second grading, third grading. Hahanap muna kami ng iba. So, hindi lang po palaging yung, kung yung napili namin last month, yun na naman ngayon. Dapat, lahat naman po ay matulungan. Di ba? So, maganda ba yan? Okay, maganda. Ang gusto nila ng Nescafe. Sabi nila, sana mabigyan po ng Nins Cafe o kaya bigas. Sabi ni Elise, ano to?
3: Oo, mabibigyan kita basta mag-share ka ng live. Kaya lang, wala ka pa namang sharer buds. Okay? Wala pang sharer buds, hindi pa mabibigyan ng bigas. Ang mabibigyan ng bigas at kape ay yung may mga sharer buds. Mga kaibigan, continuous po yung ating papromo ngayong araw na to. Hanggat sa susunod na mga araw, may libre po tayong dalawang box ng kape sa mga taong bibili ng 10 box. At may libre po tayong isang box na Nin's Juice sa mga bibili ng 10 box na Nin's Juice. And ibabalik na po natin yung ating Nin's Fit and Be kasi ang dami-dami pong nagsasabi na hindi lang siya effective sa pagpapapayat, kundi marami pong mga health issues ang kanyang natutulungan. Ano? Katulad ng may PCOS, yung mga hindi po nagbubuntis at hindi rin po dinarat na ng buwan ng dalaw na kumbaga buwan-buwan. Ha? So, hindi po every 3 months. Ngayon, ibabalik natin ang Nin's Fit and Beauty para pampapayat. Kaya lang po, wag kayong magda 3 times a day. Grabe makapapayat ang Nin's Fit and Beauty. Ako noon, from 64 kilos, naging 50 kilos ako, pero hindi daw sa akin bagay kasi mukha na akong, ano yun, klabera. Mukha na daw ako patay, sabi ng mga kaibigan ko. Katulad ni Nayalin, si Nayalin noon ay 110 kilos. Ilan ka na ngayon, Nayalin? 82. Bagay ka pa kaya pag nag-60 ka, kilos? Ilan kilo ka ba nung dalaga ka? 50? Wow. Effective po sa anak ko dahil maaga siyang gumigising ngayon. Tanghali na gumigising. Kaya bibili po ako ng Nin's Juice.
7: Dati ihi ka ng ihi.
6: Opo.
1: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Diba, ang ganda-ganda, ang saya-saya. Masaya po si Ma'am Nin's. Si Ma'am Nin's, marami akong mga gustong gawin sa buhay ko. Marami akong mga plano. Marami akong mga gustong gawin sa mga tao na tulungan sila kung paano mas maging mabuti silang mamayan at maging maganda yung kanilang kalusugan. Siyempre, umpisa natin sa mga bata. Kaya ito pong ginagawa ko, itong aking sabi nga
1: Ang Nin's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
9: Love, yes.
8: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata po,
8: malabo.
3: Dahil yan po ay nakakatulong sa pag-detoxify ng ating mga organs. So pag kumakain tayo ng mga bawal at mga pagkain na mayaman sa preservatives, pag uminom ka ng Nin's Juice, mawawala yung mga chemicals na nananatili dyan sa ating liver, sa ating kidney, at sa iba't ibang parte ng ating katawan. Okay, ha? So, hello, Serene. Pawala-wala kasi yung signal, eh. Pawala-wala. So, yan mga kaibigan, ha? Gusto ko po, sana lahat po kayo uminom ng Nin's Juice para maging healthy din po ang mga matatanda pag nag-Nin's Juice, lalo na yung mga chain smoker, yung mga sobrang mahilig sa alak. Pag uminom po yan ng Nin's Juice, lalo na kung may sakit sa liver, alam niyo po yung may fatty liver, yan, mawawala po yan. Matutulungan po kayo. Kaya mga kaibigan, maniwala po kayo. Ang mga product ni Ma'am Nin's ay napaka-effective. Simula sa tubig, simula sa alkaline water. Ito po yung ginagawa ng alkaline water sa ating katawan. Ano pa daw? Ito. Ito, alam mo kung ano ang ginagawa ng alkaline water pag yan po ay sinabay mo sa kape. Diyos ko, ang daming benepisyo. Unang-una, masarap ang alkaline water. Kumbaga, malinis, refreshing, maganda sa katawan. So, dinidetox nito ang lahat ng ating mga organs, especially ang ating kidney at liver. Baga, yung mga detoxifier organs natin. Kailangan, meron tayong pang-detox niyan. Ang kailangan ng ating katawan ay 80% tubig. So, yung mga hindi mahilig sa tubig dahil walang lasa, ang gawin niyo po para magkalasa, yung isang litrong tubig, lagyan niyo po ng isang lemon, lagyan niyo po ng isang apple, yung apple yung blender ha, tapos isang carrots, may honey, may chia seed. Nakaali na kitang pulanggi? Ha? Pulanggi, kunin mo yung yung honey sa wellness, tawagan mo nga si 4 o'clock ba? Wala pa yun. Andiyan pa yun si Andrea, Sabihin mo, pupunta ako, ha? Kukunin ko yung honey. May binili kasi akong honey. Yung honey. Ay, binili ko po kasi ginagamit ko nga. Maganda ang honey para sa... Dito, tawagan mo. Sa ating baga, ayan na, ito, tawagan mo muna. Dito, tawagan mo dyan. Kulang, wala na akong... Bakit binaloadan mo ako? Pero nag-aagad mag-raray kiload yan. Sige na, Okay. So, yan mga kaibigan. Bumili na po kayo ng alkaline water. Kasi, napaka-effective ng mga supplement na iniinom nyo pag ang tubig nyo po ay alkaline. Pero pag umiinom po kayo ng inyong mga maintenance na gamot, huwag po kayo mag-a-alkaline ha. Sige. Yung mga avid listeners ko, yung mga laging nagte-text sa akin, saan ba nag-aaral yung mga anak nyo? So, yan. Thank you sa pag-follow, Margie Manes. Thank you sa lahat ng nakikinig sa akin. Sana makatulong pa ako sa inyo para naman po maibsa naman yung inyong kahirapan. Mahirap ang buhay. Lalo na kung wala kang trabaho. Mahirap ang buhay. Lalo na kung ang dami mong anak. Lalo na kung minsan nawawalan ng trabaho ng asawa natin. Diba? Hindi naman permanent yung mga katulad ng karpintero. Hindi naman yan permanent. Diba? Habang buhay. At higit sa lahat, mahirap ang buhay pag nagkakasakit ang mga anak natin. Kaya, mga kaibigan, yung ibibigay ko pong means Diyos sa inyo ay talagang napaka-effective niya, napakaganda. So, wag po kayong mag-alala dahil yung ating mga stocks ay marami pa naman. Hindi pa naman po. Kasyang-kasya pa naman. So, yan. Yung mga anak po natin, kung wala pa pong NINS juice, magpakulo po kayo ng malunggay. Malunggay juice, ha?

0: Noy, nakauli na da. Balik ka na. Alas 6 na po. Ako po ay magtatapos na ng aking programa. Sana po lahat po ng nakikinig ngayon. Lagayin over. Is still watching Nin's Ride. I love mananalo ng Nin's Cafe. I see. Nalo na ba to? Clarissa Gaps. Palista naman ako, Ma'am Nin, sa bigas. Okay. Clarissa Gaps, atin ko na yung bigas ha, para dalawang manalo. Clarissa Gaps, meron kang 2.5 na kilo na bigas. At, nawala. Sino pa ba? Si Alcantara Pawang Jin ang kahati mo. Okay? So, isa pa pong winner ng kape. Sulat mo nga, Clarissa Gabs, winner ng kape. Tsaka si Jennifer Fernandez, winner ng Nin's Cafe. Si Clarissa Gabs, winner ng 2.5 kilo rice. Ang kanyang kahati ay si... Sinabi ko na ba kanina kung sinong kahati? Hindi pa. Ayan, Clarissa Gaps, ha? Mary Grace Parko. Sinulat mo na? Mary Grace Parko. Si Mary Grace Parko, tsaka si Clarissa Gaps. 2.5 silang bigas. Tapos, si Jennifer Fernandez, isang kape. Ayan, ha? Salamat sa pag-share ng live. Bukas po ulit. Magla-live po ako ulit. Pero hindi ko alam kung nakarating na ako ng Australia bukas. Baka hindi pa, kaya Lunes na po ako magla-live ulit. Ha? Ako muna ay dadalaw sa aking mga anak sa Australia. So, pag andun po ako, magla-live po ako. Para makita nyo naman yung gaano kaganda at kalinis ang Australia. Ayan, sabi ni Jonalyn Belmonte, yung kanyang kape daw ay hindi ko pa nabibigay. Jonalyn, i-chat mo ulit ako kung saan yung ano mo, pagbalik ko ng Legazpi, pagdating ko ng Legazpi, baka kaya ko pag ibigay sa iyo yung Nin's Cafe, ha? Paki-chat ulit ako, Jonalyn, para idaan ko na sa'yo ang Nin's Cafe. Thank you so much sa pag-share ng live ko. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? 4. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinis.
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw
0: na. Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: So, maganda ang eyes ba?
1: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nin's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo! Hello, anong yes. Pangalan mo?
3: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa part.
2: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nin's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon ng isang PCOS.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: Isang beses lang siya.
4: Oo.

0: Itay natin yung ano, fetal beauty ni Ma'am Nin.
1: Lumiit na ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
0: Opo, monthly na itay.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty.
2: Ang Nin's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
5: Dati
4: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
5: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
4: Mahigit 1 week na po.
5: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
4: Medyo lumiit na po.
5: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
4: Malaki ng konti sa diolel.
2: Ang Nin's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nin's Rosal ng Nin's Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nin's Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nin's Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Pagsabikulado o ragun?
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega po dito sa Lions Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng Doc na Wellness na tapusin ko talaga ito.

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talagang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirap ang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Kim, kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
0: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
0: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kate.
0: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nin's Cafe?
0: Nin's Cafe po at saka Nin's Cafe.
1: Yan lang ang iniinom mo. Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nin's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nin's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Tigdadangog din do. Aw, firme kaming nakaradyo Uragon.
1: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
2: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
6: Uragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ano raso mga tugan sa Radyo Uragun, eksakto na pong kantay 8 makalisan, 4 ni pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa pareta kan ang daw. Mapaisik ang mga pagirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suwelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

at Malay Naga, mga tukang kita pa magsarbay-sabay dito sa programang Malay Naga Oragon. Nalaw kita ngunyan mga tukang ng Biyernes, Jess Canbulo na Julio 2023.

Mangang, salamat po sa tirawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaldawa. Igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na si magibo po kami kansa mo yung obligasyon nila kami ng kaperwisyon ng kapwa. Nagurang na, nilikay mo po kami sa anumang napilitin sa pag-ibumi kansa mo yung obligasyon ngunya na pagkalda. Wasin minagan man po kami kansa mong kapatawaran. Sa mga kasalanan na tumitin mi sa'yo, marukan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. In times when we don't know. Yan po, inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang na. Amen. Sa ilibog ka, boss. Oy, morning na po!

Sa lubat pumaray na ganas sa mga pranta, banya tulig din sa bilog na bikumulis sa mga lugares sa palagos pang pinagabot. Kansa mo yung makasugasin malino na sigla reporting po dito na po kaming kunyana. Sa natabi na sa maray kamong kamugtakan sa mga oras sa limantang tilig po ng gabos sa miyembros kan pamilya. Ang ginang ng tahanan na ganda na po para sa pamahawan kasi ng mga kaakiana. Ay nagpapabot man po ning good morning sa bilog na Bicol Region sa bilog na probinsya kanal maala. Ang mga representante kanako Bicol. Congressman Pilo Garmin, Congressman Jan Chan.

0: Pilipinas.
1: Panglimang alaw ngunyan mga tugang kan teleserye duman sa Senado para mga tugang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Nangangamuti mga tugang mga testigo sa pagpipresentar kan prosecution. At alin na nga ni kao magpaarambog pa. Diyos ko na sa naarog ka nagagulpi na ka muna, kakapanuro na ka mo. Minahapon po saan mga tugang kulang pa po tayo ang pigpipresentar ng mga ebidensya ka-difisil sa mga taong nagpapretend na arama. Difisil mga tugang doon mo sa taong pag-una mo sinda man sana. Kaya ay nakaw kung makikiwaran kamu man sa nag-urumawan kamay, tirik mo ang talamang kamu kaya.

Bay City one time biyan sa kuna para lawi kini kanal bay sa pagibis mangato kang di bay si Governor Dileko asuman kasabay ng kinatawan kan tulong di sito kang probinsya kinatawan Carlo Sigaso ang matibay na board member kang premier di sito kanal bay ang nagpapalagos kan mga pinulan kan sayang tugang na si kinatawan Vic Siga dyan sa sagun ng para lawi kini kanal bay kaya good morning tabi sa mo kinatawan Carlo Sigaso ika na ang tulay ika ng the best keep up the good work ka. Dako araw kasi mo nagkapal ang pag-iriba dyan, nagkatangan siya ng mga tugang sa Quezon Mataram. Yehey! Right us with your grace. Give us faith so well. Sa mga paraong maparasira, nalagang tabi na po kanyang pagkakamaray na morning. Ingat lang tabi ka mo sa pag-iwin nyo kasi doong trabaho lang ng mga tugang sa mga palasira na medyo maulok, maukul mo niyan. Ang kadagatan nilang tahabagat na po kita. Naglaug na po sa Philippine Area of Responsibility, particularmente sa Bicol and Bagyong Abagat. Ang bagyong Inday pwedeng magtama mga tugang agian po ang probinsya kan Sorsogon si man probinsya kan Camarnesura o Catanduanes. Uran man sa mga tugang pwedeng mamatian niya to. Kalawasan po kasabay ko ang mga miyembro sa Kanuragon Patrol. Napalagos mga tugang naglilibot para sa pagkalap ng impormasyon.

Sa kabo sa gwardiya nagantabay na kunya na pagkakamaray na morning na sa gwardiya kan BPI diyan mga tukang sa Department of Health at sa nakapi ng bangko. Nagantabay na po sa Radyo Oragon sa lamaturong tabay ng maray. Sabi nga niya mga tag-orgolyo na makasabay kamura daw sa programa.

Sa lokal ng gobyerno kanila Gaspay, good morning tabi sa Indoga Boss. Nagpapabot ng good morning si Mayor Isham Ismael. Lalo mga tukang sa mga katukang niya itong mga laing amnesia. Good morning tabi sa Indoga Boss. Gata, may busy alkali man ng Gaspay. Ano man ang neta bangun niya kan busy alkali nino? Nakagibo lamang kayo mga proyekto. Nakagibo lamang mga tukang. Ano ang nakakapasar ng ordinansa? Yan mga tukang tawa ko masyang nagigibo. Ipo. Tinatawan na ang matibay mga tukang nagigibo kayaan. Iyong mga tugang si Councilor Butsa Lucila, ang chairman po kan Committee on Law sa Sanggunyang Panalawigan kang Panlungsod kang Legazpi. Kamutabi ng mga public official, deka wag pretend na aram ninyo ang gabos.

0: Kapitan Danilo Agripa Kamarangay, Sansa Kalegaspi, Kagawad Kaloy Bonggon, good morning tayo sa inyo ka boss, and good morning ang Kirin Milin Lorino Cabrero sa happy birthday na tabi sa aki ni Asian Misolan Jacob na si Juliana Mayra Jacoba. Mo sa aga tabi mga tukang kasabay kan birthday ni ng Mila happy happy birthday tabi sa mo sa aga.
1: Happy birthday!
0: Pasensya tabi de ko na simbag susi apot mo kasod ma apot na sa ano ako ng Mila nasa meeting ako kapo tabi ng Mila pasensya ka.
1: Happy birthday!

0: Kaya nagsagaw mga tugang ng babatas, nakapirang ang proyekto ang pinag-implementar. Ano na kamo? Ang proyekto ang simple yun sa barangay, pigilugas pa nindo o sa banuan. Pagkasuro po nga ni kamo kanselong gibot akong magkabot mga tugang pag-ukom, baka tama mainot kamong matamaan na yun po.
1: It makes me a turtle dove. Love.
0: Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning tabi barangay Captain Rando Velasco. Amigo, good morning tabi sa iyo amigo. And belated happy birthday tabi sa iyo amigo. Nalingawan mo ako, imbitan amigo sa iyo mong kumpleanyo.
2: Good morning!
0: Ang kumpleanyo bagay, Gary Castilla Award yan, ano?
2: Good morning! Now a heart, not a
0: sa mga paratoklo, sa mga publikong eskwilahan, nalagantabi na po ngayon ang pag-agamaray na morning. Ano, kumusta lamang tabi ka mula ng mga tugan dating paratoklo? Good morning po kay Mamila Lara. Mamila, good morning tabi sa imo.
3: Like there is no other.
0: Mag-touch by touch lamang kita ngunyan, tamaliput-liput ang kamugtakan kan panahon. Masira mo na ngunyan, mag-inom sa luwas tawad, ano? Masira mo na mga tuwang tawad, magkurukanta ka dyan. O tiyan, sa may dampa. Kaso lang sa aga, mabilo na kami sa aga eh. Yaon kami mga tugang sa... Anong aning beach? Anong resort ito noon? Anong pangarang kaya itong resort? Awning ano? Tambaroslos?

Kung kamo tabi matindog sa rong debate, siguradong tabi nyo doon kamong liwoy na mga bulo. Sa inyo yung mga tukang pagarugo ng liwoy na nagtama, mga tukang nagtagasang iwi ni Luis Troca, ate ka na. Abogada ka paman ko ta na, abogadang salto. Kaya mas maray na pangatukang di ka maging abogado. Kaya ito yan mo ng pangarap ko sa buhay ko. Kaso lang tiwas kita, kaya ito di kita kayang makapag-eskwela ng araw ka yan. Pero mga tukang so far so good. Yaw naman ka nagli mga tukang sa araw ka ng sitwasyon.

0: Mamila.
1: Bilimod ako sa iyo, Mamila. Ano atabon si Mamila magbataman, ano? Arukan mga tawong pigpapalaba ning Marhay, lalo na sa mga kaakian mo niya, na nailing nun arukan na magurang nilo, magugma ka mo ning Marhay. Pagmisan nga, di baga nag-iling ako kan, may pagmisan baga nag-iling ako mga tugang ki, nag-iling ako kibis niya sa YouTube, pwede mo sa akin pigpapabayala sa magurang iasa na sa katabang putik mo, unta ka dyan. Samantalang kan aki ka pa, pag-aki mo pa sana, pagbadus pa sana, pag-aki pa sana, pagsalila kilampin. Yaw na sumagurang mo, tapos mo niyan. Pabayaan mo na sumagurang mo. Sabi nga ni Mamila, kung ano ang ginibukan magurang mo, kayo mo ba lang bilang sarong aki, maski di ka mo pinag-obligar, kamo nilang tabi ang konsensya. Ayun ba gano, kahit ularom duman ko, so, mga tugang ko kahit so, pag nag-ODO, si mamang mapunas kan lubot, dapat kung yan pag-abuting oras, pag nagurang na argumang kanang gibuhunin doon sa magurang nito ba ko? Sa mga pratok no, sa pampubliko nga, sigurakan, good morning na ng mga katugang kay Ma'am Evelyn Marmola, kay Madam Tuds, magayang ni sa Pulikan Ibalon Elementary School, and the same man kay Sir Noel Penes. Good morning sir, kan kay Dako Integrated School. Amigong Jason Puyod na nagantabi ng unyan pagkaga. Good morning, Asiman. Good morning ki Pading Rocky Monte Castro. Ano Pading Rocky, maki-birthday kita kaagad kasama kinang Mila. Kaso lang may activity kami digdi sa estasyon. Ano sa kuyang mga classmate na yon, mga tugang sa teaching profession. Good morning, tabi kinimpa Beato Mindones. Asiman, good morning kay Madam Beatrice Dilaja Belbes. Si Maricel Borar La Llarena. Asiman, si Giselle Letada. Sa gabos po, ano, mga paratoklo sa pampublikong eskolahan, good morning. And good morning, matabi kay Ronnie Magdasok. Ronnie Boy, Romel Magdasok. Kasihan ka, Romel. Daraga ka. And syempre, mga tugang si Erling Mularacob na filming kasabay ni Attorney Lorna Kapunan. Si Erling ako, mga tugang filming yaon duman sa Kamara de Asasinado para mga tugang mag-atindir sa hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang abogado niya, tungunyan mga tugang na mga senador, makasupog na ang pinakapatal, ang pinakadangag na Senado kang Pilipinas, iyo po ining 20th Congress. Dahilan, tarakaw ka mga tugang ki Senate President na Shunga. Tarakaw ka mga tugang ki Senador na Chismosa, si Pinky Lacson. Ngunyan mga tugang na naghihilang si kinatamo si Senador Rolante Marcolete na kamati kinyumonya. Grabe mga tugang mga patama ni Pinky. Baka tabi kung buhay pa sana si Senador Miriam Defensor Santiago, nakudot ka na sa singit, gaga ka. Kaya pag minsan mga tugang pag nakaramit ka po tabi kipirak, ang lingaw mo ang gabos, ano lang yung pakilabot kasi mabasa niya ako may pirak. Arok kan mga tugang kadagag, kaya ito po pigangaan ko yan si ano, pigangaan ko yan kaya ito mga tugang si Lacson. Kaya ito po filming kalaban kay ni si Fresh Jan Chaman Mike Arroyo, kan po mga tugang ni Presidente Gloria. Pag nagtago mga tugang, kaya arimate ka sa mga miyembro kan Iglesia ni Cristo. Kaya ako pag minsan gusto ko lang maging miyembro kan Iglesia ni Cristo, at least mga tugang disiplinado ang mga miyembro kan Iglesia ni Cristo. Ano ini nagluluwas mga tugang na anumalya da sa proyekto na may pig-release ng 20 million na napaano arog na kamo kayan? Grabe, ano makaati na mga tugang kaya ako ni kasaro kang alkalde ng habas ka? Paano ka man makadisipline sa mga barangay official na mahabas eh? Kaya mismo yaw ka dyan, saro ka sa mga nagpuprotektar, saro ka sa mga pigtatangan.

still. Mabilog na mga tugang kisarong komite, masarong department and banuan kan daraga. Gusto na mga tugang kapotani kagawa Julius Duran. Uy, kapanangad na kontento kan pagiging siyam na tao na miyembro mo kan pagiging chairm bilang miyembro kan sanggunang bayan kan daraga. O pigbe preparar yan para mga tugang para sa imo masalang personal ng interest. Para makakapot ka kanasabi ng Departamento Salbatana, grabe naman yan, ano?

0: mga tugang bata po tabi ang ordinansa, ang resolusyon, ang ordinansa kang sarong sanggunian, pig-review pa yan mga tugang kang sanggunian panalawigan kang albaya. Ang chairman po kayo sa Committee on Laws sa kinatasanggunian panalawigan ay yung mga tugang si Kinatawan Yihey! Kinatawan Sheena on Robia de la Cruz. Someone who understands me. Pagabot mga tugang sa pag-ibukan, pag-review kan budget kan mga mabanwaan, yun niya si Kinatawan Melissa Badesa. Yan ang tunay na Kinatawan. Tunay na abogada. And believes without a doubt that I could move. Kagawad Bob, salamat tunong tabi ning Marhay. Kagawad Pilo de Lome, nasiman ang pinakamatibay na kagawad kan banwaan indirga. Kagawad, attorney Ayan Makasinag. Oy, good morning tabi kay Barangay Captain Mayor kan Barangay de la Pa, dinuronan. Nagkasabay kami kasapon magkaundaman sa food court. Kap, good morning tabi sa'yo, Kap. Iguana sa lang mga tugang duwang barangay sa Banwan Cantarganda ining resibo. Ali mga tugang sa municipal accounting office. Kaya tabi, oh yeah, iro-iro man tabi ka mo dyan sa accounting! Marasa pa. Pag una ko matibayo ng sedong accountant, dapat mag-ibon naman siya kay magkakanyo kung pagi ba kulang nakatutok niyan sa mga proyekto sa Pirakan Banwan Cantarganda. Pati tabi supundukan mga barangay pagkiriparo man. Imagine nagbabayad sa endo sa barangay mga usan nagbabayad sa dalaga o nagbabayad mga tugang sa mga barangay para sa buki basa mga para sa bookkeeping o bookkeeper tapos din napapakarin magkakanig kong serbisyo imbis ay magpasiring imbis na obligaron sa mga treasurer na magpasiring sa opisina magsubmit kan mga dokumentos sa pag-accountingan minado man sa barangay o kadangagan na yan mga tugang dekang ano dekang rara dekang utak na ibutig gagamit ang isip mo na sindaan mag-obligar sa sendo aram na nindong may problema pigtutugutan pa nindong makaigwaning transaksyon araw kunin yung mga tugang ang accounting office kan Legas Basete. Talagang matibay mga tugang pag may problema ang barangay di ka nagan makakapag-transaksyon. Kamu, ano na? Dilagsak na kamu ni kireklamo dahil lang kamu nagmamangno. Sa kuyang panabasa na mamuto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po sa kuyang bilog na pag-iriba sa council kagawad Cheng kagawad Ting kagawad Arjaya kagawad Roland good morning we and good morning man tabi sa mga senior citizen kan sa kuyang barangay good morning tabi kina nang Tisio Velasco si Manay Belen good morning gari atabo si Manay Belen nagkaluto ka na Manay Belen nangirling maray na agatabi si Manay Bilma only one friend left. So mga chismoso tabi mga tugang na dinaginibo sa buhay ninda pero pag sindan sa bagay ang tawong maginibo mga tugang mga tawong mahilig magibok istorya manluloko na tunay. Alam mo nang nakaprinda na pala sa daga mo iprinda mo pa sa iba bako na yung uragan. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. Sa mga namumutan kong taga Porok Tres good morning tabi sa inyo kabos kita tamiyo tapos kininday mayores good morning asin good morning man ki Litz Espinas good morning sa inyo amigo asin good morning man tabi kaya may gong kagawad Armando Lomedo kan barangay Matnog sa mga taga Matnog maray na ganoon tabi sa inyo kabos sabi po ni kagawad Lomeda someone who understands me knows me kada imong supog magibo ka pa kay istorya salto. Good morning, amigong Biko Campo. I miss you, Kinatawan Vic Siga Jr. Sa oras, mga tugang na 1 minuto bago po magkabutan na 5 ni pag-aga, nagdagantan ng informasyon. Nasa linya ng mga tugang ang lalaking mahilig sa mm-mm. Manoy Alan Lopez sa ito nulan, maray na aga, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, good morning, Manoy Jess. Good morning sa mga karantagay.
0: Nagsayin ka kasama po.
2: Nagsayin sa palibo.
0: Okay na ba gano'n? At least bago na masyadong mainiton sa pagkaturong?
2: Yeah, dear to that. Naburubog po bigyan niya ng parot-parot. Parot ni Inday.
0: Matindi man si Inday, ano?
2: Hindi.
0: Oo.
2: At nakulat ko tayo nabigyan ito.
0: Dapat ang inot na rapadoon ni Inday sa mga congressmen na nag-resibo ng malimalit ang kwarta, sa mga abogadong din kamugtaki, sa mga empleyados kan gobyernong pasaway, sa mga politikong pasaway, yan ang dapat na rapadoon ni Inday.
2: Yeah, mga pasaway sa gobyerno.
0: Iyo ba gano? Imagine na, saro kang congresswoman at ngudoy mo, nagtarga sa ngliwoy mo sa ngisik-ngiwi mo, wek ka ate!
2: Okay. Nagdagdag po na may baka pala sa akin?
0: Oo.
2: Very good.
0: Madyo man ako, pwede man ako baka rigos? Madalas na akong planggana tapos tabo. Dayman, madyo man ako for cooperation sa grupo?
2: Yan ang gusto.
0: Ta, ako baga, pirang pirang taon akong din nagsasabay sa, pirang taon akong din nakakasabay sa araw ka ng mga okasyon, digdi sa estrasyon. Siguro pag misan, bago ang talaman sa ito yung routine sa buhay.
2: Hindi nga, namamali siya. O na ito, abo mo tanong din.
0: Sin mo sa iyo mang makasabay ka? Kapa sa iyo man kung makasabay ka? Para ikaw man sa nagpaparadulag pag nasa karahayan. Kasi sabi nga ni Ryan kaso hapong, nailing ka na niya. Pag ulit ni Ryan pasiring naman sa lita, nailing kang nakatinog naman sa maipon ka, nakasya naman sa bugtong, tapos bigla ka nang nawara, kinaganda ka nakareport.
2: Excuse me, para yun ang nabutanda.
0: Ngayon ang service kan motor?
2: Sige, sa mga dagdag
0: na... Anong sige?
2: Ulos na nakasin na mga pagkakas mo sa gabi na sarang yung laki yung suspitado o pag-signal sa incident ng sa CDC ilaw ka na bigas mo sa power break natin yung dapat na sigas mo sa kibakagi na hindi o pag-signal sa bagay.
0: Oo.
2: Gusto na pag-signal sa adjustment niya. Pag-intayin tayo doon sa kanya, pag-intayin sa kanya, or sa bento kong sinas ng Degaspe.
0: Oo.
2: Pili mo natin sa kasyon kanya, napag-arama na pinalay ka na isabi ng suspitado, duwang kahon, iye matawid, nagkakantibag ka rin, 200 peso.
0: Pero kamarato?
2: Kana sa rong pasigat ng Victor, sinag ka na sabi ng kailis na binutin kami ng hindi na sabing na suspect kasi na itabang kan mga iba na mga parapin mga nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag big. Kasi nakawin na, pinaadon tayo na yung tanong ba sa parking area yung pinasabi nga sa inyan.
0: Luko man, ano?
2: Kung yan na, nasa yung pinipintalag ka ng negative participation, yun sa magkakalig ko ang institusyon, as in, the institution, as in, yun yung pinigin sa kasong step. So, hindi man ang labang na logistic market.
0: Eh, grabe naman. Uy, tapos, yan, pag misan tabi, pakipaapot mo, Doki, siya nagkakabot ko yan kay Legazpo City Public Market.
2: Si Pasano ba yan?
0: Si Pasano? Now, pakisabi mo tabi na kunanting ka mo mapalinig kan kanal dyan sa Laog kan Legazpo City Public Market, so tinambakan kan mga inakwat duman, pakilinig man tapag misan mabataon. Kan sarong aldaw, nag-agi ako duman, paka duman ako man, may pigbakal ako duman, nagkagabus-gabus-gabus na mga nag-aragi duman, maging sa mga pratwarsikel, nagdudurulagan ta, so inarali baga duman sa kanal, tinambak duman sa gilid, bago siguro akwaton, Diyos ko na sa naran, so bata, so ate, grabe, di mo masabutan.
2: Roger, siguro na yung matipisinan na namin yung panayokan ng City Public Map.
0: Oo.
2: Kasi may reason mismo yun niya. Isibot-sibot lang hindi ko yung pagpaparinabahan yun yung gastro-sibot-sibot niya. Ito man yung maging malinig.
0: Oo. Grabe lang.
2: Kaya kaya pag-hiling yung pinagaling tibirin kasi nagpasunod yan.
0: Kansaro nagreklamo sa kuya sa mga naparasao duman, sa mga amiga kong palatinda duman. Bata ba kuman sa pag-ambog? Ano iba palang duman na bago nagpasiring sa trabaho, araw-araw kanya nakantabay na pala niya sa kuya. May mga daladarang radio, may daladarang cellphone para sa nang magdangog. Kaya kan nagabot ako duman para magbakal ako kanso. Ano? Ay ngaya sir, tama ngaya. Tapos sa programo, paki nailing ko talaga lang sobrang bata. Kaya sabi ko, dapat ang market administrator, mataawan man yan kay magkakani kong attention. Kasi mararaot yan si Mayor.
2: Tama ka dyan. And may sister na din tayo ng bankrupt na nagbasura dyan.
0: Oo. Actually, bako man subasura. So, ito bagang inali baga sa ano? Inali baga sa kanal?
2: Ay, siguro. Sinari sa dito.
0: Oo. Tapos sinabak mo na duman, so mga inakwat mag automatic di man tulo siya ibubuktak sa ano sa truck kaya for example no pick para tipon duman sa ilo juice ko na sa nalan so mga so tada duman so tubig so sunatok yaon duman grabing bata talaga lang
2: Diyan naman mga
0: now,
2: dapat magiging nalinig yan.
0: Oo. Now, ini pa, ining public market digdi sa May Albay District, sa'yo manang nakasakop ka yan?
2: Oh,
0: igwa mo dyan ki, ano, igwa mo dyan ki nagbubulos mo na, ate, ali mo dyan sa kanal, dyan sa May Albay Public Market, kansarong alaw, nagkaon kami dyan sa Sukanto, baga, nagbubulos duman lang, maatiyon ka, siguro dapat mataban na niki magkakanig yung atensyon, kan City Engineering Office, asiman ka mga public administrators.
2: Roger, tama ka dyan.
0: Kaso hapon, nagpasiling ako sa sarong bangko. Igwa duman kay sarong babayeng, I will not mention the name of the bank. Igwa duman kay babayeng may tuyo, dahil nakakadagos duman sa may ATM, ta siguro, natatakot kay itong buang nakatambay duman.
2: Igwa na naman.
0: Oo.
2: Delikado ba
0: kayo? Dahil may siguro ako bisado kay itong babae. Sabi niya, nadagog ko ngayon sa radyo. Sabi ngayon, no, sarong yung announcer ngayon na dapat, so nangyari ngayon nakatindugan, inagawan, kikwarta ka ng sarong may dipalingi sa pag-isip. So, sabi ko, kaswapod, araw kay ito lang ka, dapat libutin yan, ano?
2: Tama ka dyan. Pero ba, may mga guardian ang baga dyan?
0: Makatakot duman. Kasi sabi ko dapat iyan ang tawanan na kimagkakanig kong atensyon. And although sabi ba ganyan ni Mayor, igwa man kinakulao na papel ang mga barangay official, siguro tawanan niyan kimagkakanig kong atensyon dahil lang ta, bako lamang karaw-karaw.
2: Tama ka dyan. Tama nga mo sabi, yan ang pagkasabi ng Ismael, hindi ka dyan mga barangay officials. So dapat sabihin, ako nang sidat ng sidat, kaya yung sidat ng nilibangkan ng sidat, ay nasar ka, kapag ka wala mang kisintin na talagang nilibangkan tayo, unless hindi mo yung sidat lang. Kama itong pagkasabi ng Bersong Ismael Candone, dapat, kung pag mong tagad na, yung madupin sa yung sipag-iisip, dapat tayo kayo ba ang mga pariente? Talaga, sa mga
0: tapos, dahil masupugan pamilya, nakunigwa ka mo ng kapamilyang araw ka, dahil ka mo masupug, kasi ginibuyan ka mal na Diyos. Nangyari ang sabi ko, siguro siya ng misyon sa kinaban, araw ka ng sa imong papel.
2: Matabangan.
0: Oo, tabangan.
2: Kabatay.
0: Oo, namari. Bako na siya ikikasupug mo, kika ate mo na ko. Ang makatakot ka na pagkasabing karma.
2: Iyo yan ang usual na nangyayari. So, mga nagkarasak kaya sa diferensya sa pag-iisip. Di palo sa isa. Ako parang din yung kita kaya nag-aasi ka.
0: Oo. Mas kaya o dyan sa arong, dapat siguro may kapamilya. Parang parol mo kasi ma-reflect man gaya sa kapamilya. Uy, ito nga, may arong ngayon kayo. No? Arong kayo. May pamilya ngayon na arong kayo. Pigpapabayaan.
2: Tama ka dyan.
0: Ako concern ako sa mga arong kayo yan eh.
2: Kaya sa nga kita yan. Hindi po naging araw kaya.
0: Correct, oo.
2: Okay. So, yan mo na tayo ng informasyon na hindi ko nangyayon na katabi sa kanag na Pabikulano o Ragin.
1: Mas Pabikulano o Ragon! Salamat
0: lang sa mga nagragpang informasyon. Good morning, Wantabi. Nagpapabuting marinaga sa bilog ng mga taga-pandan, si Kagawad Alan Magallanes. Kagawad lang, Primoy, good morning. Good morning, man, kay Ate Salvi Mayraflor Magallanes. Hoy sa mga taga barangay Binanuan, good morning man tabi sa inyo ka boss. Sabi po ni punong barangay Papa Jer Grahida. And of course, good morning man sa mamalik na kapitan kan barangay San Roque Candalaga. Good morning tabi barangay Captain Gina Calyada. Kaya ako ba yung nagpaparapon sa kuya ng mga taga San Roque na gusto lang makiuron sa kuya? Yata daw. Amigo Wilbin Piñafiel, good morning. Ang sa kuyang padabang kabarangay, good morning tabi kay mana, kay Salome Lucina. Good morning tabi sa imo. Ano tabi, kumusta na lamang mading? Mading Sir Errol. Good morning kay Sir Errol. Ang pinakamatibay kong amigo. And good morning man tabi kay Kagawad Grace Maralino Madronyo kan barangay de La Paz. Siyempre mga tugan sa mga taga-kaya ko nagpapabuting. Good morning si Kevin Soto. Yaon. Ah.

0: con kamutabi guan in transaksyon sa gobyerno nila magkina kay Puan na Xerox ha? Ang Xerox palang ngunyan mga tukang konsiderado na as original. Nagpresent man ko tayo ng mga tukang key video clippings. Alos mga tukang sa video sa lukang taga MBI agent. Nagurang nagturutin ng ganuman palpak walang sa mong ginibuan sa batana. Mara sa pano. Kaya ngunyan mga tukang sa impeachment trial. Makakailing ka mga tukang makakadangong kakikadangagan kang nagkapi ng mga abogado pa naman yan. Diyos ko kay tukan araw pag kang ano pa ako pag sinabing abogado mga tukang grabe ang pag-ingat ko. Pag sinabi mga tukang na congressman grabe ang pag-respeto ko. Ngunyan dai ka na lamang makakrespeto. Ang pigalat ko man na magtaram-taram ngayon naman sa impeachment court. So congressman baga mga tukang kanwan rider na nasa palpal ni Presidente Duterte. May itsura ka man ko tala ngayon. Mauragon ka man magtaram. Kaso lang yan pigataram mo di ang makinasasabutan. Pwek! Tapos utugang mapakuya-kuya sa albatana. Ang sa kuyang kapamilya, good morning kay Richard Acomchard. Good morning, Noy. Sa oras, mga tugang na 13 minutos sa makalisa na alas 5 din pagkaagadagdagan tapang informasyon na. Nasa linya man si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na agaprasok.
1: Bilang partigan na pagtaw ni seguridad sa mga espilahan ang Santo Domingo Municipal Police Station sa Panginot ni Police Major Darwin Sevilla, Kipo Police, nagbisita ini sa mga espilahan sa Baluantan, Santo Domingo, Dara, ang tarpulin na may nakasurat na anti-bullying Buddha Call Unified 911. Ini bilang patanid o abiso na kung ikuang mangyaring kung ano man mangyaring sa laog ka na eskulang tulusin lang matapod naling ma-respondian tulos ang mga estudyante o maestra na nangangaitunin na asistensya kang kapulisan. Iyan tabi
0: manu yes. Ang mga eskwela dyan sa Santo Domingo, nag-record na agad ka mga estudyante na magsulot kay uniform?
1: Roger, saro ini sa pinaluwas na order ni Mayor Bungbanda na kaipuan required ang mga estudyante na magsulog ni na uniform ni tabi manages.
0: Tama mo ni Andy, para ma-identify. Kasi ngunyan, dakulun baga nagralog sa estudyante. Kasi ma, may nasa bata na ako. Amak-amakon mo yan. Inapod ko kung siya nag-eskwila, dyan da sa digdi sa sarong eskwila sa Albay District. Imagine na, malawag ka sa klase, nakapantalong kang bini, may ikaw ka sa talinga, tapos mapalawagun ka sa eskwilahan. Now, paano yan? Kaya siguro, ang eskwilahan mo yan, obligado na gan silang magpa-uniforme na sa silang mga estudyante so that maaliun ta na iwasan ta lang magkakagawa ng mga buru-bullying na yan.
1: Pero meron dahil. Lalo na kung isa lang ang mga tabi ba just out of school youth na minaralaog, minasabay sa estudyante, binalaog man sa eskwilahan. Pag naabot sa laukan eskwilahan, pag may klase na, naglalaogan na sa classroom, minatago likodan ka ng eskwilahan.
0: O kasi lewan nyo marireparo na, siguro ang mga maestra nagaturo naman yan, talagang minagibok yung mga kaligong pakigigimik. Kaya siguro ngunyan pasaraman, obligaro ang mga estudyante na magsuulot ka na, ano, magsuulot, mag-uniforme. So, lalo sa mga, sa grade level ka lang, ano. Pero sa incoming, seminaralogan pa sana, okay lang. Pero pag sa mga dakilan na, dapat required ng magsuulot yung uniforme. Kasi, kita na, naiiling ko pag misan makaurang na pagparailing-ilingon, na maralog sa klase, araw ka lang itsura. Hanggang August pa daa. Pero sa mga dati ng estudyante, pwede na, samantalang sumakuapo ko nga ni first year, grade 7 pa sila sa Daraga High School, pakalaukan klase, nag-uniforme na, maskig baguhan.
1: Roger, diyan kaya minapon ang nagsasabing bullying kami.
0: Oo, talay mo maaraman. Itong so, inong dati naram ko, si sumula si Panichuro, garina sang gano, marasa pa niya ako na pigpapalawagin niya sa eskwilahan, so pantalon bagang may wason, may andungo, may ano, may andungo, may hihikaw. Ikaw, ikaw. Nagkatultol na isudyante, hindi ka man mag-ibo ka yan.
1: Garituro.
0: Oo, gari sa urig na abo, pasong kalon.
1: Saro balik, di ba nga kami ba, doon siya, hindi ka, kung may kurso na ada, out of school yun, sa, na, nung, estudyante ng high school na babae, mag-iwaki pagi.
0: Baga?
1: Duwangan, hindi kanino, naka-bagma, naka-uniform, ma'am. Ito pala, mag-uman estudyante.
0: Mag-amakon mo yan? Tapos maski nameplate baga, so pipa buktak sa kartulina baga na
1: ipagpalamin. Oh,
0: kundi pa man ki-school ID ang isang estudyante, dapat iguana siya na kayong pigpalwas because madeterminaran kung talagang estudyante ino bako.
1: Roger on that. Sir, yan sa i-check, nagbabantay ko ta na ka-eskulahan, ID, uniform, ka, yung tabi ng managers at estudyante, bako sa elementary kundi sa high school, pig-inignaan kadabang
0: tabi, Manu Jace. Correct. Dapat i-check yan. Dahil ako, sabi ko, kasunod ba, sabi baga sa news, ang Department of Education naglansaning, so paano paggamit kibadil? Alam nga lang mo na sa rong estudyante, magamit kibadil sa araw kang klase. Yan, mako, ah.
1: Ibala.
0: Bako.
1: Bako sa nabaril, kundi mga liabili sa baga.
0: Saro yan, oo.
1: Kung may nakursun na daan sila, isuulog baga sa tamot, tapos ibugag.
0: Oo. Tapos saro pa siguro mo yan, ano yung pagigpitan mo niyan ka ng eskulahan, iling mga estudyanteng babayeng minalawag sa eskulahan, ang ikaw, nagtataray tayo sa sarang talinga. Saro pa yan.
1: Roger.
0: May nailing ako kayo na, makaurag na, ba't anaro ka, hindi mo niyan kimanga laugang payo kayo, solamente mo sa nanggibukan, mag-inarte sa laugang eskulahan, magpasali. Bako?
1: Mag-purma.
0: Magpapansin.
1: Papansin. Roger. So, ang lugang na informasyon, halilig siya sa kuyang location, Antim Madrigaleo, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon na ito mga tugang sa luwas. Oy, good morning, mantabi ki Emmy Abunda Bahoy. And maray na mantabi ki Ronald Bierneso, si mga kiamigang Lona Bierneso. Kumusta tabi ka mo mga amigo, ini mga tugang mga tultunya, itong amigo po kayo sa kungunyan.

0: ngunyan mga tugang sa headlines sa kita kan mga bareta. Inuto yata ang headlines kan mga bareta sa lado lokal.
1: Sa nasyon, baretang sports o showbiz maan. Enot nindong madadago. Digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Oy, good morning kay Manay Ofel Arevalo. Manay Ofel, good morning tabi sa imo. So mga nagabangtabi, mga tugang sa resulta kan STL na nagtama ka sa magi 23-4. Ano Manay Ofel, dakol ka na lamang kay matama? Ngunyan sa headline sa kan mga balita sa lado lokal DSWB, kung nadaan na sa epekto kan super typhoon na si Indaya, nagkapilang negosyante sa syudad ni Legazpi, nagpaabutan din suporta sa Balong Festival 2026. Kampanya kontra sa Balaw Bagaw na ayam, lalo pang pinakusog kan City Veterinary Office sa probinsya kan Katanduanes, sa handa naman sa posibiling epekto kan bagyong Indaya. Asin ang probinsya kan Sorsogon naganda naman sa super typhoon na si Indaya. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa lado nasyonal. BP Sara Duterte inagad sa mga opisyal kan gobyerno na bawasan ang pamumulitika. Depensa na kada na sa pinag-isabing kinauro ni BP Sara Duterte para gadanon si Presidente Bongbong Bangag-Bangag Marcos. Senador Robin Padilla binisita si Senador Rodancio Michael Lata. Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo ugas kamay sa pinag-isabing impeachment complaint na kontra kay Ombudsman Crispin Remulla. 2.5 na mga Pinoy na yung trabaho ka nakaging buna na Mayo. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa lado international. Estados Unidos asin Iran liwat na nagbakbakan sa Hormuz. Yan ta santo presyo kan mga produktong petrolyo tulos na umilang kao matapos sabihin ni US President Donald Trump natapos na ang ceasefire and transition kan Iran. Pagkataon ni oras at asentro yung po ni kina Alex Ihala, E.J. Ubiana, si Man Carlos Yolo Ibinoso, ni Senador Bongo. Yan to santo headlines man kan barita sa lado ni showbiz ay Idol Sara si Man Rosana Rosesa. Liwat na nagkasabayan sa kaso o liwat na nagilingan kasod ma. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni talis mo pakalisin na kapirang hanap buhay.
2: Basta pikulado, Uragon!
3: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
4: Tarambulan ito.
3: Tapos nagpa-vlog cam ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo!

Ada tuhod, siko, baywa, aray. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po ang 25 minutos na makalisa na lasing ko ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boy.
0: Uragon Barreta Express.
1: Nagkaman tabi kay Mari Villaron Bell. Good morning tabi sa masin. Good morning man liwat. Kaya amigang Ronald, siya amigong Ronald Bioneso. Ngunyong sa detalis na kang mga barita sarado lokal, preparado na ang opisina kang Department of Social Welfare Development o DSWD Bicol. In kaso tamaanin pag-uran ang Bicol, lalakad bagyong Soy Indaya. Ini ang naging peg ni DSWD Regional Director Norman Laurio. Sayang sila binapigpreparan na malinda ang mga ayudang itao na ang mga ayudang pwedeng itao sa mga pamilya in kaso maapektaran ini. Asin magsagibo sila ki evacuation na. Sinabi pa ni Laurio na maging unfood pack sila kapira pang items ang preparado naman para itao. Kan Bicol, si itao kan DSWD. WD Bicol. Ang 26 minutos na makalisa na lasing ko ng paggaga sa iba pang detalis kan mga balita sa lado lokal, nagpaabutan ng suporta ang nagkapirang negosyante sa syudad kan Legazpi para maging sponsor sa selebrasyon kan Balong Festival 2026. Iliyan naging payag na City Councilor Alan Raniola sa gilibong interview sa Kanurago News. Sayang sinabi na nagkapirang negosyante na ang nagtaunin magkakaligong abiso. Kasi na mapadalaman kayo magkakaligong ayun in form of cash or in kind. Magigirumdumo na ni Balong Festival ang mapon sa maabot na Agosto 7 kang presenteng taon. Asin matapos ini sa mabot na Agosto 23. Sa oras mga tugang na 27 minutos na makalisa na lasing ko din pagkakas nagdamata ang barita sa kamuktakan kan panahon na nasa nila po Sir Melvin Almohel na kan pagkasa ni Gatwe. Sir Melvin, maray na aga, please come in.
3: Masay na pagkagapon sa mga taga-Radyo Uragon. At since sa gabas na nagkapakilig kasi kami sa Baybaykan Radyo Uragon, sa mga natin sa audio list 2026 Salta with Yardes with Pagkaga, inigay sa kanyang linda sa aking sa kamugtakan kahit sa kanyang panahon. Siyempre po ay nagluya po at ito po ay pasirin sa Norte sa Lopan sa bagay po ng Sea of Batanes.
4: Napuchol na ang pag-asa ni Gatsby.
5: Pero nagrala.
4: Oo, ato yung nagrala. Naputol. Talagang marangkang kamutakan kang panahon.
1: Naputol mga tugang ang linya kang pag-asa ni Gatsby. Kaini po tawing ano ining uran-uran ko niyan. Gusto niya itong maraman ini. Ay sa ining baburbugso na bulos kang paros.

0: pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, palago sa pagpapakusog sa Gunyan kan si Isiat City Veterinary Officer. Balikan tayo mga
1: tugal ang mga report tayo dito sa pag-asa ni Gaston. Pag-asa, mabalis ka kami.
2: Para pag-asal daw na wako sa pag-asarado. Pag-ibigasin tayo sa may bike ride pa. Hindi nang susunan later sa pizza kapagtakagan sa Puyag pa na. Ay naglo yan, ito po ay bahagi ng punta na sa Lumoy Broadcast. Dari, nasun ka sa Magugal Squatch o kang madaliga. Ang sa tayo po na siya tayo, ay kung lumasin. 20

0: Abigers, alam ka Max Copasades, Beats ng Trip Breeze North, 147.3 degrees east, taglayo kusog na paros na abot sa 150 kilometers per hour dito sa kasi pagpupusog ang paros na abot sa 185 kilometers per hour. Nag-iirong po din pasirig sa North Jackson Lopan sa regas na 50 kilometers per hour. Ruan niya na kahapon, ito po ang pigakay ko ng gas extension 550 kilometers, hanggang 2700 na gift ngayon na tanyas. Ang sinisag din pagkahapon, ito po ang pigakay ko ng gas extension 50 kilometers, doon po ang gift ngayon na tanyas, so nasa luwas na kapilipid area ko sa pag-sibility. At ito po si Inday ay inaasahan na ma-exit o maluwas sa pilipid area ko sa pag-sibility bukas po din pagkaga o sa pagkahapon po. At ito po ay inaasahan na pwede mag-landfall po sa eastern coast of mainland China. Mukas po ng pag-inabi hanggang gabi ko din pagkaga. Pag-down din din sa Kamikulan, makaka-experience ni mga pangyoro na kalimitan na may kalag-kalamit na pagurad at sit pagkikilat pag nag-uldol. Ang paros ay moderato sa kung sa makusog na hali sa sorcerer ng pag-agmamabatian. Ang mga pagpayong dagat at sit kalagatan sa Kamikulan, magiging moderato sa kung sa maukol. Basta, inatabi kita ginawa din sila kapagdera sa mga partikel karagatan sa Bicolan sa partikel katanduanes sa mga partikel po ng Camarines Norte sa mga Camarines Sur as asin sa mga partikel po ng sa mga kailangan partikel sa Orsagot. Ang alitaw ay nagsirang at yan na alasin ko alasin ko ang 23 ng pagkaga at nasol na pa siya na alas 6 ni 7 ng pagkahapon. Pinipinis pa ang night time, alas 6 ko ang 32 ng pagkaga. Inis na daw din Albohela, reported live, halinig din sa DOS, di pag-asa ni Gaspi.
1: Salamat po si Melvin sa kamugtakan kan panahon na rin mga tugang sa pag-asa ni Gaspi. So, paluwas ang parang po sa Philippine Air Responsibility at bagyong si Inday. Nanta Santos sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal. Pwede nagtaon naman kay o nagibo naman kay magkakaligong preparasyon ang lokal na gobyerno kan Katanduanes. In kaso taman kan mga iba at taman kan uran, dala kan bagyong si Indaya. Ini mismo naging peg ni Camarili o ni Katanduanes Governor Patrick Azanza. Sayang sinabi na tulos man siya nagpaluas kay magkakaligong direktiba sa mga taga-Katanduanes sa maging maingat sa posibleng pagtama kan bagyong si Indaya. Ngayon sinabi na sa presidente na kipagkulina naman siya sa lokal na gobyerno kan tabako, particularmente sa tabako port para masigurong ligtas ang mga pasayarong minapas mauli sa nasabi ng probinsya. Gari makatakot, gari maukulon ini mga tuwing natisting ko na paano magsakay. Santo sa may relasyon na barita, preparado naman ang mga members kan Philippine National Police sa probinsya kan Sorsogon. Kandara kan epektong bagyong si Indaya. Ini ang naging pag-Sorsogon Public Information Officer Police Major Arvin Destacamento. Kayang sinabi na sa presente, palagos mo na pinagigibong paganda kan liderato kan Philippine National Police. Asin pagbabantay sa mga lugar na pinagagianing baha kada besa. Naigwanin mga kalamidad na minatama sa palibot. Sinabi pa ni Destacamento na may agutama sila nakikipagkoordinara sa lokal na gobyerno kan Sorsogon sa panginginot ni Governor Buboy Amor. Yan mga tugang ang detalis kan mga balita sa lado lokal, ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal, pakailisin ang kapilang hanap buhay.
2: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
3: Tatay, anong pangaran mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yun po. May anong dagang po nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sakit niyo ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
5: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Tantay 6 minutos na makalisa nila 5 yung pagkaaga. Ngunyan sa detalye sa kitakan mga bareta sa Lado National.
7: Bakon Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
1: Tantay 5 minutos na makalisa nila 5 yung pagkaaga. Ngunyan sa detalye sa kitakan mga bareta sa Lado National. Nangapudan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyalis kan ribeiro na pudo na muna kanya ang pamulitika. Kasaway kan pagkasalaro masin pangapod asin pagkasasayra asin na. Tawan kay liki magkakanig kong atensyon ang mga problemang pinagatubang kan mga Pilipino. Inialag ni Bayag ang busy presidente. Tapos ang magbisita ni sa magbisita ni sa probinsya kan Sarangani Kasugman. Kasayang payag sinabi ni Vice Presidente Robredo o sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na bukin ang panahon para liwata na magbadingkilan sa bida politika.

Sa iba pang detalyeskan mga barita sa lado lokal na kanda ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa pinagsasabing iluluwa sa tesigo kang prosecution na basta pagpapanagos kan kinapinagantubang na kasong o nagpinag-hire subuot kan Vice Presidente na gan for hire para ganoon si Presidente Bongbong Marcos inimismo ang naging pagnator ni Manuel Michael Pua ang spokesperson kan impeachment trial ni Vice Presidente ipinaliwanag pagkakasabi ng abogado na daasin lang ang panguna ang pinagsasabing testigo ang prosecution na papampangon para patunayan ni Guasubot kipigbayanan si Vice Presidente Sara Duterte para kadanon si Presidente Bongbong Marcos. Mianta Santos sa iba pang detalyes kan mga balita sa radyo lokal na kulang pagtubod ni dating Presidential Spokesperson Attorney Salvador Pinelo. Adaing pantasa pa, adaing patakot kay Presidente

Jesus Christ Pindrimonyo. Sigun sa laging payag kang presidente din, katotohanan na sabi ng informasyon. Magigirumduman ito na nagluwas ang informasyon na igwasabot kinagiikot na sarang resolusyon sa Kamara de Representante na nagagad na patal si Kunsa Pueso si Crispin Rebulla bilang pamayukan ombudsman. Dapat man na maglampaw ko na dekang kamugtaking tabo.

0: 39 minutos sa makalisan na lasing kunin pagaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa Lado National uminabot na sa 2.5 o 2.50 milyong Pilipino ang dining trabaho basado sa datos sa pinalwas kan Philippine E-Statistics Authority kan nakaaging buna na Mayo sigun sa naging payag kan, NHA o kan PSA katong basilikan 4.8 na unemployment rate mantang sa kabilugan uminabot man sa 52.13 milyong Pilipino ang daiki magkakani kong trabaho na gidad po 15 anyos pataas. Ang problema ta anipig palwas mga tugang na ano anipig palwas mga tugang kang PSA 15 anyos pataas. Sabi man kan Department of Labor Child Labor bawal ang 15 anyos pataas. Ngunyan nga igwa na naman kiambog na pigpalwas na magsagay mo na mga tugang kisurbe at mga barangay para maraman kung igwa kay mga child labor. An apot ano ang itatabang nindo kung maraman na igwa kay child labor na nangyari sa barangay nindo yo. Bye na kaman tabi kay kagawad Erna Monera sin good morning kay Monali. Muna good morning sa imo muna. Ngunyo sa ultimong detalyes kan mga barita sa Lado National na nindugan ng Ateneo de Manila University na empleyado na bako man empleyado kan silang universidad. Dating Blue Eagle coach Tomas Anthony Taba Balduina. Hindi ang naging paikan na abogado kanda. At inayo na konsensya na sinabi kay nila sa rumasan ng consultancy agreement ang pinirmahan entre ni Balduina, asin man maniamiento kanda Ateneo de Manila University. Sigun pa sa abogado kay ni hindi man totalmente ingimpiyado ang nasabi ng persona kundi kinakaipuan sa rin kung igwanin pagdatraining ang mga atleta kanda. At inayo particularmente pagabot sa kamot na basketball.
1: Uragon Barreta Express. Mga Barreta sa ibang nasyon. International News.
0: 41 minutos na makalisa na lasing kunin paggagangunyan liwat na nagbinalyon yung pag-atake ang Estados Unidos sa Silman ng Iran sa kaduang sulod na lawkan bakbakan sa palibot kan Strait of Hormuz. Sinabi kano sa Estados Unidos na liwat silang nakipagbakbakan sa mga tropas kan Iran matapos sa bawiuna na ang ceasefire entre kan Estados Unidos sa Silman ng Iran. Sinabi sigun sa naging payag kan White House disidido ang Estados Unidos na rumpagun ang mga rebuilding grupo halis sa nasyon kan Iran.

0: kamantabi ki Aringo Divora and good morning kamantabi ki kagawad balit imperial kan maragay humapon kan de gaspe asin man kisir piwi imperial ngunyan sa ultimong detalis kan mga balita sa Lador International tulos sa naglangkaw ning 6% ang la presyo kan mga produktong petrolyo sa pagkinabal ng merkado matapos sa sabi ni US President Donald Trump na over na ang ceasefire kan Iran asin man kan Estados Unidos inulimana sa lalong posibilidad o inulimana sa pagsunod kan nasabi ng mga kasunduan na sinabi pa ka ni Estados Unidos sa sinu US President Donald Trump. Dadakulan magigipikto kay ni sa dalagan kan ekonomiya kan kinaban particularmente sa presyo kan mga produktong petrolyo.
1: Uhagun Barreta Express Barretang Artista Showbiz News.
0: Ngunya sa detalis man kan balita sa lado ni Karawata. Sarong resolusyon na ipinagsumitir sa Kamara sa Senado ni Congressman o ni Senator Christopher Bongo na nagtataon ni honra sa mga atletang Pinoy na nagdarama ng honra sa Pilipinas bilang chairman kan Senate Committee on Sports as an sinabi ni Senator Bongo na dapat tawanin ng honra sila Alex Iala, Ibi Ubiana, si Man Carlos Yulo, pinulima sa unang dirakay ni Senasyona. Tulos ba na pinagsuportan kasi ang pagliba na sabi ng resolusyon ay pinagpasa ni Senator Bongo sa Senado para sa pagtatawanin ng honra sa mga atletang Pinoy na nagdaranin ng honra sa nasyon.

0: Minutos sa makalisa na lasing ko nilang pagkagango niya sa ultimong diaw sa detalis man kan Barreta Salado nin showbiz.
1: Uragon Barreta Express. Barreta Artista. Showbiz News.
0: Ngunya sa detalis man kan Barreta Salado nin showbiz matapos ang 25 taon na day pagkaintindi makalisa 25 taon na day pagtinuan ni Day Ayan de la Sala sa silma ni Rosana Roses nasod ba tinap o nakagi nga daw tinapos sa kanduwaan sa dang day pagkaintindihan na personal na gilingan ng duwa sa mani sa Jimmy Compound para sa dang pelikulang My Best Friend Amanda. Sa nasabi ng pag-uulay o sa nasabi ng pag-ilingan kanduwa, pinaglingawa na kayo niya sa ilang problemang pinag-atubang magigirumdumay ito ng magkainot ng naging close in Day Dela Sala sa setcom kan Jimmy Sevilla 143 setcom na pinagproducer ni Big Soto na konsena. Iyon man yung naging rason para din makailintiyan ang duwa. Sangunyan na. Igwa kay teleserye si Rosana Roses sa sinman si Ay Dela Sala sa room na TV sa TV5. Nakonsen nagluluwasig din na magtugang ang duwa. Nakonsen kalaban ni Digdig si Carmen Martina. Sa nasabi ng show asin sa ginibong shooting, alos magkasamay na nag-uro ng duwa asin pinagulay na kanyang ang manunugol sa edang buhay asin ang sa edang love life. Yan mga tugang ang katerin po ng detalyes. Kan mga pagbabarita, ngunyan pong aldaw ni na Biyernes at Jessa kan bulan na Hulyo 2026. Sa liwat sa ngarang kan mga nakasabay sa programa siya sa pagbabarita sa lawasan mga miyembros kan Uragon Patrola ang pag-asa Legazpi. Sa mga nag-text sa like sa Facebook, salamatulong tabi ning Marhay nakasabay ko man sa Lalo Technical si Manoy Ryan Salcedo duman sa Tawro si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat katataramo day bali sa yumahan. Day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Urago!
3: Basta Bicolano! Urago!
2: Basta Bicolano! Urago!
0: Adios! Marinaga Bicolano!
1: Basta Bicolano! Urago!

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Hello Nanay, anong pangalan mo?
3: Marietta po. Nakaramdam talaga po ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakaakit ako ng bundok. Kaya maraming salamat sa nalok sa binigay ni Madam Nes.
0: Natili ka na nakakaakit?
3: Hindi ako nakaakit ng bundok. Pero
0: hingal ngayon, na hingal ka na?
3: Pero ngayon doon nakaakit na ako ng bundok. Na hindi na ako hinihingal.
0: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahalin ka na agad.
3: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus ko yun.
0: Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
3: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
0: kagabi isa lang.
3: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
0: Wow.
3: Nagising pala ako umaga na. Minsan, pag ako nagising ng mga madaling araw, malam na mga alas.
0: Ngayon, anong oras ka na nagising?
3: Kanina umaga, alas 6 na ako.
0: Wow, naglaban pa. Na.
3: Aliwanag na ako.
0: Ang galing yan, ah. Tatay, anong namatian mo ka nagdigdig ka? Kulog ang mga joints? Kailang taon ka hindi nakalakaw?
4: Grabe, malaki
0: ng taon. Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
4: Nakakalakaw lang man ako daw ako.
0: Pero bako nag-grabe.
4: Bako nag-grabe, yung araw ba ito?
0: Tapos nakalakaw-lakaw ka na.
4: Pero abang araw kami sa ilo, kapag tumiro, sabay ang detox ko, kami
0: ko na. Oh, didi ka na nakatrabaho. Kailan taon na?
4: Mapulong taon na.
0: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirang bulan ka pa lang sako.
4: Sarang bulan pa lang.
0: Sarang bulan pa lang. Dakol na ang pagmati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na.
4: Maray na.
0: Pag CR mo.
4: Ang pag CR ko, normal na.
0: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
4: Nasa ano?
0: Ngunyan, pira na lang.
4: Ang panduwa ko muna.
0: Aga na. O, di 2 beses na lang. Marisain mo so pag-detox.
5: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
6: Lourdes.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata po,
5: malabo,
6: malabo.
5: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis ma.
5: Malinaw-linaw na?
6: Malinaw-linaw ng konti.
5: Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
5: Oo. So, maganda ang eyes ba?
6: Maganda yung eyes pa.
0: Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
7: Si mama, marami siya sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Yun mga, sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
0: Oo.
7: O, tapos, nag-technic siya ng wellness, okay na siya ngayon.
0: Pati pagtulog, maayos na.
7: Opo.
0: Tapos, yung kanyang diabetes.
7: Bumaba na rin, Dok.
0: Yung kapatid mo naman.
7: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba kanya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation. Umanda daw yung ano niya, menstruation.
0: Ngayon, okay na siya.
7: Okay na siya ngayon.
0: Anong pangalan mo?
8: Yan, Benedo Isita po.
0: Taga saan ka po?
8: San Isidro, Riga.
0: Oo, oh, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
8: May sa puso, sa kidney, baga, tapos.
0: Sa prostate pa?
8: Prostate. Tapos.
0: Liver pa?
8: Liver, parang.
0: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
8: Iyo po.
0: Sigarilyo?
8: Sigarilyo pa.
0: Oh, ngayon nagkaedad ka na, pirang taon ka nagkahilang?
8: Siguro mga ano si edad ko, 21.
0: Eh, grabe, atabon. Hanggang ngunyan, 79 ka na.
8: Nag-try ako digde ka.
0: Kailang bulan ka nang inom?
8: Mga 3 bulan na po.
0: Ano, sinamatian mong karahayan?
8: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng ano?
0: Yung masakit?
8: Masakit.
0: Naalis. Tapos na. Parang tinutusok-tusok?
8: Opo.
0: Nawawala na sa pangluluya mo?
8: Opo. Saka nariribong ako kayo ito. Ngunyan, awa ng Diyos. Mura na.
0: Sa loob lang kayo ang bulan?
8: Opo.
1: Bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon, patungan ang isang widow para sa iyo. Isang pinto na dahan-dahang sumasara, nanginginig na kamay na hindi na makuha ang dating pansiglo. Ang bawat hakbang ay parang nakapay sa mabigat na kadonan. Anong kondisyon ang unti-unting nagnanakaw ng iyong malayang tagalaw? Ang sagot natin ay Parkinson's disease. Isang seryosong usapin na kailangan nating tumawin ng maigi para hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi lang. Dito sa ating programa, ang motto natin ay question everything. Huwag kang basta makikinig sa mainstream opinion. Dapat na rin tayo mag-audit ng system ng ating katawan. Kasi kung wala kang capacity for violence sa physical form, magiging helpless ka lang sa harap ng mga sakit. Sound mind or body ang goal natin dito. Kaya kailangan nating intindihan ang macro-system ng Parkinson's disease para hindi tayo mapangalang baka ng maling information. Ang Parkinson's disease ay unang na-describe ni James Parkinson noong 1817 bilang shrinking palsy. Pero sa totoo lang, ang root cause nito ay matatagpuan sa loob ng ating midbrain sa area na tinatawag na substantia nigra. Dito sa part na ito, matatagpuan ang mga dopaminergic neurons. Sila ang tagagawa ng dopamine. Ang dopamine ay ang neurotransmitter na responsible sa smooth motor control. Kung wala ito, ang iyong central nervous system ay parang computer na may corrupted na wiring. Ang problema sa Parkinson's disease ay ang pagkakaroon ng protein misfolding, specifically ang accumulation ng alpha-synuclein. Kapag ang mga proteins na ito ay nag-umpisa ng mag-clump together, nabubuo ang tinatawag natin Lewy body. Isipin mo na lang ang Lewy bodies ay parang garbage dahil sa loob ng inyong cells. Kapag hindi nagawa ng katawan ang maayos na autophagy o yung tinatawag na cellular garbage collection, naiipon ng mga garbage na ito. Ang ending, namamatay ang mga neurons. Ito ay isang chronic progressive neurodegenerative disorder. Hindi ito nangyayari overnight. It takes years bago lumabas ang mga physical symptoms. Kadalasan, ang industrial revolution at ang pagdami ng housing sa paligid ang nag-trigger sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay nag-resulta ng mitochondrial dysfunction. Kapag ang mitochondria ang power plant ng iyong cells ay kumalya, given from energy production. Dito na papasok ang systemic inflammation. Kaya dapat iwasan ang mga anti-nutrients tulad ng seed oils at lectins dahil lalo lang nilang pinapalala ang inflammation sa iyong brain. Sa ating health audit, kailangan natin hatiin ang symptoms sa dalawa, ang early signs at ang advanced stage. Maraming tao ang nakakamali dahil akala nila shaking or trembling ang basihan. Pero ang totoo, maraming non-motor symptoms na lumalabas bago pa manginig ang mga kamay. Early stage symptoms or pre-motor phase, anosmia. Ito ang loss of sense of smell. Maraming pasyente ang nawawala ng pang-amoy taon bago pa magkaroon ng movement issues. Ang alpha-synuclein pathology ay madalas nagsisimula sa olfactory bulb, i.e. smooth behavior disorder. Kung ikaw ay mananaginip at parang sinisintok mo ang hangin o sumisita habang tulog, sinyalo ko na hindi gumagana ang muscle at hangin mo. Isang maagang indicator ng neurodegeneration, chronic constipation, ang gut-brain axis ay napaka-importante. Ang enteric nervous system sa iyong bituka ay madalas na unang tamaang proses sa brain. Pag may dysbiosis sa gut, tumataas ang chance ng neuroinflammation. Muscle droplet, pansinin mo ang iyong sulat kamay. Kung ito ay unti-unting lumiliit at magiging cramp, isa itong sign ng loss of fine motor skills. Ang iyong brain ay nanghihirapan ng mag-calculate ng amplitude ng bawat galaw. Clinical motor symptoms, the cardinal signs. Kapag ang 60% hanggang 80% ng dopaminergic neurons ay tapay na, doon talang lalabas ang mga motor signs na ito. Isang malaking tagkakamali na hintayin ka ang mga ito bago mag-audit ng palisugat, correct, to resting channel. Ang kanininig na ito ay madalas nagsisimula sa isang kamay. Tinatawag dito ang heel rolling tremor dahil parang may pinikirit kang maliliit na bagay sa gitna ng iyong hinalaki at pintuturo. Nawawala ang panginginig na ito kapag ginagamit mo lang kamay mo para sa isang voluntary movement. Bradykinesia.
9: Ito ang extreme slowness of movement. Ang simpleng pagpindot ng remote control at paglock ng pinto ay nagiging mahirap na task. Ang numeric heart attack ay hindi na makapag-send ng mabilis na signal dahil sa kakulangan ng dopamine. 3. Rigidity. Ang iyong mga muscles ay nagiging stiff at matigat. Parang lead height rigidity o cart wall rigidity. Nararamdaman ito kapag sinusubukan igalaw ang iyong joints. Sobrang sakit nito sa katawan at nagdudulot ng muscle fatigue. 4. Postural instability. Dito na nawawala ang balance. Madalas matumba ang pasyente dahil hindi na kayang ikuwak ng katawan ng sentro ng gravity. Ang tawag dito ay left and right wing reflexes. Kapag umabot ng ka-state na ito, delikado na ang postural safety ng pasyente. Ang root causes, bakit na ito nangyayari? Hindi ito mara sa sumpain ng anak, ito ay refusal ng symptom failure. Ayon sa mga meta-analysis at research, ang Parkinson's ay multifactorial. 1. Environmental toxins at pesticides. Ang exposure to mga chemicals during pre-op at pre-op ay may direct link sa mitochondrial complex ring inhibition. Ang mga toxin na ito ay madalas matatagpuan sa ating industrial agriculture. Kaya dapat tayo maging matiis sa kinakain natin. Iwasan mga pagkain at tumuntunong pesticides dahil ito ay nakakasira ng blood-brain barrier. 2. Heavy metal accumulation. Ang build-up ng iron, manganese at lead sa brain ay nagpapabilis ng central reaction. Ang reaction nito ay nagpuproduce ng hydroxyl radicals na sumisira sa cell membrane. Ang neurotoxicity na dala ng heavy metals ay mahirap nang balik pa rin kapag permanent na ang damage sa neurons. 3. Mirror information at breath hold. Sabi nga natin, sound mind, sound body. Kung ang breath mo ay may leakage at syndrome dahil sa tagdaw ng lectins at traffic sugar, ang mga toxins ay makakapasok sa circulatory system. Mula doon, aakit ito sa brain via the vagus nerve. Ang inflammation ay parang apoy na kumutunog sa iyong nerve. 4. Genetic predisposition. Bagamat ang pagkantang ng case ay purely genetic, ang environment ang nagigit

At sa ngayon, ang mainstream medicine ay madalas nakafocus lang sa pag-manage ng symptoms gamit ang L-DOSA o levodopa. Pero hindi niya titingnan ang root cause kung bakit namamatay ang neuron. Ang industrial system natin ay mas pabor sa pangmatagal ang maintenance stress sa taga-drop ng systemic toxicity. Bilang isang skeptiko, kailangan ng i-verify ang bawat gamot na ibinibigay sa iyo. Huwag basta-basang sanggatin ang diagnosis ng walang sapat na entire evidence. Sa Minciano Center, naniniwala kami sa self-reliance over superstition. Hindi pwedeng ibaon lang sa gasal o kung sa ano-anong rituals ang Parkinson's. Kailangan natin ng technical data at rigorous auditing ng ating diet at environment. Ang pag-iwas sa anti-nutrients ay hindi lang suggestion, ito ay mandatory para mapanatilang ang sagridad ng ating self. Ang pagkakaroon ng animal-based diet na may sapat na fat ay nakakatulong sa mind to prepare at brain health. Ino anak, tanggal mo ang one is none, two is one. Huwag kang aasa sa isang person information. Magkaroon ka ng redundancy sa iyong health plan. Kung ang isang doctor ay walang maibigay,

0: problem, kapag nawalang control na sa iyong katawan, nawawala rin ang iyong kalayaan. Kaya habang maaga pa, habang wala pang panginginig, ayusin ang system. Graphic collection para sa store, iwas sa coffee, at panapihin ko sa coffee. So, huwag natin hayaan na panginginig ng agad ng pagkakasakit dahil lang sa katabayan at maling impormasyon. Ngayon naman, i-remind natin ang mga komplikasyon ng Parkinson's disease na madalas hindi pinapaliwanag sa inyo. Gagamit tayo ng engineering perspective dahil ang katawan mo ay isang biological machine. Kapag ang machine ito ay hindi naman sinong maayos, asan ang sinatawag natin mechanical at hydraulic diet? Ipitin mo ang iyong nervous system during isang hydraulic system. Ang dopamine ang nagsisabing fluid na magbibigay ng process para maging smooth ang galaw. Kapag kulang ang fluid ito, magkakaroon tayo ng mechanical failure. Ang unang kagamaan ay yung dead nutrition o ang pagsoto ng paghinok.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Basta Bicolano o Ragun!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalaga ang paalala.
8: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: on the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Minutos na pasado alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo, uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikan na komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Mga tugan, Diyos maray na aga, Aldawnin Friday, Fetsa, ano na, Jess, sa bulan na po kan July 2026. And syempre, ribanan pa kita sa last episode tango niya na simana, Biyernes na naman, nasa kabangaan na naman kita kan bulan kan July, ano, matapos na naman kita kan isa July, madali na, kaskaso ng panahon talaga, madagdag na naman ang edad ta kay niyo. Ene po ang Senog Lingkod, Manalito Sanchez, at your service!

0: Siyempre, kailangan ng Tazalano Technical, Kuya Ryan Salcedo. Duman sa tower si Kuya George. Saka si Rain Bartoloman duman sa Mount Isarog. Kusugo ng paros sa luwas, Kuya Ray. Diyo, papalid-palid kita. Kailangan pangit lang digdi sa paros na ini. Tabako man siya malipot, habagat baga kaya. Pero kon amihan yan, medyo malipot-lipot iyan. Kaya ang pagmati, tamarasahas mangiraray, mapulot pati sa lawas lugod. Ang bigala talat ako ta, mag-uran-uran maski diit lang, ta medyo makakuang-kuang lamang sa init, saka sa grabing maranakan daga naman. Ano? Ta siyempre, yung baginan medyo pigalat alat naman, ta makauran-uran lamang, kung hindi man nag-uran ha. Permisyon ng malumlum. Kaya yan ang kamugtakan ta sa sitwasyon ta sa panahon digdi sa Legazpi Salbay. And I don't know sa ibang party kan Bicol ano. Pero speaking of weather, ini pong si Inday and kuya na nagluya na. Sa bagay, yun man talaga baga maski sa tunay baga nagaparaluya na sana. Ah, sa impeachment, nagaparaluya na sa nabag. Ay, Diyos ko po. Diyos ko day! Oh, ini pong bagyong si Inday na dati super typhoon, nagparaluya na sana sa pigpaluwas tabing bulletin number 10 kan Pag-asa. Sabi kan report weakens further as it moves northwestward over the Sea of Batanes. Yan, so kumbaga yao na po duman sa pinaka itaas na parte kan Pilipinas sa Batanes na. And nagluya nga ni, sabi sa report kan Pag-asa. And yan po tabi ko yan, nasa kwa na sana 150 ang paros, about 185 kilometers per hour man ang gustiness. Bang araw kanso nakalis na mga aldaw na naging super typhoon siya, makusugo na no, nasa 280 plus ang gustiness. 205 ang center winds and then 285 ang gustiness, makusugo talaga ano. Kabot nga ning category 5 na bagyo ini. So yan po nagiro northwest sa rikas na 20 kilometro per ora. So dahil manaipikto sa tuya, sulaminti iningani pong paros, ining habagat na namamati ang tango niyan. Kaya lang dahil maning darang uran-uran. Ang uran kan habagat Kuya Ryan, uto duman pig bubuhos sa partikan Mindanao. Kaya duman sa partikan Mindanao, haros ang mga lugar duman nagbabaha sa nagkapirang lugar sa Mindanao. Kaya yaon duman tabi ang bagunas kan uran sa may parting ito, sur na partikan Pilipinas. Mientras na subagyo, uto na duman sa may extreme northern Luzon, sa may Batanes na ngani. So anyway, yan po ang sa tuyang update sa bagyo and siyempre sa panahon niya to and piglalauman ta digdi sa Bicol dahil man digdi nakabugtak na sa weather forecast na mga mauran na sabay ang Bicol. Wala man nababanggit eh. Subot sabi yun, kung ibabase ta dyan sa Pag-asa dahil man kita magkakamatinin mga pag-uran-uran, sulamin tiarog kayo ng panahon tamalumlum, maparus and yan. Minsan gayon nagtataga uran-uran man. Duman sa mga nagmumotor, lalong-lalo na duman sa mga nasa gilid kan dagat, medyo riparo lang kamuta, makusog ang paros baga. Pwede itaral-tal ang mga gamit nindo dyan. O kaya mga maluyang klaseng mga atop-atop, pwede ipadpad ang mga atop nindo. So mga nagmumotor, ang motor mo niyan maluya, baka ipalid-palid ka mo diyan sa highway. Pag-iringat at makusog ang paros habagat. Pero sabi sa report, igwang kasunod na naman inipong si Bobby, inipong si Inday nga ni, ano, may kasunod na naman tulos, LPA LPA 97W. And yan po nasa Luaspakan Philippine Area of Responsibility, and syempre pig babantayan niya na maray and pig bumonitor na maray kan pag-asa. Kung ano po ang mangyari man kani, kung ini po da maging bagyo and maglaog man sa Philippine Area of Responsibility ang pangaran na ibubunyag kan pag-asa, Josie. Yan. I ta Inday. Sunod letter J, Josie. Yan, ha? Josie. Dahil na siya naginibong husi ko ta, tangarig ayos man. Kahit to baga kaya, kan mga aki pa kami, an sabi kan mga gurang kahit to, na an bagyo ngayon, at ang ngayata ang mga bagyo ang pangaran, mga sa babae. Ha? Ay kawasa nga yata ang mga bagyo nga pangaran babae ta mga maluya man sa nangyayang bagyo. Pag lalaki daan pinangaran, makusog nga yan. Naku, kaniguan. Totoo man daw yan ang mga arog kaya ng mga iristorya. Gari da imang gayod. Da imang gayod dyan na hiling sa pangaran. Ito nga ning Yolanda makusugon. Oh, makusugon baga su Yolanda. Babae bagang pangaran ito. Yung man yan, sumanganan na dangog-dangog kay itong aki pa ako, sumang gurang baga kay ito. Hoy, man mga bagyo ngayon yan, mga babae ngayon pangaran, ta mga maluya. Yan. Maluya man siya ngayon mga bagyo. Pero pag ang pangaran niya kan bagyo lalaki, makusog ngayon. Ako, grabe mong pala na no. Sige, and abang po, ta dahil lang maloy, yaw naman dyan sa tuya, ang pagatod sa indukan mga barbarita. Ay, bako silang barbarita, kundi talagang barita. Aratsan, pagkatawaskan sa tuya ang buhay na manong barita, yan, so mga barbarita na. Warog kayo niyo, may nagluwas ng mga alingas-ngas tabi Kuya Ryan na jata igwada ang duwa ng Bicol Mayor, kung si sa ini, dahil manabanggit, duwang alkalde digdi sa Bicol, na nagsabi na nagkonfirmar na daan na si Lenny ang talagang madalagan sa 2028 election. Ha? Mapuuna naman kamukan sa endo na naman ng mga na yan, intriga na naman. Pero may post digdi yung tabi na igoda talaga. Kaya lang dahil tamas ang banggit digdi kung si Say man na mayor, tada ay mapigbanggit kung si Say na mayor, taga Sain, Sain na probinsya, tapos na nabanggit siya na duwada ang mayor digdi sa Bicol. Yan, Bicol baga, kadakol na mayor sa Bicol. Si Say daw, mayor Hali sa Albay, mayor sa Masbate, mayor sa Kamsur, o kung si Say, dahil manabanggit. Kaya yun yan ang mga alingas-ngas na naman na nagluluwas, at least da hindi na no. Nasabi daan ni Madam Mayor Lenny, abo niya talaga daata sa naga na sanada muna siya. O kaya at least ngaya, so mga nag-aasa na mga kandidato sa pagka sa nasyonal, lalo na sa pagka-presidente si Madam Lenny, at least garin na buhayan ang pag-asa ninda. At least ngaya, bako na ngayang no ang simbag kung sakali, at least ngaya, pwedeng maibugtak na sa maybe na, maybe. Pero kung sakali man, ako nga ni personal minti, kung sakali man baga. Asan sakali, taday, tamanaram nga ng desisyon baga. Tapos ayaw man niya na personal na desisyon na magkandidato siya, sa iling ko, dakulaon ang posibilidad na manggana ngon niya na eleksyon, Kuya Ray, ano? And dakulaon na chance ha, na manggana siya, and apura kayan, first time kung sakali na magkaigokita ng presidente sa Bicol. Alawig ng panahon, sige ang karandidato tang mga dekalibring mga Bicolano, dahil mananggagana eh. Na maging presidente sa istorya kang Pilipinas, na magka-presidente lamang kita sa Bicol. Pwede masakit man kaya digdi sa Bicol, ta digdi yung pag may mga arog kaya na ambisyon, ang mga kapwa Bicolano, yaon supig sa sabing crab mentality. Imbis tabangan ka, pig bubugnot ka lugod pa baba. Iyan ang daindatang ugali tadig di sa tuya eh. Kaya iyo yan. Sa bagay, ala, tunta na sa nagayot, alangan man. Oh, sarupang alingas-ngas. Ah, hali da sa DOJ, naging secretary kan Department of Justice, from DOJ, naging ombudsman. And an irestorya naman ngunyan tabi, pwede po da ang kuyana. Ah, pwedeng maging justice sa Supreme Court. Ini pong si Boying Rimulya. Tama, retiro da tabi sa maabot na Nobyembre, madali na, ha? July ngunyan, August, September, October, November. Ma-retire na po da ining si Chief Justice, ha? His Gesmundo, na ma-retire sa Nobyembre ngunyan na taon. Kaya yan ang duwang darakulang alingas-ngas ngunyan na mga panahon. VP Lenny, Mayor Lenny Canaga City, ha? Sabi, mga kandidato na daa. Hindi akong totoo man ang God. Sa kaining kay Boying Rimulya, na from DOJ to Ombudsman, from Ombudsman to Supreme Court, talaga. O sige, tayan, pwede tang pag-re-restoryan man sa naiyan tabing mga bagay-bagay na iyan baga. Ano, sa impeachment? Impeachment! Nagparaluya na sa nasinday. Sa impeachment mga tugang, abangan ta next week Lunes, tapit sa 13 baga, 13, 14, 15 so sabi schedule. And ngunyan nga ni, may pinalawas ng bareta ngunyan na aga na so impeachment court, nag-issue na ning subpoena kay Attorney Zulaika Lopez. Kani po si Lopez, yun ay ang Chief of Staff ni Vice President Inday Sara Duterte. And abangan ta. Tayo baga ni sunagbutas man tataramo na ngaya, abangan ang bagyong Inday. Yan, kansarong aldaw. Kundi mala, baga ta, so bagyong Inday nga ni, nagparaluya na sana. Dahil daw sa totoong pangyari, yun na talaga ang mangyari, nagparaluya na sana. Pwedeng magparadag-padag na naman kanyan mga DDAs. Yan, abangan ta mga tugang tabata ini si Zulaika Lopez, medyo may pagkapamas kuan man ini andating dramatista man ini, grabe an kuan man kay ni ta last time baga kun marumduman tabi nindo, so hearing diyan sa kamera, pigkarsel ini, pigpriso diyan sa kamera, ta pigparapugulang kay ni tabi na ini, so accountability kan sa iyang big boss duman sa missing 612 million sa investigation kan kamera kay to. O kundi dai ko nang gayo aram subilog na detalye kay ni, pero iyo yan. And then nagkuambaga ini madrama ko na ospital, nagkuan tapos binisita ni Vice President Intiro, nagparanguy-nguy sa Vice President, nagari pig-atake na ning diferensya sa utak karong mga araw kaya. Pero ang obserbasyon ko talaga, ano daw yan tapag mga salado kan mga Duterte, mahiligon sinda sa sutaram bagang gari sa maisog, gari so nag-agyat, gari so ragu-ragun mga araw kaya nandating, pero pag abot sa aktual, takot. Iyon yan ang na-obserbaran ko talaga, ano, sa mga tataramon, sugari pirming gari palaban, sugari pirming urag-uragun, nag-aagyat pati. Warong katong sabi ni Vice President niya, bloodbath, mga bloodbath kan angog niya. Pag-abot ka ng oras, wara man. Oh, mga arog kayo, mahiligon sinda sa mga arog buka kaya natirada, taktika. Ah, tatada yan, taarog kayo ng taktika pirmi, ano? Sige, paubaya ta na yun senda, kung iyo man ang taktika ninda, di paita. Sa next week po iyan tabi, tatapos na si ano ni Kalilum, Kalilung kan NBI. Yan, tapos na si Kalilung, and next is Zulaika Lopez. Kuya Anda, ini hostile witness sa Ladokan prosecution. Eyo ta, siyempre, ikaw mo daw, chief of staff kan vice president, eyo nakasangsango niyan sa kaso, alangan man, iday niya idipinsan sa iyang busing. And igwapa nga ning alingas-ngas pa kayan, naan sabi, may mga jata, ano, sabi man sana, iristorya, kundi alam mo namin sana, mga iristorya, yun nabigay sabing, daining aso, kunda ining kalayo, bako? Nadyata, ha? Si BP Sara sa kainya ding si Atty. Sulay Calopez and
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Kayo ha? Hello love, Barreta mo na kita.

0: yan barreta sa amay na pagkaaga sa headline sa lado lokal. Relaunching kan programang Go Green, Grow Green Albay program naging matrayumpo. Micro small sa medium enterprise Albay orog napig tututukan. Sa Barreta National, DND Chief, inalmahanan claim na pagsaliri kan China and Batanes. O yan na naman, apu na naman ang China. Sa Barreta man, sa lado international, US military na kumpleto na ang panibagong serya kan sa inang strike duman sa Iran.
1: Buena mado, Barreta! Mga Barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po sa inyong magiginta kapagbareta Marilito Sanchez, ngunyan sa detalye at sa lado lokal, ginibo ang relaunching kan programang Go Green, Grow Green Albay program sa Municipal Nursery dyan sa Barangay Gabawan, Darag Albay, sa panginginot kan Municipal Agri Service Office sa Kaalbay Provincial Agricultural Office. Ang mga barangay kapitan kan 54 barangay kan banwaan nagresibinin mga materyales sa pagtatanom. Manlain-lain ang mga banhi ni mga gulay sa mga pananom na prutas, arog kan mangga, lansones, rambutan sa kasuwa. Nagagamiton pa sa communal garden sa sendang mga barangay. Obeto kang programa na suportaran ang pagmantinir kan pang publikong gulayan sa kada barangay, tangaring na maasigurar ang sufisyenteng supply ni mga gulay, prutas, asin iba pang mga produkto. Report mo na kita na barabaktot ni Your Honor, Manoy Joey. Preparado na mandaan mga taga-Pamplona in kaso iguamanin makusog na pag-uran duman sa probinsya kan Kamsur. Your Honor, pasok!
1: Urago Live Report!
2: Yes, Manilito, good morning and maray na aga sa mga tagang Tabay. Sa ngunyan siya, sa ngunyan, nagpapasalamat na si

0: Awi Agustin, ta Dayna Dagoso Oran, makusog na pag-uran digdi sa Pamplona, Camarines Sur. Mientras tanto nga sabi niya, dahil man na maraot na magprepara, regohan inin mga nagkakapira na pinag-triente ng Laquina, digdi sa nagkapira sa Barangay San Rafael, digdi sa Pamplona, Camarines Sur. Susog kay Agustin, sarong bagay na sa indang pinagigibo and sarong problema man talaga kana mga taga barangay San Rafael na yung kaso maski nga ni Maluyan Uran digdi sa barangay na ini pinagbabaha kay Mayor San Agustin, Mayor Agustin na ang barangay San Rafael ang parating pinaglalantok ng tubig. Kung kaya kaso hapon nagprepara talaga siya tanganin day man na magwisin buhay sa nasambit na banwaan. Mientras tanto, tabi manilito, so itong sabi mo na pinagtutulod na maging presidente, si VP Lenny, Mayor Lenny, saro na hindi na nag-advocate na talagang capable na maging presidente, yun si dating Congressman Gabby Bordado.
1: Si Brad, kabrad ko ini si si former congressman Gabby Bordado.
0: Yes, and sabi nga niya kung magbari na ang sabi ni alcaldesa, siya all out support kay VP Lenny. Mismo siya ang maiba sa pangampanya kay VP Lenny na maging presidente digdi sa sa tuwing nasyon. And sa ngayon, nung say pa man siya, no, si Mayor Lenny digdi sa Naga City. So, sarong bagay na ini na pinagsabi and nagkakapira pang mga alkalde ang talagang nagtutulod na magkandidato bilang presidente. Ta sabi nga ni Ninda, winnable si Alkaldesa Lenny tada yung dikta. Maski nga nilang kay Guaba, kay tunin na kaso, kay Presidente Bongbong, alagad, no say sana si VP Lenny, and iwini ang sarong kriteriya na pwedeng pagtubudan ka sa tuwing nasyon na dahil siyang dikta na maging VP o nakaging VP siya digdi sa Camarines Sur and sa tuwing nasyon. So, yun yung sabi ni dating congressman and vice mayor Gabby Bordado digdi sa siyudad Canaga. Yan tabi manilito sa tuwing impormasyon yun yan na pagkagahali digdi sa Camarines Sur. Live na si Joy Boy Sar siya basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
1: Babalos, your honors, sa imong bareta. Balik kita sa mga nagkakalagkag ang bareta.
2: Namado Bareta. Mga baretang lugar. Local news.
1: Balik kita digdi sa albay, hinagad ni First District Board Member, Chairperson, kan Committee on Trade and Commerce sa sanggunyang panlalawigan, sina Marie Onrubia de la Cruz. Ang pangangaipunin mas pinakusog na suporta pa sa mga micro, small, medium enterprises o kaya MSME sa probinsya. Kasabay sa pagrumdom kan SMSE Development Week, sinabi kanina importanteng harigi kan ekonomiya kan albayan, mga saralit na mga negosyo, kooperatiba, mga creative entrepreneurs, huli tayo ni nagtataonin kabuhayan sa katrabaho sa mga albayano. Sa presente, pigadalan kan committee niya ang propuestong Albay MSME Development and Competitiveness Ordinance na may kamauta na mapakusog pang maray ang suporta sa mga MSMEs sa pagpapadali kan market access, product development, innovation, siringman skills training. Pigsadol kan National Bureau of Investigation digdi sa Bicolang publiko na gamito na ang bagong NBI e-clearance sa pagikan e-gov.ph super app o application tangarig na maging mas marikas as in mas madali. Ansen ang pagrenyo kan mga NBI clearance sigon kay NBI Bicol Regional Director Attorney Yelen Agus party ni kan piglunsar na serbisyo kan digitalization program. Kan presidente o kaya kan administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. na obeto na gibon simple sana, epesyente, saka accessible ang mga serbisyo kan gobyerno. Sa paaging ini kan i-clearance

0: mag-renew online ang mga kwalipikadong aplikante na dahil na kay puan pa na magpasiring sa mga pisina kanin BI. May option man sinda na ipadeliver ang sendang clearance sa endang mga address kuwaw nini sa pinakaraning opisina kanin BI. Naglalaom ang NBI Bicol na mas dakol ang mga namamanwaan na magamit na sa paginginin kan online service. Langarig na mapadali ang proseso sa pagkuaninda kan sendang mga NBI clearance. Nakaresebinin pinansyal na tabang ang 58 beneficiaryo gikan sa Banuan Kandaraga sa Irarong Kan Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development. Diyan sa Daraga Covered Court. Obeto kang programa na suportaran kabuhayan kan mga beneficiaryo sa paagikan pagtaon ng inisyal na kapital sa kaiba pang tabang na magkakatuwang sa pagbilog asin pagpatalubo kan sendang income. Anasambit na inisyatiba ang party kang panagusman na pagmaigot kan DESWD na mapatalubo ang kabuhayan kan mga pamilyang nangangaipo asin maibusol ang pangmatagalan na pag-asenso kan mga komunidad. Sa iba pang bareta, kinumpirmar kan EDC First Gen Renewable na igwanin sobra 50 kompanya darakulang mga business establishment ang direktang nagbabakal ng kuryente sa senda bilang supplier ng renewable energy. Siring man, piglinaw kayo na bako garantiya na ligtas na sa power interruption ang mga kumpanyang direkta nagbabakal ng kuryente sa senda o rin man na renewable energy supplier. Sigon sa kumpanya, mientras na renewable energy ang pigkukuanan in supply, nag-aagi pa mag-araray ini sa Transmission Network, ka National Grid Corporation o NGCP. Kaya pwede pa mag-araray ini na maapektaran ang mga problema sa transmission, siring na sanakan yellow or red alert status sa power grid. Sa Ginibong Media Academy sa Bakman Geothermal Power Plant, dyan sa Manito, pinaliwanag kang nasambit ng korporasyon ang pangenot na benepisyo kan direktang pagbakal sa renewable energy. Iyong paggamit kan enerhiya hali sa geothermal, hydro, saka solar, maging wind sources na nakakatabang sa pagbawas ng carbon emission.
1: Makabaretang lugar!
0: Asin ang pagbusol pa ng sustenidong operasyon sa sendang mga negosyo. Ultimong bareta lokal, panagosan construction sa tulay na madugtong sa barangay Binitayan sa Kakilikaw dyan sa Daraga. Pigsadol na kan DPWH, mismong Secretary Vince Dison and 2nd District Engineering Office, natapuson na! Tahaloyununununun na! Tapusan na nindo yan. Ang tulay na tulay bago na matapos ang presenting bulan na July, ngunya na taon. Ako pag-iiling-iling ko dyan ako nag-aagi pirming, pero dahi pa kaya tabi, boss. Kung kaya piglalauman na mapaparikas kan proyekto ang biyahe, asin mapaparay man ang koneksyon kan komunidad sa nasambit ng mga barangay.
1: Buena Mado Barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Alas 6:33 na ni pagkaga, time check. Bareta Nasyonal, pinalagan ka Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro bilang wara lamang ni katiting na basihan. Asin makangingirit ang aktuasyones na naman ini kan China na nagkaklamar na sa diridanin daan Batanes Group of Islands. Diyos ko po. Ano daw kung iklamar taman ang Taiwan sa sakop kang Pilipinas? Iyubaga. Ano daw ang reaction kan China? Ano? Ang Taiwan, sakop yan kan Republic of the Philippines. So, abir daw. Ano ngayong basyan? Dahil man, tapag iniling mo ang Philippine Area of Responsibility, yaon baga sa laog kan par ang Taiwan, abir daw. Kung kaya sigon pa kay Chodoro, nakakandal na naman ang mga pagtubudan, ang mga tataramo na ini kan China, huli sa matinding brainwashing. Kaya kay puan ining kontrahon. Pigsadulman kan opisyal ang mga nasa akademiko na tulos na pondohon na nasambit ng churia. Ginaibukan DND Chief ang payag matapos na maglawasan mga report na may pirang researchers gikan sa universidad as in institution duman sa China na nagsasabi na nagdeklarang mayo nin legal sa ka-historical basis ang pagklamar jurisdiction kang Pilipinas sa mga isla dyan sa Batanes. Mientras tanto, magkakaigwa ni panibagong hero protesta sa Liwasang Bonifacio sa Manila, Ngunyanal daw. Sigunyan kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso. May nakatala na naman ang rally sa nasambit na lugar at sinanda man ang lokal na gobyerno sa bagay na ini. Segun pa sa alkalde, naglalaom siya na magiging tranquilo ang protesta. Siring ka naka naging resulta ban sa nainot na protesta kan Iglesia ni Cristo na ginibuman naman sa Liwasang Bonifacio kan July 2.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa luwas kang Pilipinas, kinumpirman kan U.S. Central Command CENTCOM na nakumpleto na kan U.S. Military o Puwersa Armada kan Amerika ang sendang panibago na naman na pang-atake kontra sa Iran. Bakbakan na naman, ano? Sakit kani kung mag-urulanto na naman ang petrolyo digdi sa Pilipinas kaya niyang presyo. Segun po sa U.S. Military, maabot na sa 90 military targets ang sendang tinira. Sa sarong payag sa Twitter o X, sinabi kan CENTCOM na binalbalaninda kan Puwersa kan Amerika ang air defense systems, coastal surveillance assets, missiles, saka drone storage sites, naval capabilities, saka military logistic infrastructure sa may coastline kan Iran. Ang panibagong mga attacking ini kan Amerika, kasunod yan kan matrayumpo man opensiba na ginibo kan Iran kan nakaaging aldaw. Sports Balita.
1: Buena mano, barreta. Barretang Sports.
0: Lewat na nagibo ning historia ang tennis legend Novak Djokovic. Sasaya man laban sa quarterfinals duman sa Wimbledon Open kontra kay Felix Auger Aliassime. Ano ni pangarang kani? Aliassime. Ah, taga sa Indo ini. And sa Indo pong sagupan kasudma nag-record bilang pinaka halaba na quarterfinal match sa istorya kan Wimbledon. Kung kaya minabot sa 5 oras, ay grabe, alawi ka no. As in 15 minutos ang sendang laban na nagpuon sa panggana ni Djokovic sa enot na set sagod sa masungkit kini ang kapangganahan.
1: Buena mano, barreta! Barretang artista!
0: Bueno, digdi kita sa tuyang chika, ngunyan na pagkaaga, medyo mamundo sa nang barita at ang inisa chika ngunyan, ano?

Yan. Kunaram po nindo ang sa likod kan sunatang iyan, binawian na nin buhay sa edad pong 75 anyos. Ang bistado na Welsh singer, inipong si Bonnie Tyler. Sing you love song. Iyan po nagsikat ang mga kansyon nga ni, iyan po nakantang iyan, If I Sing You a Love Song. Kabali pa ang Total Eclipse of the Heart, as in iba pa. Huh?

Binisto siya sa bilog na kinaban, ulikan sa iya pong raspy and husky voice na iupuan sa iya naging brand. O kaya tatakan sa iyang matrayumpong career sa musika. Huli ka ni buminuhos ang tambak na pakikidumamay gikan sa mga fans, kapwa singer, artista na nagrurumdom kan sa iya pong dakulang naging ambaga sa industriya kan musika.

0: Ngunyan sa Barreta at Salud, nagtagama Department of Health nin kantidad 1.9 million na fundo para sa pagpautubdayan sa Chronic Kidney Disease Prevention and Control Program. Bilang kasimbagan sa panagusma na paglangkaw sa kaso kanhelang sa bato sa Bilog na Rion. Segon kay Dr. Raymond Martin Corpus, ang Head Kanan Communicable Disease Prevention and Control Cluster kan DOH 5, obeto kang programa na mapayos pa nin amay ang napagdeterminar asin man paglikay sa chronic kidney disease urog na sa mga komunidad na may limitadong access sa serbisyong pansalud. Parte kan pinagtagama na fundo ang pagbakal ni mga urine dipstick. Ano daw ini? Nagagamiton po da sa eksaminasyon sa mga residente sa mga barangay asin mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Bilog na Rion. Mga tugang, mga kaurago niya natabihan sa tuyan tabok ng mga Barreta ngunyan na Friday, last episode tagang programa, Barreta ngunyan na Simana. Nagpanday kan mga Barreta, News Director Annalyn Silada, sa pangapunian sa Broad Paris Technical Side, Kuya Ryan Salcedo. Back to back sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po sa doon naging tagapag Barreta, Marilito Sanchez, please tambay lang, magkapalagos pa kita sa programa.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new print with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
4: Lumiit ba talaga siya? Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary
9: meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherrydeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Cherry de Ibalon Travel and Tours in Cherry de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:46 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Good morning!

Sige. And welcome yaw na po kita sa ikaduhang kabtangkang programa sa Good Bagita ng alas 7 unya na Friday. Friday the 10th of July. In the darkness. Anong pag-irestoryan tatabi digdi sa second part? Sa Lunes, ay bakong Lunes, sa Martes palang tabi. Paabot ta, tabad kung dahi pa ka munag, dahi pa ka mong aram sa Martes na petsa 14, iyo po ang ulat sa bayan ni Mayor Hisham Ismael. Kan namumutantang syudad, always smile, Legazpi City. Aram mo sa Legazpi City, mga tugang gulpian, mga nabago sa digdi sa syudad, ano? Dawa su mga bakong simpleng problema, kundi su mga haloy na pating problema na mga dahil lamang nagka-araksyonan, dahil lamang natawan atensyon, ano? Arog kaya nakaralay-kalay na mga wire. Ha? So pag desilting sa mga drainage canal. Yan ang mga bagay bagang iyan, kung tutuusun, mga simplihunon man sana, pero dakulaon po ang impact and epekto kayan pag limbawa nagpaparauran, may bagyo, ah? Nagkakabaraha kita, ta numero unong problema tamang baga talaga digdi sa Legazpi, baka because normally ang Legazpi talaga is below sea level ang sentro, kaya naturalmente pag naglangkaw ang dagat, babahaon talaga ta, siyempre langkaw sa tubig sa dagat. Kaya nga ni igwa kita ning floodgate. Saro pa yan, na floodgate yan, marita na kwanta, napasadaan talig di sa programa ta. Kan panahon, ang sabi, raot, umalata kan pagtukaw ni Mayor sa pag-ingwa kahit itong pirang bulan sa na dyan sa pagiging alkalde kan syudad ni Kung Pido, tigribaya na ni Hisham na bako man palang raot. Mariusip, masakit kanisun, nagsabi yun, may raot. Ano ba yan?

0: Ah, dahi daw, so nagtaram na raot, iyo ang raot. Yan naman sa akin. Oh, mako, kadakol na mga pagbabago tabi. Sa itsura sa nakan City Hall, may mga pagbabago. And apura pa kayan, so iba pang mga programa, so ibang mga dahil mang kamugtaking programa, kan mga nakalis na mga taon, inarali na. Imbis nakatuon sa mga pang, pang ano ni, pang matagalan na tabang sa mga sektor na talagang nangangaipo kan mga siring po kaning tabang. Oh, yaw na dyan mga tugang sa ulat sa bayan, kan alkalde sa petsa 14 na iyan, sa Martes tabi. Kaya kung sakali na ipanindo aram yan, nakikikwang kita, nagaanon syarta iyan, tangarigatist maibalangibog ta sa mga tagaligaspi. Ano ining post digdi ni Mayor? May post pa lang si Mayor . Magandang araw mga kapwa Koligaspenyo, isang taon na naman nang tapat na serbisyo, pagkakaisa at malalaking hakbang tungo sa mas maunlad na lungsod ng Ligaspi. Noong nakaraang taon, hinarap natin ang mga hamon ng magkakasama. Yan, ko pala niling post si Yurmi. Sabi nigdi, noong nakaraang taon, hinarap natin ang mga hamon ng magkakasama. At ngayon, oras na para iulat sa inyo ang mga bunga ng ating pagsisikap. Yan, uyo yan. Kaya naman, buong puso ko kayo na inaanyayahan na sumubaybay sa ating ulat sa bayan 2026 ngayong Hulyo 14, 2026. Dito ay hihimayin natin ang ating mga naging tagumpay sa infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kahandaan sa mga sakuna. Ang bawat proyektong ating natapos ay patunay na kapag may malasakit at walang o kaya kapag may malasakit at pagtutulungan, walang imposible. Yan. Ha? But sabihon kung an mga programa proyekto ngaya na natapos, iyo po an garantiya, iyo an prueba na kung iniigwa po kita nin pagmalasakit as in unidad, pagtatarabang tabangan, daing imposible na marealisar. Correct? Iyo baga. Saka determinasyon yur, determinasyon takon maski yaon man ang sa imong kung kunday ka determinado day mo yan mangyari kundi yun na yan. Oh, basta yan pigaanon share niya, binasa ko lang ining post niya ta yun yan sa iyang pigbabanggit digdi and yan po an sa iyang magiging dalagan sa iyang ulat sa bayan sa Martes sa 14 dyan po yan sa Ibalong Centrum for Recreation. Ang tagumpay ng Ligaspi ay hindi lang sa pamahalaan. Ito ay tagumpay nating lahat. Kita-kits po tayo. Yan. Mga Kaligaspi, tuloy-tuloy ang pag-angat ng ating lungsod. Yan. O yan. Ulat sa Bayan 2026. Ariglado tabi yun, ariglado. Bariwas ta lang yan na imbitasyon ni Mayor Hisam sa mga taga-Ligaspi. Tangarig, kung may oras ka mo, may panahon, and libre man sa nakabo, magpasiring ka mo dyan. Tangarig mismong madangog nyato ang sa iyang mga report diyan, ulat sa bayan. Dakulyan. ano sa Martes. Kaya lang Martes kaya Kuya Ryan may kuya ni, may impeachment kaya eh. Sabagi ilingon takon an impeachment an dalagang kan impeachment so mga daiman sa nang kuyang kauragi pwedeng mag-attender na sana kita digdi. Tamas may kamugtakan ining ulat sa bayan ni Yorme. Pero bad sa Lunes, baad kun yaon man agad ang presensya. Tan sabi sa Barreta, pig-issue hana, ay may nag-issue na baya. So, impeachment court, ninsubpina, digdi po kay Attorney Zulaika Lopez, so Chief of Staff ni Vice President Sara, na mag-attendir sa hearing and naka-schedule po 13, 14, and 15. Pun Lunes, ah. 14, Martes, 15, Miyerkules. Kaya yan. Ah, lalo pa so, dahil po napugulan na naman kan ibang mga members sa prosecution na mag-react duman sa ambush interview digdi kay Lopez. Ah, pighapot. Madam! Ano po ngayang tuyo ngayon nito? Tabi, Madam! Dahil man bagang ngayon, igtanong-tanong. Basta ang sinabi lang, ito, haganda ngaya kay Bagyong Inday. Ano daon gustong sabihin sa bagay? Kung literal na maganda ka sa Bagyong Inday, natural mahanda kita ta bagyo baga iyan. Makusugun pati. Ano, maski dahil magkita tatamaan kan sa bagyo, ta siyempre su epekto ka yan, ta yaon sa laog kan par, siyempre impirmi kitang mahanda. Kita nga sa Bicol handa. Tumaya sa Kamnurti, nasa luas pa kan par, outside pa kan Philippine Area of Responsibility. Si Gobernur Duman nagsuspindir ng klase. Ya, kung makaskasun man ang Gobernur Duman magsuspind klase, dahil pa nga ni Arayu Umpa. Dahil pa lamang nga ni nagtatagiti. Ako, matindi man ang gobernur duman. Ah. Grabe, ang nervyos. Ano ka naman, gob? Nervyoso kang maray dyan sa Kamnurti. Pura pala mga ni maski tagiti. Dahil bali susabi kan ibabaga na digding ngaya, ini ngayang official ngayon ni tagiti pa sana, may relief na. Bako, okay man yan. At least may tagiti na. Pero duman sa gobernur, wala pa lamang tagiti. Di pa lamang aning tagiti, talagang suspendido ng klase. Until further notice, matindi ang gobernur duman sa Kamnurti. Kaman gobernur, nagpapiling kang nervyoso kang maraya. Yan ha, so, next week yan, Zulaika Lopez. Na timing digdi sa ulat sa bayan ni Mayor. Pero ilingon ta, takon medyo dahil managayong kuyan, pwede taman bagang ipakuan mo na palihison yan. Iguaman sa ng mga review kayan sa ano ni, may mga review man kayan sa video, sa YouTube, na proceeding kan impeachment. Yan, kung sakali. Ining ulat sa bayan ni Yurmi, kung ini importante ni. Tsaka dapat amay-amay kita digdi ta mataw ini, pano sigurado ang ICR ka ini, kaya dapat medyo amay-amay pa. Anong oras daw pati? Eh, ugaring nakabugtak digdi sa oras pala na. Kabugtak lang digdi petsa sa kasulugar. Kung anong oras, dahil po nakabugtak digdi yo, aga o hapon. Pero kadak lang kani kasi pag mga araw kani mga hapon na. Merindala na gayon, paka merinda di sige. Music. Sabagay diyan sa ICR pag luwas mo, SM na bagayan, dawa sa inka diyan magmerienda, tranquilo diyan. Igo ako diyan kaunan ngunyan Kuya Ryan sa Laogkan Mall na medyo masiram ang cheeseburger. Tsaka bakapurakan malinamnam ang drinks na kasabay. So talagang Dracula, mararoon ka niyo. Kaya niya ako supisinti. Sa ibabaga kayang mga pagkaunan, so mga fast food na mga araw kayan, ma-order ka ang soft drink mo, may size na ngaya small, medium o large. Pag nagsabi kang so regular na size lang, bata digdi sa tuya, ang soft drink digdi, sanda makmak na yelo. Tapos papawawaan pa kan soft drinks, so nagsasabu-sabu pa. Kaya una mo panuuna ta, nagsarabu na, tapos puro yilo. Nakatulong higop ka pa sa naubos na, puro na sana yilo. Ano man niya ako man ng mga soft drink taman ni Diyo man. Ah, kaya bitin. Oh, kaya ining pigi-snack ang kungonyan dyan, masiram na ang cheeseburger. Ah, dakula pa ang katampad na soft drink. Pagkatapos, pati ang French fries na kapadi, so arog ka ni kadrakulang mga gigis. Bakong arog duman sa ibong na so duwang magkalaban na saro bubuyog sa kasusaro man, letter M. Ang mga French fries yung nagrina sa mga gihoy. Okay niya ako, digdi na ako. Maray-ray digdi. Sa kapag nag-order kang pizza pie, so talagang American size na pizza pie, Kuya Rai, so arog ka ni kadakula, o. Ano nga napod ka ni? So, pigaga, padatulan ta ka ning mouse sa computer, o arog ka ni kadakula. Mousepad, o garo arog ka ni mousepad na ini, pizza pie orderon mo. Kaya niya ako, uy, okay na, sufficiente na, basog na ako. Duman sa saro, unda, ang Prince Price, gari na mga gihoy. Sa kaan burger, gari nagaparaluya na sa naan lasa. Bako naman gayod beef, baad kuya na sa na ito, gari so, ano yan, tinadtad bagang puso kang batag. Baga ang puso kang batag, baga pigigibong pati. Baan niya ako pigtagbugtakan sa naining flavor na beef man ngayon sagin. Pero ang totoo, so tinadtad na puso kang batag. Paraluya ka na sa nainday. Diyos ko day! Ay, bago kita pagparam ko niya na fry. Friday, shout out ta sa mga nag-view sa programa ta, diit man sa na ini, and kantabay sa tuya, si Ate Emmy Abunda Bahoy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South, morning. Yan man si Marlene Yanson, watching, listening, dyan po sa San Andres SDA. Uy, kumusta anak mo dyan pala sa Santo Domingo? Sige pa, baga linog-linog dyan sa Indo, ano? Ang linog dyan sa Santo Domingo? Sige, sige ah. One who cares about you. Si Kuya Joseph Nerick, nakaantabay man. Good morning, Kuya Joseph. At saka si Aringo Devora. Good morning, Tabi Busing. But I'm the one who loves you. Yan si Harry Lagilies. Shout out po kay si Baby Love, yan po da dyan sa Bigaa, sa iyang Baby Love. It'll take the end of all time. Nedeline Dagta, yan watching Negros Oriental sound and clear Radyo Uragon. Yan, sa insya, sa Negros. O, yan duman, sukan laon. Kundi duman sa barita, mangkan ABCB na, ta ito tak mayunda sa Negros. Ano man ah, ano ka mo dyan man na nagbabarita, mangkan? Una ko bagayan na network na iyan, very credible, saka napaka-efficient sa editing. Dapat bago ka mo mag-on-air, sigurado nindo na ang facts kan report, kan barita nindo, tama, sin ka man nakailing na mayun volcano sa Negros. Diyos ko kamu manay. Sus Mariusip talaga. Pakusan ng simpleng error iyan, Kuya Ray. Intirong talagang palpak na error. Kahit to si Muka Uson, sumayon, inalsa pasiring sa Naga City. Ah, para baktot kay nini Muka Uson, hain na daw pati si Muka Uson, saro man ito na ura maning basta man wag bukan nguri ngaspak man kay to puro man paltos. Mayon volcano sa binaktot niya, ginudgod niya Panaga City. Kasun ma naman sa telebisyon, subarita mayon volcano sa Negros. Ay, inda kita. Kaya minsan inda, nata daw yan, ano? Nagabarita, sala ang barita. Television pa yan, ha? Nailing mo na yan. Dapat, kung ako ang reporter duman, ay, Diyos kumiyoy, kasi santi ka na, no? Dahil kang sala ang report mo. Dapat bago. Saka so editor kayo to dapat, Kuya Ryan. Mga editor, o ano ka, anong report mo? Bago ka mag-on-air, dapat tig-edit yan ang report mo. Anong Mayon Volcano sa Negros? Ayun ka nakailing na Mayon Volcano sa Negros? Sa layan? Gipakaraya yan? O, naka-on-air pa sa barita? Ayun ka nakailing ka itong naka-tinugutan nila mag-on-air ito? Na ang Mayon Volcano, nagtuga na daado man sa Negros? Imbis na kanlaon, ginibong Mayon? Ay, hindi nga, paaram na ako sa programa, Biyernes. Relax, relax daw mo, nakita ngayon na Friday. Tama na muna sa stress ngayon na si Mana. Next week naman. Salamat! Kansedo pong pagantabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano o Ragon?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga no, parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun.
10: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Bar. Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tar condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Radyo serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragon.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 14 minutos na magalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
4: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Uragon. Reta, alas 7. Uragon, Barreta, alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Salado Lokal NFA Bicol ng enot sa Palay Procurement Performance. Supply kan kuryente sa banwanin ma nito, mas magiging istable na. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, Bulkan kan Laon duman sa Negros, liwat nagtuga. Asin sa mga bareta man sa luwas kanasyon, base militar kan US sa Kuwait asin Bahrain, inatake kan Iran. Ang detalye, taud-taud sana.

0: 7. Barreta Local. Local News. Al daw na po kita ni Biyernes, Petsa Gis, kanbulan in Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon, Barreta, alas 7. Ako po si Rod Perez. Nangyanot po ang National Food Authority Bicol sa Palay Procurement Performance sa enot na semestre kan 2026. Matapos makuha ang pinaghalangkaw na target accomplishment as in procurement absorption rate sa bilog na Kabikulan o sa bilog na nasyon. Sigun sa NFA Bicol, nakapag-rehistro ang Rio ni nasa 57% ng target accomplishment dahilan nga nipong makuha kanya ang top 1 ranking. Nangyanot mo din sa procurement absorption rate na uminabot mo sa 2.38%. Ipinagpunaman ka ng NFA Bicol na ang trayong bubunga man kan pagtatarabangan kan mga parauma as in mga empleyado kan nasabing ahensya. Miyantos tanto maabot po naman sa 256 na mga nangaki iligdi sa siyudad kan Legazpi ang nabinipisyara na kan Gift of Life Program. Nasa linya para sa detalye si Manoy O. Ninong, Jess Kapitan Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Pumilabot na sa 256 na mga kababayan sa siyudad ni Legazpi ang nangaki na nabinipisyara ng Gift of Life Program to aid the new mother and reduce abortion na programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Iyan naging 5 million isa ni Ismael matapos ang magatubag niyo sa mga taga-Mitya kan nakaging agawa. Sayang, sinabi na nasabi ng programa ang year-end ng program kasi makuni one-time, big-time programa. Sinabi pa ni Ismael na sa presente palagi sa mga sinasitipag koordinator sa mga barangay officials, particularmente sa mga barangay health workers, sa kanilang maaraman kung sisay ang mga nati, as in kung sisay na badosa, na residentes kan barangay kan Legazpi, tanganing mag-inipisaran ka nasabi ng programa, na kung sa'y makakarisibig siya naging 5 mil pesos sa piling gamito na pangbakal tigatas, pag-anigamit ng mga ati, mantang ang ina, nag-recovery pa matapos na mga ati. Lagdag-dagdag na baritang lokal at si Jess Magallanes, Mas, Panikolan, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: 18 minutos na magalis po ang alas 7 ng pag-aaga. Mas magiging estable na sin masasarigan ang supply kan kuryente sa banuan kan Manito Albay sa pagi kan pagpapautob kan 3-phase line infrastructure project na nagkakantinid din nasa 29 milyon pesos. Siraron po naman kan Energy Regulations OER number 19-4 program kan Department of Energy. Pinunduhan ang proyekto gikan po sa benepisyong naresibi kan munisipyo bilang host kan Geothermal Facilities kan Energy Development Corporation o EDC na pagsadiriman kan First Gem. Sigan po naman kay Engineer Marcel Rosario ang pamayo kan Bachmann Geothermal Facility kan EDC. Pobeto po naman kan proyekto na mamabawasan ang power interruptions, mapag-usukan mga lokal na negosyo, mapagayunan ng serbisyong pampubliko, asin urog pang mapauswagan ekonomiya, asin istabilidad kan komunidad. Yan sa banwaan kan Manito Albay. Lalaking may daradarang pinaalang na dahonin marijuana, arestado sa Manilipot, Albay. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
3: Baku sa na siya mo ang nagsisirkular mo niyan sa probinsya kan Albay, kundi may pinaalang ng dahonin marijuana. Na-discovery ini kan Malilipot Municipal Police Station matapos na mahulog kan suspect an sarong sachet na sinalak sa sichiriya sa an suspect binisto sa alias na Frank taga Bakakay Albay 31 anyos na kumpiskar pa sa saiya ang duwang plastic sachet na ang laog pindududahan na pinaalang na dahonin marijuana na may timbang na 11.90 gramo na nagkakantidad nin 1,427 pesos. Pag-search sa lawas na kuan pa nin nagkapilang sachet na pinaalang na dahonin marijuana na nagkakantidad nin 1,238 pesos, buda 189 pesos. ang suspect sa ngunyan nakakulong una sa kustudiya kan malilipot municipal police station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live.
0: 21 minutes makalipas po ay 7 ng umaga. Nagsagibon ng third quarter meeting ang Protected Area Management Board o PAMB kan Mount Masaraga Protected Landscape ganipong mapagurlayan ang importanteng programa para man sa pangataman na sinmantinidong o pagmantinidong pagmanihar kanasabing protected area. Kabali po naman sa mga perot na napagkasunduan ang pag-ako sa Department of Tourism bilang bagong miyembro kan PAMB. Pag-aprobar sa binagong MMPL Tracking Policy as in Re-entry Action Plan ganipong mapakaray ang Tracking Booking as in Registration System. Pinagtibay man kan Board on Propestong Research kan Bicol University College of Science. Unong po naman sa pagripaso kan kalidad kan tubig sa piling parte kan MMPL. Pinagdiskutir man ang pagbugtak ng boundary markers as in pinagrepresentar ang sarong research proposal kan University of the Philippines, Baguio. Panugod po naman sa distribution kan mga bagong o bayong as in reptilia sa Bicol Volcanic Chain. Mga PWD sa siyudad ng Naga, tatawan na nin permanenteng ID. Kasabay sa mga benepisyaryo, si Manoy Joey Sarsha.
1: Uragon Live Reborn.
4: Mga PWD siyudad ni Naga, tatawanan nin permanenteng ID. Inyan pahayag ni Alcaldesa Lina Robredo. Susuk sa iya, dapat man magkaiguan nin permanenteng ID ang mga person with disability digdi sa nasambit na siyudad. Nakakapira kaya na sa iyong nariparo, nagdidi sa siyudad ni Naga, iguan ay nagagamit na mga fake na PWD. Pinag-imbisigaran niya na ini, na kung sa iyong nariparo niya na bako man person with disability ang nagkakaiguanin ID sa nasambit na siyudad. Kung kaya pinagmaray niya na magkaiguanin permanenteng ID ang mga person with disability digdi sa siyudad ni Naga, tanganing daiman mangyari na iguan ng gagamit ng fake ID digdi sa nasamit na siyudad mas ngani bako PWD. Pag-recognize ni Alcaldesa Lina Robredo ang mga person with disability na sangunya nagsiselebrar kan PWD man digdi sa nasamit na siyudad. Mga tukang duga niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
0: 23 minutes makalipas po ang 7 ng umaga. Aprobado na kan sanggunian panalawigan kan Albayan Ordinansa kan Banuan in Santo Domingo Albay na nagagarantiya na makapagtaunin mas mahiwa sa sinmarikas na serbisyo para man sa mga senior citizens, persons with disabilities as in mga bados sa gabos na pampubliko as in pribadong establishmento sa Banuan. Pinagpaginoto ni 2nd District Board Member Engineer Glenn Casulia ang chairperson kan Committee on Senior Citizens and Persons with Disabilities ang pagre-review kan Municipal Ordinance No. 026-2025. Siraron po naman kang nasabing ordinance. Obligado ang gabos sa mga establishmento sa Santo Domingo na magtagaman yung mga priority lanes para sa mas marikas sa transaksyon, mga pasilidad na madaling magamit kan mga may kaninan as in gagurang para man sa mas marikas sa serbisyo para sa mga benepisyaryo. Miantos na ito, magsasagibo po ang Gobyerno Provincial kan Albay sa paagikan Public Employment Service Office o PESO Albay nin sarong lokal o local recruitment activity na sa pakikipagtabangan kan Samsung Electromechanics Philippines Corporation sa Agosto 7 sa Albay Astrodome Compound, Legazpi City. O beto po naman kanasabing recruitment activity na matawan nin oportunidad sa trabaho ang mga naghahanap nin empleyo para sa manainlain na posisyon. Kabali po ang Korean Executive Secretary, Production Operator, Cadet Technician, Machine System Engineer, Finance Professionals, Finance Associate as in AutoCAD Technicians. Sigun po naman sa PESO Albay ang mga mapipiling aplikantes. Iyon i-deploy pasiring duman sa Calamba City. NBI Bicol pinag-iingganyar ang publiko na gamiton ang eGovPH app kun marinyo kansain ng NBI clearance. Detalyos kan baratang yan si nasa linya. Si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Uragon Live Reborn.
5: Pinag-ingganyara kana National Bureau

0: Sarkan NBI Central Office na sabing serbisyo bilang parte kan programang digitalisasyon kan gobyerno tangan ng gibuho na mas marikas, simple as in pasil ang serbisyo para sa mga Pilipino. Sigun pa sa NBI Bicol, pinaglalao maninda na dakulang tabang ang nasabing bagong sistema sa pagpaparikas kan proseso sa pagkuha as in pag-renew ng mga clearance as in man mabawasan ang oras kan mga aplikante sa paghahalat kan sa indang transaksyon sa bilog na rehiyon kan Bicol. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Setuno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 25 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Bilang pagisumaro sa selebrasyon kan pang 31 Police Community Relations Month, nagbakanin mga sigid ang Daraga Municipal Police Station, halipo naman sa Miisi Farmers Association. Bilang suporta sa kabuhayan kan mga residentes kan Barangay Miisi. Sa panginot po naman ni Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, ang Chief of Police isinagibo ang inisyatibang may obheto na makatabang sa mga namamanwa ang apektado kan panagos aktibidad kan Bulkan Mayon. Kadaklan sa Barangay Miisi ang nasa loob kan anum na kilometrong permanent danger zone, kaya limitado ang oportunidad sa kabuhayan kan mga residentes. Mientras tanto, DILG Sorsogon City pinagtibay ang maayos na pamamahala sa paagi kan SGLG-IF turnover. Detalyes na kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Reborn.
3: Bilang parte kan Silop Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF Project, isang nag-ibang turnover ceremony kan limang laptop sa pulong desktop computers as in sarong server kan nag-aaging Hulyo 8, Miyerkules 2026 sa City Mayor's Office sa pinag-atindiran na ni City Administrator Attorney Mark Gerald Grandola na representante ni Mayor Ezra Amur, kaupunsinda Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. as in Sir Arnel Renato L. Madredeo. Sa sayang mensahe, malugod na pinapaabot ni Mayor Amur ang sa iyong pasalamat sa Department of the Interior and Local Government sa padagos na suporta kay ni sa Sorsogon City at mga kagamitan ni pinagtao sa larongkan SGLG Incentive Fund bilang pagkilala sa maayos na pamamahala sa siyudad ni Sorsogon. Inaasahan naman na mas pang mapapakusog ang digitalization kan mga tanggapan, mapaparikas ang paghahatod kan mga serbisyo as in mapaparahay ang kahusayan as in transparency kan lokal na gobyerno para sa kapakinabangan kan nambang siyudadanong Sorsoganon. Hali didi sa Radyo Uragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Reborn. Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uragod Barreta, alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Dahil naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo kakomunidad nito ang malinig asin bastanteng tubig.
5: Mga tugang ang tamang patama-tama. 32

0: 2 minutos na magalihis ang alas 7.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Uragon Barreta, alas 7 from the probinsya.
0: Sa tuya pong isiyo, naramon na pa ang mga nagkabarang istorya. Para ang impormasyon, gikan sa anong na probinsya kan Kabikulan sa pag-ugid giraroy ni News Director Annalyn Silada.
4: Nakisumaro ang Department of Agriculture Bicol sa National Kick-Off kan School-Based Feeding Program as in Milk Feeding Activity na ginibo sa Bulon South Central School. Labi sa 1,200 na estudyante ang naging beneficiary kan Lugo as in Fresh Choco Milk gikan sa Sorsogon na Dairy Production and Technology Center. Pinagpanginutan ini kan opisina kan Agricultural Programs Coordinating Office kan Sorsogon sa pamamayo ni APCO Marshall Bustarga as in Assistant APCO Rosel Rebellion. Presente man si Mayor Romeo Gordola Ganbulan as in OIC Municipal Agriculturist Irish Alonso. Mientras tanto, apat na micro, small and medium enterprises sa Katanduanes ang pinakaenot na tinawanin halal certification na matapos magkapasar sa halal food production na ang mga sertipikadong negosyo iyo ang balance pinahamis na pili in Plinks Special Delicacies, Mamita's Homemade Food Products as in na Sirilika Foods Manufacturing. Sigon sa Department of Trade and Industry Katanduanes, ang halal certification ang nagpapatunay na ang mga sangkap, proseso kan pag-ibo, asin pamamahala sa produksyon kan sarong produktong pagkakaan, ang nagsusunod sa Islamic Dietary Laws asin binistong international na pamantayan sa kaligtasan asin kalidad kan pagkakaan. Mantang pasa ang windshield kan sarong sasakyan matapos ining mahulugan kan sangak kan kahoy mantang nagbabiyahe sa parte kan Barangay Mabka Sangay Kamarinesur kasuod manghapon Hulyo 9 base sa panganat na informasyon bigla na silang buminagsak ang sangak kan kahoy asin tuminama sa inota na parte kan sabing sasakyan maswerte man na mayo ninalugadan sa mga sakay kaini asin tulos man sindang nagpakaluwas matapos makagilid ang sasakyan. Ako po sa Annalyn Silada, kanina po yung 7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Uragod Bakreta, alas 7.
12: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
3: Uragon Barreta, alas 7. Barreta National News.
0: Nagkagapuning katamtamang pagsabog ang Bulkan Canlaon sa Negros Island Region kasudmang aga. Sigun sa report kan Vivox, nagabag-record din abo asin aso gikan po sa bunga kan bulkan bago dagos natapos. Ang pagtuga kay niban ng alas 7:36 din mag-umagahon. Ang kanlaonan saro sa mga pinakaaktibong bulkan sa nasyon asin makukuha ini duman sa Negros Occidental asin Negros Oriental. Magkakaigwanin pa ni bagong hirobotesta sa liwasang Bonifacio sa Manila ngunyan pong aldaw. Sigun kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, may nakatalaan na rally sa nasabi ng lugar asin andam naman ang lokal na gobyerno katakot po namang kaidi. Sigun kay Mayor Isko, nagalaom siyang magiging matuninong an protesta. Siri ka naging resulta ka nainot ng hero protesta kan Iglesia ni Cristo duman sa liwasang Bonifacio ka nakaaging Hulyo 2.
3: Urakon, Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon.
0: Inatake kan Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC kan Iran ang mga base militar kan Estados Unidos duman sa Kuwait sin Bahrain. Simbag ini kan Iran sa mga panibagong serye nin pag-atake man kan Amerika sa Southern Coastal Provinces asin sa duwang tulay sa Eastern Iran. Kapag kinafirmar kan Navy asin Air Force kan Islamic Revolutionary Guard na naglunsar sindan in joint drone asin missile attack sa mga infrastruktura asin pasilidades kan US. Kabalipun mandigdi ang Camp Artifan and Ali al-Hasalem Air Base. Duman po naman sa Kuwait asin ang Sheikh Isa Air Base and Shufair. Duman po naman sa Bahrain. Ani ba pang mga istorya sa Baratang Sports? Salud asin iba pa, masunod na.
13: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
14: Eh, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
15: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Uragon Barreta, alas 7.
16: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
17: Ate.
18: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
3: Urakon Barreta, alas 7. Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
0: Matapos po ang makasaysayang kampanya ni Alexandra Alex Ayala sa 2026 Wimbledon Championships. Nagatalan siyang maging seeded player sa prestigyosong National Bank Open duman sa Toronto, Canada. Huli po naman sa pag-angat niya sa world rankings, makakagawa si Ayala in first round bye sa WTA 1000 tournament. Nagigibuhon poon sa Agosto 2 hasta 13. Si Ayala ang pinakaenot na Pinay na nakapanggana sa Women Singles Main Draw match duman sa Wimbledon. As in pinakainot-enot na Pilipino sa Open Era na umilibot po naman sa ikapat na round. As in matapos kining daugunan Mexican player na sina Renata Zarazua. As in ang defending champion na si world number 3 Iga Swiatek. Bago siya dinaog ni Jasmine Paolini sa round of 16.
3: Urakon Barreta, alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Opisyal na pong ipinahiling ang wax figure kanagtras sa si Catherine Bernardo o Bernardo para man sa sikat na museo na Madame Tussauds. Ipinilingan sa iyang wax figure kanal Downing Miyerkules duman sa Glorieta Palm Drive Activity Center sa Makati City kung sa inyong minibot ang kadakol na fans kanagtras ganing mahiling ang espesyal na okasyon. Mahiling po naman sa wax figure ang nagtras na nakasulot nin eleganteng puting bado as in may ayos na buhok na kaprehong gayo kan sa iyang hitsura. Nagpartisipar ini sa Seoul International Drama Awards kan taon 2023.
3: Urakon Barreta, alas 7. Barretang Salud.
19: Health News.
0: Pigsa sa Dulngunyang Department of Health Bicol Center for Health Development ang mga magurang mga paratukdo LGU ang sinanbilog na komunidad na magisumaro sa pagsasagibok ang National Deworming Month. Ini ang naging pangapunan ni Daryl Balani, ang Regional Integrated Health o HelMINT Control Program Coordinator, DOH Bicol CHD, kasabay po naman kan pagsagibok ang limat kan ahensya kan National Deworming ngunyan pong bulan in Hulyo. Sigun pa kay Balani, ang deworming ang ginigibo duwang beses kada taon o sa bulan kan Enero sin Hulyo, kung sa inkatoyan kay nina mapatihiran ang mga kakian laban po naman sa mga worm infection, particularmente sa mga soil-transmitted helminthiasis.
3: Urago Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
0: Piglalaoman po na magpapadagos ang paghiro kan bagyong Inday mantang ini yaon sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Sigun po naman sa pinakahuring pagtaya kan pag-asa. Huring na mataanan sentro kan bagyo sa 620 kilometrong sirangan na parte kan Basco Batanes. Bitbit kainian kusog din paros na minapakul sa 150 kilometro por ora. Araning gayo sa sentro sin pagbugsong minapakul man hasta 185 kilometro kada oras. Nagiro ang bagyong Inday pahilagang kanluran sa rikas na 20 kilometros ang kada oras. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang istorya, bareta po ngunyan aldaw ni Biyernes, July 10, 2026. Napangarap po kanagalap kan mga darakulang bareta. News Director Annalyn Silada, nakaibanan taman si Damanay Jess Magallanes, Joey Sarja, Andy Madigalejo, Manay Alan Lopez Azaytuna, siringman kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibang nagkwarto si Manoy Ryan Salcedo, si Da George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Limantin ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Lalamatunon, maray na pagkaaga.
17: Mula pa noong taong 1996, ang Gerardy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerardy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerardy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerardy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa gerardybalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerardy Balon Travel and Tours in Gerardy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
19: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
20: Dahil heto na
19: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
20: Tama ang narinig ninyo.
19: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
20: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
19: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
20: todo ang saya,
19: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
20: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
19: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
21: Ano pong pangalan mo?
22: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
23: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
22: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
23: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
22: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
23: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
22: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
24: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
25: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
26: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
0: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatanang 13 minutos, alas 8 na.
27: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
28: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususug ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panua. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Roland.
1: Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Tatak ura. Madi Marinaga.
3: Tatak
1: ura. Aldo na po kita nin Biyernes. Petsa jis na kan bulan in Hulyo.
4: Mayo lang hahanap.
1: Sabi ni Manoy Ryan, sarong turog na sa nabos. Matinaan buyo. Grabe, sarong kailang aldaw pa sa nat. Kalpun pa kan Lunes, grabe na ang mga pus. Sa bagay, si Manoy Tupoy nga ni, biyong nagsusupay na ang abod gani.
4: Kita urago.
1: Biyong nagsusupay na ang mga post sa FB. Kaya kan mga pwede sir na maganap.
4: Pun!
1: Sa mga susunod na araw, oras.
4: Urago, kulturang Bicol noon.
1: Sa mga nakatabay, nakatutok permi, digdi sa Radyo Urago 90.7 FM. Good morning.
2: Good morning.
4: Uragon.
1: Kiri man po naman sa mga bagong paraan tabay ta. Hindi po liwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-uristorya lamang sa laog ni nagkapirang minuto. Naganing masabutan nindo.
4: Cool.
1: Ang mga bagay-bagay na minsan pirit pinapadiklom kan iba. Apisar kan mga matali man, pero minsan kaya manirayan. Ang taling itinauni amang Diyos, minsan nagagamit man kan iba sa kabuahan. Kodi ang sabi sa kuya ni Chamir, ang sa kuyang ina. Dahil baling yan, oy, medyo burod-burod ka. Ang importante nga, nakukuha mo ang patama-tama. Nakaantamay nagdadalan kan sa itong FB Live si Manong Erning Mular ako. Asin mga pag-iriba dyan sa barangay Gabawan, Purok 5. Yaw naman si Manay Emmy Abunda Bahoy. Dangan mga pag-iriba man dyan sa barangay 27 Victory Village South. Siyempre pa, di pwedeng mawara si Ate Marlene Yanzon. Asin mga pag-iriba dyan sa San Andres, Kanbanuanin, Santo Domingo, Albay. Salamat abi, Ate Marlene. Maswertihon ang mga taga-banuaan po nin maanito. Huli po ta, kumbaga, sa gabus na pwedeng mabinipisyuhan kan mas nag-i-improve na. Nag-i-improve na, sabi ni Kong Pido. Nag-i-improve na daan supply kan kuryente and hari nawa. Ini pong ansabi, magiging estable asin masasariga na ang supply kan kuryente. Diyan sa banuaan kan maanito, mapangyari. Babantayan ta ini. Tabaga ipapautob na ang three-phase line infra project na nagkakantidad din na sa 29 milyones pesos sa iraron po naman kan ER1-94 program kan DOE o Department of Energy. Hay! O tibad lamang. O yun ang ganyan yung sabi ninda na ang development, tangani pong ansatuyang kooperatiba, mapakarhay na talaga and masasabitang ramdam na ramdam, Manoy Ryan. Kundi kasubanggi, ramdam na ramdam ko Manoy Ryan ang pighati. Kan iginawgaw na sa kuya kan aki ko, subayadan dyan sa aleko. Ay Isus-Isus kita patawaran ni Amang Diyos. Bata nagkakakan ako Manoy Ryan. Ngaya pap, uni na ngaya so bayadan mo. Nga ka nang. Dati ang pigbabayadan ko Manoy Ryan, mga minsan mga 1-2, 1-3, pinakaalang kaon ang 1-5. Pagduhula sa kuya Manoy Ryan kan aki ko. Palibasa ba ganun, medyo ang mata ko malabog-labog na. Kunday akong antipara, day ko man mamamaanan. Kado niya ko, so kwanta nailing ko, so mas ko, nailing ko na so figures noy, nasa 5,000. Kado niya ko, so kwan, so antiparas ko, tagaroon niya ko, malabog ang pagmahan ko ah, pakasala. O pagduhulas ako, ha, mga tugang kanagi gusto, antiparas. Tama! Pero ako magkahiribi. Pangyari sa mabatag. Nakaantabay mandaan mga taga-barangay Malubago, dyan po sa Daraga. Sa pangyanot ni Hilda Aspirin. Manay Hilda, maray na agatabi. Salamat kan pag-antabay.
0: Thank you.
1: Sa bagay, ang sabi man talaga, medyo halangkaw ang singil ngunya na bulan kan Hunyo. O kung nakaaging Hunyo, ta siyempre, kung ang itong billing na ito, so kung kinonsumo kan bulan in Hunyo. Okay, medyo, sabi ko, medyo namungna na naman ako manoy Ryan. Kaya sabi ko sa mga aki ko, di masyado pa ka kwan sa pagkukonsumo. Hindi man ma, di mo magiging talaga mabasol manoy Ryan, ta kung di ikaw man magbintilador, pwedeng matumba ka dahil sa grabing alingahot kan panahon ngunyan. Kundi yung nga niyan gusto kong masabutan. Natakan abisar ang yaon din sa tuya, ang EDC, ang Energy Development Corporation niya, o baga dyan manoy Ryan sa may partikan Sursugon, Subakman. Yaon pa ang Tiwidyo Thermal Power Plant. Alagad ang Bicol, lalo na din sa Albay, kung sa inyaon po makukuha ang saro sa mga orador duwa sa mga number one producers din kuryente. Mahalon pag-irari ang pigbabayadan ta. Ganun talaga may sala sa sistema, di? May sala talaga sa pasistema. I don't know, pero this problem na sa tuya pong na-experiensyan kada bulan, kada bes, mapadaranin billing ang Aleco. I'm sure everybody could relate. Since time immemorial, aki ipa ako problema tana ang kuryente digdi mga tugang sa parte kan Albay. Di ko lang magets, pero ang sabi mga tugang sa Barreta, basahan ko nga niya, pinunduhan ang proyekto ining nasa 29 million pesos sa erarumpukan Energy Regulations number 1-94. Pinunduhan ang proyekto gikan sa benepisyong naririsibi kan munisipyo bilang host kan geothermal facility kan EDC. Subot sabihon, ang man ito, tayo baga bakman, bakon man ito. Kaya natauan ni nasabi ng nasa 29 milyon pesos na pundo. Huli nga ni kan ang man nito, iyo ang host municipality kung sain gikan nagpo-produce nin kuryente an Energy Development Corporation. Nakita ba ka man ni Ryan, parti man kan Albay? Dapat ba kusa na ngaya ang tiwi or bagaman ang bakan ang maan dito? Diba? Ano na lamang kung maisipan inikan mga ginagalangan tang kongresista na haloy nang nagtitinir digdi sa probinsya kan Albay? Pag ini naging lay, halimbawa pa magibuan medyo sabaga ngayon ni Kaloy Loria, mabaliw na ako. Ayo. Pirang mga kongresista na ang nagtukaw sa House of Representatives, punpakan panahon ni Bichara, si Joey Salceda, si Kong Didi. Ngunyan na naman, iba na naman. Adrian Salceda. O dyan man sa may party kang, First District, ang mga lagman pasuro sa ralida sa naman. Pagkatapos kan suama, suaki naman. And then suaki na naman. Alagad ang katotohanan na ang pinaka numero unong dahilan kung natapo ang progreso digdi sa may party kan Albay, maluyahon, bagulbulan, huli nga ni kan daing kamugtakan ang supply kan kuryente ta, apisar pa kan halangkawon pirmi ang singil. This is a given fact already for so many years, and yet none of our legislators, local legislators, were able to solve this problem. Diba? Kung magaan problema ang iniba, kung saan naman sa presente, haloy ta ng pinagpo-problema. And yet, it seems like pasipara sa nakan mga kongresista ta. I don't know how to resolve this one, pero I am sure, kumbaga nasa better position ang mga local legislators ta, lalo na po ang mga kongresista ta, kung paano kita matatabangan, makaangat-angat. Patruhon ko, Sisay man ang kadbaga mga investors, mga kapitalista, mga negosyante sa ibang lugar. Ang maput up ning negosyo, mga kapital digdi sa albay, kunaro kayo niyan, problema tang dakula. Problema nga ni kan mga ordinaryong membro konsumidor, kan Albay Electric Cooperative. Ano pa daw kung ikasarong negosyante na ika nagagamit nin mga pandiurag na mga aircon, ha? Na da ika man makakapag-operar unless otherwise maggamit ka ng kuryente? Diba? How do we encourage investors to put in their capital here in Albay when the number one problem we have at hand, since time immemorial, is never resolved? Diba? Manay Janet Bravo Belludo. Good morning. Marina Agatabi. Ini mga tugang ang sentimiento, bako lang kan sa inyong lingkod. Haloy na po ang problemang ini. And herak ni Diyos. May mga nagprubar naman gayud, pero probar sa nangani. Ako na ko alimbawa. Dapat talaga ang gabus ng mga local legislators ta ang gabus ng mga elehidong opisyalista. May report card manoy rayan. Dapat igwa talaga nin sarong quality circle group na iyon nagmamonitor kan hiro man kan mga local legislators ta. Halimbawa, dilibaga ngayon sa syudad, dyan ngayon sa Santo Domingo, dyan ngayon sa Banuaan kan Daraga. O, kagawad, ano ang mga naginibo mo? Anong mga lay, ordinansa o bagaman resolusyon ang naipasar mo na ika ang nagsurat, ika ang nagkurit? Ano ini mga ordinansang ini na naipasar mo herak ni Diyos nakatabang sa komunidad? Kasi wala eh. Ako iman ni Ryan. Ura man kang higrupo. Ikaw man ako nahiling last time may nagpost baga sa social media. Garo sila hara ito digdi sa syudad. Pinagbida man so sa iyang mga accomplishments, mga ordinansang naipasar. But you see, more than passing an ordinance or a resolution, what we need really is knowing whether these ordinances you had passed were in fact and in truth beneficial to the public. Kasi kung nagpasar ka man nga ni ordinansa, nagpasar ka man nga ni resolusyon Manoy Ryan, and yet an epekto ka iyan, angaw, daiman sa na, kung baga daiman, non-functional.